0: Managok, Michael Almisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon, kanunaing mapasalamaton, kaninyong tanan, mga katropa. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon, DXRA 101.7 XFM.
1: Kini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.

0: Mayong buntag di ani Ate Darwinda, antipatia na minaw sa tuwang nga programa karon. Good morning. Mayong buntag di sa iyang mga kaubanan usab di silang panimalay. Good morning kayong tanan diha. Antipatia family diha sa mga katropa nato ha sa Valderrama, sa Kabanglasan, mayong buntag kaninyong tanan. Good morning. Kumusta man mo diha mga katropa? Ato ang mga class members diyan dapita, mayong buntag kaninyo. Lakip na sa to ang mga class officers, mayong buntag kaninyo tanan mga katropa. Dere, balik kita mga katropa sa hisgutanan mga katropang pagbisita ni President Bongbong Marcos mga katropa. No? Dito mga katropa sa Jensen na diin iyang gihatod mga katropa ang personal na gihatod, gitunol mga katropa, no, ang budget gikan sa DBM mga katropa, alang sa tuang mga kaigsunan dito na biktima sa Maulinog, lakip na katropa ang 100 million pesos nga budget alang sa rehabilitation mga katropa sa tuang sa ilang city hall diha mga katropa, no, sa Jensen. Ugali, balik-balik na ito, nainaot na kini mga budget katropa nga magamit kini sa tarong. Ito mga natagaan usab mga katropa o 50,000 pesos mga katropa, no? Magamit usab to sa tarong mga katropa. 50,000 yan, namatyan ka, kulangon gina mga katropa. Kulang. At ang sulayan, ukuha o update katropang Rostom ang tuang kauban dito si katropang Ivan Pulunan, kung kisa may mutubag sila ha. Para mga tag-update sa mga panghitabod ito katropang Rostom. Bueno, dire usa ta kita mga katropa ba ato ning lilio ning usa ka interview katropa ni PBBM mga katropa nga katawa siya. Unsa na iyang gikatawaan mga katropa? Duna ko gipasa katropang Rustom nga video pero duna gi-edit si katropang Jao. Kung na-endorse ba na niya sa imuha? Wala gi-endorse. Ah, gi-edit ra si katropang Jao nya wala gi-endorse sa imuha. Murag wa ra gihapon eh. 7 minutes daw tong video katropa nga Rostom. Sige, ato na yung tanawon. Paminawon na to, be.
1: Walang trabaho ngayon doon sa nakita natin.
0: Hanggaw man siguro ni.
1: Masama tayo sa casualty rate.
0: Mm.
1: Doon yung mga ano, yung mga nakita natin, also the teachers, nasabi ko sa kanila, walang trabaho ngayon doon sa nakita natin. Masama tayo sa casualty rate.
0: Mauna iyahang reaksyon mga katropa.
1: Also the teachers, nasabi ko sa kanila.
0: Balik-balik na ito na iyahang itsura, iyang dagway.
1: Doon sa nakita natin. Masama tayo sa casualty rate.
0: Gihimo pa naman hinoon mga katropang yaga-yaga. Baka masama tayo sa casualty. Angay ba si Presidente? Angay ba himuon ni mo nang

0: magpakita ang simpatya mga katropa sa sa mga nabiktima diya sa namatayan. Oh, dili lang namatayan, nahugnuan og ganang panimalay. Mga apektado diha nga mga katawhan, bisan pag magbakig simpatya ka diha. Kung imo ipakita nga katawa ra gihapon ka. Wa gihapon. Mura gihapon kag bangang diha pananaw sa mga tawo. Grabe naman pud na oy.
1: Also the teachers nasabi ko sa kanila at sa walang katawa.
0: Hangad-hangad. Oh, katawa.
1: Nasama tayo sa casual.
0: Wa na lang ta kaning anha diha. Baka masama tayo sa casualty. Nya magkatawa ka diha. Para sa ako kabastusan man guna. Kung ako ba kung ako i-interpret ka tropa ang video kabastusan. Di ka ko ganahan magtanaw ingon ana. Sige, kinsa na? Hindi ko kadungog katropang Rostom.
2: Si Sir Ivan.
0: Sige, si Sir Ivan. Alright, so mga katropa, no, ato ang kwaon mga katropang update, mga katropa dito sa Jensan. Naka-standby na sa pikas linya si katropang Ivan Pulunan, mga katropa sa XFM Jensan.
3: Live report.
0: Alright, atong pasudlon mga katropa. No, nasa pikas linya si katropang Ivan Pulunan. Alang sa iyahang update mga katropa dito, gikan sa Jensan mga katropa.
3: Live report.
4: Parang man?
0: Katropang Ivan, mayong buntag ganin mo diha.
4: Okay, katropang Marie, sa itong mga katropa niya sa mga XFM Bukidnon o siya kay mayong buntag. O sa pagkakaroon, dito sa Jensan, kung isbuta na to ang kaimtang o siyempre sa itong mga taga-Sarangani province, katropang Marie, nagpadayon sa Gapon, ikining medyo masubo nga kaimtang sa ito ang mga katropa din niya. Og padayong nanawagan og tabang hilabi na makaon og kinibang mainom og magamit ng tubig hilabi na diri sa may bahin karon sa may Sarangani province gikan diri sa may bahin sa Balapatan padulong sa may Glan Sarangani province even dito sa may Maasin Sarangani province katropang Marie na nawagan gayod ang mga katawhan og pipila ka mga opisyales sa dugang tabang alang sa maong mga munisipyo katropang Marie as of June 10, 2026 katropang Marie una to ni sa may Sarangani province kay doon na sa lagi pagawas katropang Marie as of June 11 rather kagahapong adlawang ang Sarangani province gikumpirma sa provincial government sa Sarangani na misaka na sa 28 ang kinatibukan natalang namatay gumikan sa kusog ng magnitude 7.8 na linog na maigo sa probinsya o diri sa Jansan. Base sa validated report hangtod alas 6 kagabi kining Hunyo 11, 20 ka mga biktima katropang Marie ang natala gikan sa munisipyo sa Glan. So kadaganan sa mga namatay katropang Marie na biktima kini sa pagdahili sa yuta kon kinibang landslide sa naglaylaing barangay sa naisgutang munisipyo katropang Marie dre sa may Glan ang pinakadaghan karon ang adunay natala nga namatay. Samtang walo usab ang sa mga namatay ang gikumpirmar gikan sa may Malapatan Sarangani. Ang mga hinungdan sa kamatayon naglakip sa pagkalumos, pagkaigo sa nagaligid nga mga dagkong bato ug pagkatabon sa nahagsa nga mga debris o landslide usab katropang Marie ug mga katropa. Sa karon sa may bahin sa Sarangani katropang Marie padayon ang kinibang search relief and rehabilitation sa mga apektadong komunidad samtang nagkaiusa ang mga lokal nga kagamanan o mga responders usab sa pagtabang sa mga biktima sa nasampit nga kalamidad nining nakalabay nga Lunes katropang Marie. Samtang diri sa Jansan, when we talk about the data sa death o missing katropang Marie, sa pagkakaroon, nag-agita no, before ta nag-diretso sa atong sidiana, nag-agita sa atong command center diri sa may CDRMO Jansan aduna nay usa na lang ang nagpabiling missing pero pagkagahapon akong ikuan katropang Marie kay wala pa manggo dito ang ilang head karon sa pagkakaron wala pay tubag ikan side nila kagahapon adlaw manggod dunay duwa nga nagpabiling missing and ang ilang latest kagahapon is 17 ang patay.

0: Magkaroon, base sa kinibang ilang gipagawas ng data dito sa ilang command center, isa na lang ang nahibiling missing. But ang death toll, wala sa Japon na update, katropang Marin. Nagpabiling Japon sa 17, mga katropa. So mo pa rin atong gina-follow up, ilabi na sa mga, mga head dito sa maong lugar, maong ahensya mga katropa. Parang masuka na to ang eksaktong ihap, meaning maong natalang patay diri mismo sa naisgutang alungs, sa syudad sa Jensen, katropang Marie.
1: Mm-hmm. In total, pila galit to katropang Ivan in total?
0: Diri sa Jensen, sa pagkakaroon, base lang sa kasamtangang gipagawas katropang Marie sa CDRMO 17.
1: Aha.
0: But usa na lang ang missing na gikatao. Gikatao diri sa may barangay San Jose Jensen. Din sa may bahin sa Sarangani Province katropang Marie ng atong sutaon, ang missing sa karon, ang missing sa Sarangani Province katibuk-an ani katropang Marie sa Sarangani, adunay siyampang ginapangita ug adunay 28 ka mga kumpirmadong patay katropang Marie. Samtang with regards sa injured diri sa may Sarangani Province, adunay 157 ka mga nangaangol. Unya ang affected families diri katropang Marie, medyo dagandagan yun yung taon, 54,005 ka mga pamilya. Unya kining mga pamilya nga naa sa evacuation center, naa sa 743 pa lamang. So out of that 54,005 ng mga affected families, ang naalamang sa mga evacuation center naa sa 743. Murag wag yun yung taon nakatunga. Sabot pa sabot, nagpabili ni sa ilang mga panimalay, mga katropa o katropang Marie. Unya, ang mga nadanyos, mga nangadaot ng mga panimalay, when we talk about partially damaged, anaa sa 11,105. About po sa totally damaged, nasa 3,567 katropang Marie. Unya, ubay-ubay na usap, may gani kagahapon kay timing sa atong pag-suway katropang Marie nga mula host dito sa Maiglan, itong mga niaging adlaw, di gudin taon kalahos, gikang sa malapatan, padulong uglan, gumikan ni ining nangadaot ng mga tulay dito sa naiskutang lugar katropang Marie nga nagasumpay sa malapatan uglan. So kagahapon, atong gisuwayan, kagahapong buntaga nga muadto dito, may na lang, kaya doon na naigihimo ang alternative nga ruta ang ato ang lokal nga panggamanan dito, labi na atong DPWH o sub katropang Marie. Aron nga tuloy-tuloy ang kinibang paghatod og mga tabang og syempre kining ato ang pagkuha usab og mga impormasyon dito kay kumbaga pahirapan kay kagahapon sa pagadto nato dito nagpabiling negatibo, kumbaga negatibo ang supply sa kuryente sa mga lugar gubikan sa kadaghan sa mga linya katropang Marie na kinibang na putol. O ganang daot, gumikan lagi aning kakusog sa linog, katropang Marie.
1: Katropang Ivan, ang giingon ni President Bongbong Marcos yung pagbisita, 85% balik na ang kurente. So di haran na sa Jensen.
0: Oh, Jensen, katropang Marie, halos balik na din sa Amua.
1: Mm.
0: Oh, pero pag-abot dito sa mga lagyo nga lugar, like kining Sarangani Province, katropang Marie, wala pa'y kuryente. But ato nang ginakuan, gagapon, sadi ang pauli na to diri sa ato ang syudad diri sa Jensen gikan Glan atong nasugatan ang ubay-ubay nga mga mga reinforcement gikan sa nagkariang mga kaniming cooperative gikan sa Mindanao
1: nang
0: kinabangay ka tropang Marie kay parang mapaspasan ini bang pag-resume balik ining kuryente kay mo ginung pinakakinanglan po diri ka tropang Marie ug panawagan usab sa atong mga katropa diha sa may Sarangani Province ilabi na diha sa may Glan ug Malapatan maka kuan sa dugang ka tropang Marie kay pag-agi nimo mga katropa diha sa kadalanan gikag Malapatan padulong og Sarangani dunay mga karatula dunay mga nagatapok ng tao sa kilid dalan dunay mga karatula nga we need help. We need help. We need si tawag ani kining water. We need food, ana. Makuan lagi ka kay ilabi na ko adunay mga truck tropa. Dunay mga truck, may mga truck nga nagahunong, nagatapok dayon ang mga tao ka tropang Marie.
1: Dili malikayan ana ka tropang Ivan. Sorry sa mga tigpaminaw. Basin ba og sakyan pud ka tropang Ivan? ang tabang dili na mahatod dito sa insakto gyud nga tawag ana kanang center kung asa i-drop ang mga tabang para maapod-apod ba nga patas unta ka tropang Ivan.
0: Mao ng concern nato kagahapon adlaw dito ka tropang Marie sa kuno sa dalan nga makita nato.
1: Basin ba og mapahimuslan bitaw kahigayunan ka tropang Ivan kay naapod ay mas daghan pang nanginahanglan niya. Wa dili na to siya i-judge ha, pero kita tawo ra manguta di ta perpekto. Do nagihuman ana ka tropang Ivan nga kanang nangayo og tabang diha pero dili sila ingon nga apektado kaayo.
0: Correct. Mang manghimulos na lang gyud ba kanabang mang lamang pero mao to ang concern. Pero actually kagapon samtang nagapapauli na ta nakita man pud nato ang mga truck nga mga tabang bitaw mga ayuda ka tropang Maringa ginadiretso dito sa kuan nila sa ilang command post dito sa may Sarangay sa Glen Sarangani. Diin mo gyud ito purpose nga dapat magi-coordinate gyud sa LGU.
1: Yes.
0: Para nga kanabang kay di sila man gyud may listahan ana ka tropang Maringa kung kinsa ba itong mga identified gyud nga nga labing nga apektuhan ug mao tong dapat i-priority usa.
1: Ay ibuhat nga lakang ang tawag ana kanato ang mga barangay officials diya sa barangay diin dunay mga nag-atang sa kalsada. Well, muhatag mangit ang tanan, mahatagan ang tanan, pero unta kay para ma-assist sila bang mag-guide kay basin og badlungon lang pud o dili tagaan mahiubos pud. Ma-assist kung kanigid sila nga nangayo diri is legit gyud unya mag-guide sila kung ahagid mo adto.
0: Oo. So far kay tropang Marie sa atong pagsuta pod bisag wala pa ta nagkakon sa mga barangay kuan gyud mga barangay officials ato pagsuta ilabi na sa mga kadalanan mao man gini mga reported limang good nga mga ilabi na to mga nagatapok-tapok nga mga tao sa dalan nakita nato dito nga mga lugar mao gyud to mga naapektuhan gayud kay giadtuan man gyud nato ni ilabi na diri sa may barangay Kalumpang na isa ka purok diri kay tropang Marie ilabi na kung inigabii nagagawa sila sa highway. E parang muatang og kanabang tabang katropang Marie. So far, hopefully po, nga, wala po yung mga nagapangimulos na yung maong sitwasyon katropang Marie.
1: Unta, kaya kita na ba nga tao, bisan unsa ka lisod, pahimulos na ba yun?
0: Mao gani, wala na gani ikahatag mangimulos pa. Morgana, bitaw katropang Marie to. Mas piliyon siguro nato nga muhatag kaysa kanabang
1: exactly
0: mangimulos.
1: unta lang kay do na magiubandan nga do partially affected sila pero dili kailangan nga mo buhat og ingon ana ba unta nga kita atong mga katawhan diha imbis nga magpahimulos mutabang na lang kay katropang Ivan katubitaw nga nakuan mga katropa tawag ani katong naalaan bitaw mga katropang kawatan nya bayani man di ito kay reservist man ito mga katropa unya kadabang dili na to ma judge ang tao katropa. Hello? No based according sa ilahang panagway katropang Ivan pasensya kay every 12 minutes mapalong ni ato ang
0: okay lang katropang Marie.
1: Laroho na to og otro katropang Ivan kay basin og na-misheard lang nako. In total ba sa kinatibuk-an diha pila ang patay, pila ang affected nga family?
0: Ako ang usa-usang katropang Marisa kuan sa Jensen, motugay mo na to nga wala pa ikuan, no? Wala pa final karo adlaw nga kanabang updated report by kalabutan sa patay. Kagahapon pa ning adlaw kining 17 pero gikuan na nila, gipaubos na, gibawasan na nila ang missing. Kagahapon man good is nagpabiling duwa ang missing. Og kagahapon adlaw sa buntag 17 ang patay. Pero karon nabawasan na ang missing but wala pa nadugangan ang
1: patay. Basi nakauli ra na.
0: Maulang pud ning ato ang kay katong kuan, katong na rescue kagahapon nga gibawas nila sa missing katropang Marie. Confirmed dead to siya, confirmed nga patay to siya gahapon. Oo, katropang Marie. So okay. Motong gi-question nato karon ang CDR mo, wala pa may makatubag manggod sa tuwa kay wala pa authorized dito katong mga panahon. Ana pa lang dito katong sa receiving katropang Marie nga nagasikaso po nag-entertain sa mga kuan po ba kanabang mga naghahatag og incident report from BFP, from Coast Guard, from different concerned agencies nga nagatabang og kanibang mga pag-responder diri sa among syudad.
1: Yun.
0: Sa Sarangani, katropang Marius, po na po ang total death as of June 11, 2026, 6 p.m. adunay 28 ang confirmed deaths sa Katropang Mari. Adunay siyam ang kanabang missing o 157 ang injured. About sa affected families, 54,005 ang mga apektado sa Sarangani.
1: 54,000.
0: Niya, katong mga naa sa evacuation center karon 743 lang kapamilya sa Katropang Mari.
1: Sarangani lang na?
0: Sarangani alone. Uh-huh. And then sa Jensan, kung isgutan na po nato ang mga apektado, Katropang Mari naa sa 6,724 ka mga pamilya.
1: Ang apektado?
0: Apektado, oo.
1: Ayun. Dito sa Cotabato area?
0: Ang sa South Cotabato, katropang, nagpabilin nga, doon ay, kung di ko masayop, duha ang death toll dito sa may bahin sa South Cotabato. Bapa nang ginasunda na ito, Katropang Mari. Kaya ang grabe yun, manggod, na apektuhan dito sa may Sarangani o Jensan. Nga itong mga pamilya na aman po dito sa may South Cotabato man po. And based sa itong mga pagsuta dito, medyo dili magigtantong kuan dako gyud ang impact dito sa linog sa ilaha.
1: Katropang Ivan, ingana diya si President Bongbong Marcos.
0: Kung aging adlaw, Katropang Mari.
1: Aging adlaw unya. Siyempre, kay para mahimo tang patas ba, ang nag-circulate tramang sa social media, kanibang during the interview, nagkatawa siya, ninghangad siya pagkusog sa hangin. Unya, i-mention man gud niya nga baka masama tayo sa casualty. Mura bag dili siya bitaw pleasing paminawon ug tanawon sa mga katawhan.
0: Oo, nakita po nato dugang Katropang Mari medyo ato putong murag naka ang una gid nimo nga kuan manggod ang imong reaction gid ana kay murag usa ba ni seryoso ba ni pangulo nato diri karon sa pag-adto niya sa, sa Jensan.
1: Kay katong nga interview ba kato pa lang nga itsura niya nakita nato inato iyang reaction mura man siya og kanang by words na kisimpatiya pero by action katropang ko taphaw ba
0: medyo kan ba medyo may man bitaw murag sa pagtanaw sa tao medyo off ang reaction sa itong pangulo ano bitaw ang iyang gipangsulti sa ingon na nga panahon
1: pwede magud ka mo ingon kung ako presidente paghangad na ko dan ha action ka ng kabalaka akong dagway di lang ko mukatawa kaya mo ingon ko nga urong muna tayo baka masama tayo sa casualty ana lang diretso ba
0: ana lang good yun ang seryoso lang kumbaga kuan ba kanang may kumbaga may halo pud nga kabalaka.
1: Exactly. Pero ang iyaha, muraman siya huwag ka nang wala na balaka. Unya, marabag para sa iyaha, is normal ang panghitabo nga kung ma-appeal kag casualty, marag okay ra? Ana ba?
0: O ganito ay may mga pipila ganito reaction po nga nakuha na ito Katropang Mari nga masigwa, wa man siguro ni nagtuong wa man siguro, kumbaga nakaminos man siguro ni Pangulo na ito sa Ginoo siguro.
1: Mauman.
0: Nga wa kabalo kung unsay mamahimong epekto ni ining linog kung tinuod niya siya ang maigo nini.
1: Tinood. Kaya kung ikaw, bisan pa og siguro sa imuhang tibok kinabuhi o akakasulay og linog kay nagpuyo ka sa imuhang nindot kayo nga balay o kama. Pero kung kalamidad no. Bago itong hisgutan, dili gina siya ka, kalimitong kayaga-yagaan ka tropa mura, masya ga-joke, good?
0: Maura po. Bisan gani ang mga kwan, bisan kinsa, bisan unsa lagi ka kwan ka tropa mara, unsa ka adunahan sa kwan, apektado, daghan mga businessman, residents, apektado po ni ining linog Katropang Mari nabalaka man gani mga nanagiya sa mga business mga nangaguba man po gani mga balay nila Katropang Mari
1: balaka di ba makita nimo sa reaction pero siya kung naa ba ka sa time nga naa siya diha kumusta kung naa ka kumusta iyahang ang palibot ba ang ambience bitaw kumusta
0: okay lang pod. Okay ra pod. Okay ra pod ingon sa mga taga Jensan. Pero lagi grabing pagkuan, grabing mga, kumbaga kung atong sukaton, bitaw Katropang Mari, atong sukdon ang percentage, halimbawa sa ibang positive o negative na reaksyon. Labi na kagahapong adlaw po, Katropang Mari, naadri ang atong mga pipila ka senador, naapodri kagahapon, labi na sa pagpanguna po ni Sherwin, ni Senator Sherwin Gatchalian, o ang iyang mga kablock, bitaw mga blockmates, kumbaga, sa iyang kuan. O niya, naapo diri ang Speaker of the House, si Bo J.D. Kagahapong adlaw, Katropang Mari. Nagsabay-sabay sila di gapon niya. Likay-likay po sa mga pangutanos media about sa issues na do.
1: Time sa, nga nung nagkuyog sila ang Gatchalian Black o si Bo J.?
0: I don't know katropang kwan kung nagsabot ba ni sila o kwan. Kay ibig sabihin ni Aging Adlaw day ako lang i-insert katropang Mari kay si Presidente Marcos o si BP Sara nagsunod-sunod pod sabay pod sa usa ka adlaw nga nag-adto diri sa diyan sa ambot lang basig mo nang ginatawag na coincidence.
1: Pero ang nakita sa media si Marcos, mauna nga mga katauhan, nangita, asa ang presidente sa Mindanao?
0: Naasa, nisunod siya katropang Mari. O wala kayo siyang kanabang nagpakita-kita gid sa media. Iyan gid diretso gid katropang Mari, katong kwan. Wala gid ka nang ingon nga ka nang nagatag o veterinary, atong vice presidente, wala nagatag o veterinary. Naasa ba siya mo? Kay siguro, dituyo giniya itong mga napektuhan. Labi na itong magtiayon ko tropang Mari nga nalumos siya during linog sa bahin sa Malapatan. Mo itong una niya, I think, nga gi-adtuan. No? Sa diyang nag-adtuan rin ang ato ang vice presidente. So, nakakita na lang ganit ang picture ko tropang Mari nga
1: naadiay
0: siya rin. Oo. So, and then, ato siya rin sa usak hospital sa Jensen, sa doctor's hospital. Siguro, gibisita niya mga pasyente rin, ipangamusta. At tropang Mari, usay kahimtang nila kumanining linog.
1: Kung na bang pagbisita bang dili kinahanglan o ka ng public one?
0: Mau dani. So, okay, diri ba ya, gitagaan may veterinary diri about sa pag-abot ni Pangulong Marcos to ni Aging Adlaw ka tropang Mari.
1: Ay, itinerary di ay?
0: Oo, niya, kung pagyod ka nagipangayuan, halimbawa, sa usa ka venue, dapat lahi nga media ang mag-alto, I mean, lahi nga, sa usa ka station, lahi ang i-assign dito sa, halimbawa, dito siya nauna sa May St. Elizabeth Hospital. So, lahi ang mag-alto dito. Pag-abot na po dito sa eskwelahan, lahi na po ang i-assign dito katropang Mari, dito sa lain, lahi na po.
1: Para masiguro nga, makover yung tanang atuan.
0: Napaganit tayo na dawat nga reklamo po, gikan sa atong kauban po sa buhat, gikan ano nga atong kapuso, diri sa kuan, diri sa dyan sa katropang Mari nga, grabe lagi ang palaglagi kay, naday nagbira sa iya hang, kanang media man po siya, murag, ana na lang ganit siya nga, inyuhanan ng inyong Pangulo eh.
1: Bita, okay. Sila,
0: okay,
1: sila
0: natamdan,
1: ang,
0: nasamdan daw siya.
1: Ay, mauba, nasamdan.
0: Murang nagat-gatan daw siya katropang Mari. Itong gibira daw siya ambot, sa kaila. Itong someone who is wearing black t-shirt daw.
1: Mga kuha siguro to. Kung baga, mga bodyguard ba diya? Or usa ba, mga lookout?
0: Mugani na siya, ana siya nga. Inyuhan na lang na inyong kuha, oy. Inyuhan na lang ng inyong presidente, oy.
1: Sa to pa, nanguntak giday sila og media, ha?
0: Ana gid na makinag-coordinate gid sila kay naman mi chat group diri sa kanin shop surgeon media katropang Mari.
1: Pila kay kuan ato, pila kay talay ato katropang Ivan.
0: Ambot lang pud nila kay ambot lang kung naa kay kasagaran katropang Mari basta ang presidente mo ato diri murag di na makaabot sa media.
1: Amo ba?
0: murag I don't know.
1: Okay, once magkagano na event, mag-invite og media, unya ibahin-bahin pag yun. Ila pag yun isiguro nga, kada atuan nga post is dunay media, kana dunay ginay budget.
0: Pero ang lain diya, katropang, kuan, ang lain diya, katropang Mari, kung kanang budget, gikan po sa, kuan, kurap, unya, di kurap pag yun sa mga tao sa palibot, wala na nakaabot sa media.
1: Mao na ginay cycle, katropang Ivan. Muna, bitaw nga, kung gusto tayo kabaguhan, sugda na to sa kogalingon, mao bitaw na.
0: Correct.
1: Kay
0: sige, ate.
1: Parehas gud anang katropang Ivan eh. Bisag dili lang man anang abot presidente, bisag dili gali kanang naay mang-invite miingon nga ay isa ra man ma'am ang gikuan ma'am. And kung ano isa ra man gi antalay para sa isa ra ko ilabutan ang talay basta mo na okay balita ko ang gusto dili talay.
0: Mao.
1: Ibahin-bahin man inoon nga isa ra daw ngano man mo na ko kay gusto gi kumutan aw gusto ko mo witness ana. Dili. Wala, sige ma'am, bahat sa ha, kay isa ragid ha.
0: Unsa o man nila diri sa Jensen, kay ubay-ubay, bayan na diri ha.
1: Siguro, kanang pahalipay man na, pahalipay, unya, pero ang main purpose, magudana, is magpatawag ang media, kay para yun makover ang pagpanghatag. No? Kitan, magayon nato dito sa ubang post, sa lain pa nato ang mga kaubanan sa buhat katropang Ivan, nga, while nag-istorya si President Bongbong Marcos, gihimo pag yung background to iyahang katong van, nga nain ang hatag og lugaw. Nahatag og lugaw mga katropa, gihimong background ang katong cart. Gitunong yun mga katropa nga nang hatag og lugaw unya naa si President Bongbong Marcos. Katropang Ivan.
0: Yes, Katropang Mari.
1: Katropang, doon ako nakita bastong kaubanan ba sa media po nga nang hatag o lugaw dito sa likod. Well, ga istorya po si PBBM po sa tubangan. Inana ba?
0: Siyempre, alam na.
1: Unta, dili na naingon na. Okay, intawon, oy, lugaw. Tanan sila, makalugaw man na sila. Tuyoon, yun nga, usapan manghatag og lugaw. Una na ang presidente, nag-interview.
0: Oh, timing. Alay, yun na. Alay, yun na. Isang bahaw ng lugaw.
1: Sa to pa, karun, kung atong ibalansi, kung mamuliti ka ta, katropang Ivan, daog si VP Sara sa inani nga higayon. Kaya wala na. Kaya wala na nawag og media.
0: Oh, mo na.
1: Basta na wala po yung budget. Katropang Ivan, mangutana ko, do na mangoy mga nagpagawas o video. Klaruhon na to sa inyo ha, kung nakita ba ninyo ning bugas nga gipanghatag sa to ang gobyerno.
0: Physically, Katropang Mariwa na to ni nakitaan kining mismong bugas. Pero I don't know kung saan ikatinood, but with regards bitaw atong iklaro bitaw dito in fairness atong gobyerno dito nga side sa reklamo nga gahi ang bugas ang explanation ni anak Katropang Marie kay
1: vacuum sealed
0: man guna pagabli na nimo umuumok na na pero dito sa part dito sa part nga kuan may bukbok medyo mao gitong questionable dito Katropang Marie atong bukbok. Oo.
1: Kay kato bitaw nagreklamo nga gahi ang bugas, siguro later part nakarealize siya nga vacuum na ito niya. Iya man tong gipuspos sa simento, siguro pag puspos simento nabuslot ning humok na.
0: Sabi sa napudpod, ana, napudpod.
1: Adili pod kana nga nahumok, but pasabot kana nga, 'di ba? Very sealed man to kay vacuum, pag puspos sa simento, nabuslot siguro ang cellophane mo tong nahumok na siya ang nagloosen ba ang mga bugas ba? Nabungkag na. So, doon na siya sumpay ato nga video nga iyahang ipakita. Daghang yung tahob Katropang Ivan?
0: Oo, mautong nakita na ito po sa video Katropang Marie. Nga, dagan o gan ka na bang na, kumbaga, bukbok na kuan na siya. Murag, dugay na nga na store ba?
1: Oo. Sige lang kay Basin o makasalagma ka diyan, makita ka kanang atuang gigikan Katropang Ivan para ato ang ma-prove yun sa katauhan nga. Inaanagin ang bugas.
0: Mangita tana Katropang Marie.
1: Basi diyan, may masalaag diyan, hinabang.
0: Mao.
1: Alright, so, Katropang Ivan, mag-monitor me always diyan sa inyo ha, para sa dugang pang-update o niyang hapon. Sa imo hanga, final report, Katropang Ivan.
0: Alright, so, munang latest update, gikan mismo diri sa may adyansan, o siyempre, sasakop sa atong area of responsibility usab ang Sarangani Province, o galang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Katropang Ivan Polonan, XFM News. Live report.
1: Daghang salamat Katropang Ivan Polonan sa imong report. Mga katropa, nandukad gikan sa XFM Jensen. Mokotong update mga katropa. Gipang-hire dahil sila ng mga media dito para mag-cover katropa sa pag-adto ni President Bongbong Marcos mga katropa. Naa si Katropang Jonathan, Katropang Gusto. Gihire mga katropa para mag-cover sa maong balita, maong pag-abot ni Bongbong Marcos. Uy, nakalimot ko pangutana ni Katropang Ivan unsay bit-bit sa mga senador dito. Sige lang. At wala lang tanawin sa ilang post katropa diya sa XFM Jensen. Unsay mga tabang, gidala mga katropa kung maapod-apod ba tong ang apektadong pamilya mga katropa. Ana sa 54,000 ka-family mga katropa. Ano na to, kung nagdala ba sila nitong bugas nga 54,000 sa mga katropa? Bugas, tubig, sunan. Tanan na lang, dala. Oh, kung manghatag manggaling mo diha, mga senador, daghan man kayo mo, apuran na lang na ninyo. Sus, oy, gamay ra kayo ng paksi inagikan sa mga kickback diha. Bullseye! Si Filan Tagkaso, ano, kay Patakar Tagyaw-yaw. Kasi ngayon na may kickback na rin. Ay, 18 Marines ay. Nasa na statement. Nawala ang signal sa radyo daw. Matupan ni Raul Imperado, Katropang Rustom. Run out as tower? Run out tapos tower. What's new? Permente naman ni Ingonan eh. Maghilak ang adlaw mga katropa o gaway run out. Ay, mayong buntag dyan sa mga taga-barangay 8, taga-barangay 9. Good morning kayong tanan. Karon pa taning greet nga wanay kurente. Di na madunggan sa radyo mga katropa. Kay brand out na po. Balansag, Galete Jen, diha kay MJ Tops. Good morning, kanimo da MJ Tops. Good morning! Morning, usap diha kang luhani ng mga katropa. Nga naasayahang lungga karon mga katropa. Morning, kanimo diha kang Kenneth Romano. Maayong nga buntag kanimo diha katropa. Good morning! Wala man ta. Again ha, diha sa mga taga kabanglasan, maayong buntag kanimo diha. Labi na ni Ate Darwinda Batulina Antipatia. Oga sa iyang partners kina ba si Kuya Tutot, mayong morning kaninyo tanan. Good morning. Iyang mga kaanakan diha nga mga guwapa mga katropa, good morning. Good morning. At ang oras alas 8:38 sa buntag katropa aton ipadayon mga katropa. Sa mawa pa kaligo diha, ligo na mo pag sabon mo mga katropa o Claire skin soap katropa nga adunay Glotacogic. Gama sa virgin coconut oil mga katropa. Sigurado nga hamis ang imong kutis katropa tungod kay ang ingredients niini mga katropa natural. Kinsa may wa na sayod aning lube mga katropa nga kaniadto pang panahon gigamit naman ning lube mga katropa. Ang gigamit ani aron sa pagpagwapa. Nahimo nang parte ni sitong kinabuhi gipanginom pagali ning uban mga katropa. Mao na nga ang ato ang Claire skin soap adunay virgin coconut oil, adunay Glotacogic mga katropa. No mao na nga hamis ang imong kutis. Bahalag dili ka puti mga katropa basta di ka kagiron. Saon man ang paputi-puti ka daw niya kagiron kag lubot. Mao ra gyapon istoryahan na. Importante hamis ka healthy ang imong skin katropa Claire skin soap ang gamita. Walay sound ang audio daw katropa ang Rostom. Nawala na po daw ang ato ang audio. Palihog ko og check katropa ang Rostom. Wa sila kadungog sa kong advertisement nga Claire skin soap. Dakoy salamat si Raul, ha? Anak yun? Anak kita diha. Importante kayo nga makabalot na ma-inform tang waday sound na tong audio diha. Para dili ma-miss ninyo mga katropa mga information nga to ang gihatag kaninyo. Listen na, unsa na, okay na? A radio di ay? Audio man o, walay sound sa audio. Yang giingon. Check na nato be, ato daw ning kuanon be. O na uman. Na-mute siguro ni mo. Rimbalik ra daw, nawala. Paliw kong check an na unya katropang Rusyon kay gani hapon, nawala. Kasi kung yaw-yaw gani, waday audio nga to ang Facebook Live ganina. Unya. Si Mami Josie po, nag-comment. Dito po nag-comment sa PKS page. Gani na to matanaw. Kung mag-comment gali mo mga katropa sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live, direta sa itong official, kanya itong gigamit ng 101 or 101.7 XFM Bukid nun. No, dire mo pag-comment. Ay, isa ramang una akong cellphone, pobre man ko. Nae mo donate niya cellphone, dawato na to. Dire na ito makita ang inyong mga comments mga katropa. Katropang Rostom, kung ready na tong video, katropang Rostom, mga tong isa kaginang nagreklamo kay iyang bugas daw nga dawat kay gahi. Gi-explain naman aganina nga in fairness naman sa gobyerno po, di na to dauton ang gobyerno. Katong manggod mga katropa is naka-vacuum siya pero ato lang paminangon kay naglagot ko nagtanaw sa bato. Explain na to katropang Rostom katong nga video katong gi-reklamo si nanay nga iyang bugas kay gahi daw. Go ahead.
2: Nangatay nga lang nga nagbugas ang gobyerno, lawa.
1: Di na mao.
2: Naikuto.
1: Di na mao ng kuto. Katong si nanay ba? Si nanay. Katong si nanay, katong iyang nireklamo siya, gahi iyang bugas. Oo niya, nana. Katong si nanay nga nireklamo siya, iyang bugas, gahi. Alright, so ato ang tanawon mga katropa.
3: Gihatag ayuda dire sa Bongbong Marcos, dire sa Jinsan. Aron lang yun. Adlawa. Yes, Lord. Nang gahi ay niya. Bas, matigilin sa mga, ano daw, nakakuha ni mga donation ni. Eh. Basing islan daw ikasampo. Igyapon daw makaon. Ay, nang gahi oh. Lawa, ibon na lang ako sa ano ha. Nang gahi ay, bura magbato. Isa, may klase nga bugas ni.
1: Ha? Alang nga, naka-vacuum seal ba ng ante na unsa man ka, oi?
3: Nanggahi.
1: Gahi.
3: Gago.
1: Gaga po na.
3: Kita ninyo na, dagang sa itahok.
1: Oh, gipuspos. Gipuspos niya. Gahi lagi.
3: Sige, di malungkag.
1: Di malungkag, kay gahi.
3: Huwag na yung ganyan nga tag-bainteng kilo.
1: Auto ara.
3: Wala na, ulang ibalik niya. Ipanghatag. Pero, di na yun, makaon niya. Brag na stock, hindi niya ba?
1: In fairness naman po kay ate, bisag na ignorante siya mga katropa, nga ang bugas nga iyang nadawat gahi daw, pero kung atong tanawon po mga katropa, pagbungkag na sa bugas, puryagaba gid po tawon. Ha? Makita gid ato mga katropa nga tanawag una o. Oh. Kung kamo nagtanaw mo sa Facebook Live ha, ang bugas mga katropa, pag salop niya sa iyang kamot, mamilit ang tahop. Niya pasang laguma? Siya man ay nagpunit siya ang bugas, siya man ay nakadawat. Kung tanaw na to sa tuang video katropa.
3: Gihatag ayuda dire sa
1: lagom gyud, lagom. Lagom pasbol, ah, lagom sbulong.
3: Adlaw. Sbulong nang gahi ay nya.
1: Oh,
3: motigin sa mga ano daw nakakuha ani nga mga donation ni basing islan dog ikasampo.
1: Oh.
3: Gyapon daw makaon. Oh, nang gahi oh.
1: Nang gahi lagi ang buha. Ningahi lagi ng bugas ante kay naka vacuum sealed na siya gi-compress ba? Mo nang gahi. Pero pag abrihan ni mo na ante, maluza na na siya. Bugas na gina siya nga grano.
3: Kita ninyo na oh, daghang tahop.
1: Daghang tahop. Oh. Daghang tahop ang bugas kana tinuod gina. Imong gipakita diha.
3: Ang laguma.
1: Lagom pa lagi daw sa bulo. Kanang sir, laag ni Bisor, ang bugas nga gihatag daw dito sa Jensen kay lagong pasbulog.
3: Ligid makaon ni, kay stuck ni gid ni ba. Sa toting laguma gid eh.
1: Ba, palayo ko continue to isa ka video ka tropang Rostom, tay oras ka tropang Rostom. Oh, ipadayon na to kay sumpay man to mga katropa. Si Ante nagreklamo siya kay ang bugas iya nadawat gahi unya daghan ka tropang tahop. Lagom pagyod. Muna gihatag katropa sa gobyerno dito sa mga nabiktima sa linog dito sa Jensen. Oh. Palagpaso na to tong iyang reklamo mga katropa nga gahi ang bugas kina ignorante siya gamay dito. Mm. Basta naka-vacuum gahi gina gituyo na mga katropa kay para ma-compress gid ba nya ma-preserve ang bugas. Pero unsa may preserve ana bukbok? Unsa i-preserve ana katong tahop?
4: At porse lagi pero di mo po ni mahalin.
5: Ang hatag ng halanganig bugas ang
6: ano yung
5: gobyerno lawa
6: ang bugas nila ako naikuto
1: naikuto
6: dagat ay kilis yan eh matay niyong kuto
5: dagat na lang daw ang kilis matag pa sa ila na nakakuha no so nang hatag to mayo pasalamat ta pero mokod lagi agwantahan na to pagkaon
1: dahang bukbuk
5: ano piting dekana yun
1: oh so dekana. Maunay kalidad katropa sa bugas nga gihatag dito mga katropa no sa ato ang gobyerno. Gihatag mga katropa dito sa mga nabiktima na linugan mga katropa sa Sarangani, particularmente des Jensen. In tawo gitataka ninyo diag DSWD relief supplies not for sale. Wa man po mo palit ana. Ha, una magaling palit ana katropa pangkaon og iro, pangkaon og hayop. Abi kay mga pobre in town kaayo mi. Abi mga katropa og biktima mi sa linog. Pero di po mi mukhaog na ang bugas oy. Bullseye! Baka palad sab siguro tayo maka-afford sab siguro?
7: Bullseye!
1: Unya, bullseye! Dili siguro angay nga ato apong pahimus na ng higayon mga katropa ba nga marami tayong himuon na tong no choice ang mga katawhang Pilipino. Tungod kay naglisod, nagpait karon panahuna, ya tagaan ni mo og bugas katropang di matulon.
7: Bullseye! Bullseye!
1: Uya ka mo nga, nibisita diya sa Jensen, lami kay magpagkaon. Gihandaan mo dito us balay diha sa kinsa pa na mga punso Pilato diha nga ga-receive ninyo. Lami kay mong pagkaon. Hadlok magali kag hangin nga mura ka diha og kanang narabis. Hadlok kag hangin. Di ba di po na tama ang kana maingon mo ana nga butbot na o di ba maingon na pud mo ana nga ungrateful ang mga katawhan. Tagaay po ninyo og kalidad in tawon ang serbisyo ninyo.
7: Bullseye!
1: Ano man, dili man po drason mga katropa nga akana lang siya kay Maura naabot sa budget ng kiway kwarta ang gobyerno. Dili, uy! Gipang maleta na manggali, gipang kaw-kaw na magayong mga animala mo.
7: Bullseye!
1: Ang kwarta bullseye sa katawang Pilipino, unya tagaan ninyo ang atong mga katawan niya, mga biktima sa linog o bugas, nga gibukbok.
7: Bullseye!
1: Di ba? May paman si XFM ang hatag o bugas niya mga katropa kay... Dili diha. Itong mga niagi nga mga naay baha mga katropa kay lami pa mabugas na mong ipanghatag.
7: Bullseye! Bullseye!
1: Private institution man unta aming, anong lami ang mong bugas ihatag ka mong gobyerno imbis nato ng suporta. Nato na ng kwarta sa inyo ha. Apan inyo ha, magidaog-daog ang mga kabos.
7: Bullseye!
1: Suko manggod to siya kay ni Adto og Jensen, walay ni sugat sa iya. Mas gikagubtan pa ang mga vlogger. Sir na ang divisor. Mas maayo pa siguro ang ipanghatag sa mga vloggers kay kalidad pa. Kumpara sa gobyerno. Dapat lang po sa wayo na sa mga katauhan. Pasalamat ta kay nowadays mga katropa. Very rampant na gidkain ni Anto paggamit sa social media, which is makatabang og dako para katropa kitang tanan di ta mahimong tanga. Makatabang og dako ang social media para ma-inform kitang tanan mga taxpayers, labi na mudan ha, nga mga nagbayad og tax kung asa padulong ang kwarta ninyo og unsay gibuhat ani nga kwarta.
7: Bullseye.
1: At least kamo makahibalo mo nga ang inyong gibayad nga tax gipalit og bugas nga dunay bukbuk.
7: Bullseye.
1: Gihatag dito sa nalinugan. Well, kini nga bugas katropa, pag palit nila ani, dili man ibukbukon. Ah, mabutan lang natin gitawag nga NFA mga katropa. Mayon sila, ang bugas sa NFA kay baho, alang di mabaho, nga gistak naman na diha. Doon na sila palisiya katropa nga kanang about sa anti-hoarding katropa, pero itong gobyerno mismo katropa, nag-hoard og bugas. Mabutan lang ina, nabukbukon.
7: Bullseye! Bullseye!
1: Kita ba rin mong bagong harvest ng mga katropa, gibukbuknaan? Kita ba rin mong bagong giharvest ng mga katropa, nga inaana, gipasagdaan lang, nanimaho na. Nakagtahok. Di ba kamo diha nga mga uma nga naminaw mo, magpagaling mong bugas? Di ba naningkamot mo nga mapalish, manindot na yung bugas para nindot po ng halin?
7: Bullseye! Bullseye!
1: Unya ang muabot sa itong katawan, ingon ana na nga bugas mga katropa, gibukbok? Bisag iro, siguro yung mga pakanoon ay mangon, mangusmo ang ilong. Di ba? Ipakao na ni Bangag, ma'am. Gitagaan og bukbukon. Basin styrofoam na watching from CDO ni siya mga katropa. Morning ka ni mo niya. Dundex Lambako. Kagampang. Verto Daso. Good morning ka ni mo niya.
7: Good morning. Good morning.
1: Tagaan og dili siguro ni siya kanang styro siguro. Dili ni katong made in China kay hate man nila ang China. Pero makakuan ba? Kumbaga kung ikaw bitaw nga nagtanaw, ikaw ba galagot, manggalik kang gatanaw na kaunsaon na lang na nag-receive diha. Unsaon na lang na nakadawat. May pag i-convert na lang ng cash. Unya ko, i-convert pong cash eh. Dula po ni mong scatter. Diba? Bisa ka ng bugasa, kisa may nakapalit niya o ka ng bugas na tagbayin ti ang kilo, maunin nga bugas. Ayun, anin nga bugas ni? Kay, kami, ako bitaw, mukhaon man kuha ng gikan sa NFA mga katropa, ganahan ko nga naman. Kanang bugas naman ko, daan na ba nga bugas? Unya, kung imuhang lungagon, medyo busok ko niya, kusog mo tubo. Ha? Kumpara aning mga bugas mga katropa, nga grabe ka puti mga katropa, unya, grabe ka, kanalangging hamis kita naon, toskeg, unya, pagkaonin mo katropa, diretso po ka lata.
7: Bullseye!
1: Di man taganahan, mga una na nga bugas. Manang ganahan yung kumukha og bugas sa NFA, pero tsamba-tsamba na lang mga katropa, kung makatunong ka og bugas nga gikan sa ilaha, nga dili baho. Sagad, lagom, baho, mix na. Marabitaw ka ng gikan, gikan bitaw sa tindahan, sa bugasan katropa nga nangahurot ng mga stocks, gipang ipon-ipon na lang. Inaana ba? Diba? Tanawag ko na og ikuto. Kuto ay ng terminology, pero dili na siya kutos, tawo ha? Ha, basin doon na na po'y bugoon, dribingo, hindi bugo, kuto. Kuto ilang terminology, pero bukbuk na ang pangalan, anak, gibukbuk mga katropa ang bugas. Ha, maunay ka ng insekto katropa nga nasa bugas. Ha, mura nag imuhang kaila. Insekto. Parasite. Ikaw daw, panungagon ka, anak. Mahurot ba siguro imong isa ka container nga tubig siguro kinilis mahurot aron nga mawala nang ato ang mga bukbok anang bugasa. Kalain pod mangaon ka nga. Okay ron tag mukaon ni apilin mo na mga okay ra pod apil na sud-an. Apil sud-an mga katropa. Nga. Lamas na siya mga katropa sa kuan. Diba, grabe ba? Ah, grabe mga katropa ka. Kada bang murag gitawag na to og pangbastos sa to ang mga katauhan niya. Di mo maulaw ana?
7: Bullseye. Bullseye.
1: Tatakan pa ninyo diha og kanang relief supplies not for sale. Kini yung puna mahalin.
7: Bullseye. Bullseye.
1: May pa wala niyo nagitatakan niya gapakauaw mo. Ngayon kita na bang Pinoy, mga katropa? Very sikat kayo ta. O, kung atong hisgutan, katropa, social media, abot pa ta sa nagkalinlaing nasod, abot pa ta planet Pluto, mga katropa. Tungod sa ito ang pagkahiling ng social media, mo niya ito ang i-share, mga katropa, nga ito sa laing nasod, ingunan niya ang Pilipinas. Sa una, si kita pa'y manudlo, katropa, anang nasod sa Vietnam, mga katropa, o Vietnam o India, unsa pa ng lugar diya, katropa, nga, unsa on pagtanom og bugas. Karon katropa, nga ito ang bugas, ingunan niya, gibok-bok. Way pulos ni nga, kuwaneng, way... Hindi ko mayroon nagway pulos ng gobyerno kay kini nga problema sa tumugas kani adto pa man eh. Nagdako ko mga katropa kani, dako man gid ko mo ko naputot. Nagdako ko mga katropa nga natagbuan ko man hinani nga klaseng bugas. Way ka usaban. No? Lasigra maghimog batas diya sa Senado pero way ka usaban nato ang sistema. Sira maghimog batas diya pero atong bugas diya mga katropa pangbukbok. Mga inutil nga mga kuana, mga inutil nga mga programa sa gobyerno ng inyong nana.
7: Bullseye.
1: Katawas, Mami Josie, oh. Ikaw, me, kumakain ka ba ng ganyan, me? Kumakain ka ba ng bugas na may bukbok? Kauwaw raman mo, eh. Ang hatagali mo, ayaw po ninyo ipa-feel pa sa inyong ipangtagaan ba nga pobre na good kaya na sila. Ang hatagali mo, ipa-feel mo sa ilaha nga dunay pag-love, dunay pag-comfort gikan sa inyo, gikan sa gobyerno.
7: Bullseye.
1: Diha na makita, katropa. Pinagi sa inyong action. Diha makita, mga katropa, nga gimahalin yung katawhan. Dili kay manghatag mo for compliance lang. Aron doon na mo'y natunol. Protunulan ninyong basura na diha.
7: Bullseye.
1: Labong ka mo, kung mangaon mo, muwado mo mga lugar, katropa. Bisan pa nagpait at sila diyan, ha. Bisan pa ang nalinugan na diha. Lamik inyong gipangkaon, mga hinampaka mo.
7: Bullseye. Bullseye.
1: Pangatay, kudasay, mandiay mo. Naaday sila ang nibisor sa hinatuan. Sorry ka, Del Sur. Oh, kanindot sa life ani ni Sir. Oy, sana all na lang man ni siya, oy.
8: Tama! Uy, uy, sana all!
1: Nindot kayo ng hinatuan, Sir. Mapag-post lang unyang picture, Sir. Maglaway na lang may ani sa mga seafoods diya, Sir. Maragagin ang ipamatunan. Gini mo yung pangalan, mga laag ni Bisor. Sige na kung ingon nga mo anak kung hinatuan. Amot na lang. Puti ang uwak, mga katropa. Ah, nakakaon si Mami aning bugas sa katropa sa una lang, sa una. Hindi na ngayon kasi mayaman ka na. Maumang gini-interpretation na ito ni aning bugas, ah. No, kung pobre ka, agwanta ka, ni, pero pagdato ka na, may bugas nga tarong.
7: Bullseye! Bullseye!
1: Diba? Pobre man, agwanta ta, ni. Ay, mga katropa na to diya, pahinumdum lang. Ang ito ang mga produkto sa Yes to Health, mga katropa. No? Itong produkto ng Xanthan Plus Gold, Xanthan Vitamin C, Xanthan Plus Coffee Mix, mga katropa. Mapalit na rin, mga katropa, sa itong Sibyaanan, ha, mga katropa? Sa Maya Dorto, second floor, Talatala Building, Carbajal Street, Barangay 8, Malaybalay, mga katropa, itong produkto. Saka mo diri, mga katropa, labi na dili available sa pharmacy ang produkto ng inyong paliton. Saka mo diri, aron nga makapalit mo, mga katropa. Sadra Kataluna, diha, bro, mayong morning kini mo diha, bro.
7: Good morning.
1: Salamat kay bro sa imo hanga pagtan-aw sa tuang programa. Katropang Rustom, paliw ko sa tuang katropalita, katropang Rustom. Annabel Lantong Kibon, na mayong buntag usab kini mo diha.
7: Good morning.
1: Utroho na kog pagtimbaya, mayong buntag sa tuang kaigsoonan diha, sa tuang katropa diha sa diha sa Cagayan, na di oro. Good morning, Dondex, Lambako, Axe, Kagampang, Verto, Dazo.
7: Good morning.
1: Asa sa imong pangalan, hangak man basaho. Diya kang Rene Gales, mayong buntag ka ni mo, Marlon Pagayon. Good morning, usab. Bahay man ang tawag dyan. O bahay gali. Bahay. Eh, nadugay na, nadugay tinambak. O, anilag ibaligya. O, anilag ipanghatag sa mga katauhan, mga katropa. Ah, bahay ang tawag, ana. Resmalin Lobedo. Ah, nakahabol ka. Congratulations. Morning ka mo diya, ha?
7: Good morning.
1: Morning sa itong mga katropa diya.
7: Good morning.
1: O, yung hapon, mga katropa, paabutan ninyo, mga katropa, ang ato ang... sa tawag, ana, mga katropa. Ato ang update, o sa bunyang hapon, sa mga kasundaluhan, kay doon natin mga kasundaluhan na naa dito sa grounds, mga katropa. Sila dito sa Sarangani Province, aron katropang pag-assist usab dito. Ora sa tong tanaw nga tropa kinsa ang lucky winner karo sa taong 50 pesos nga loda mga katropa kinsa ang mananaog. Ato nga tanawon. Sa pula ba, sa yellow ba, or sa blue ang ato ang mananaog mga katropa. Kuy, tulura mo kabuok nag-share. Tulura kabuok ang nakapublic. Naunsa naman mo, oy. Di mo gusto nga makadaog day og load mga katropa? Tulura ang nakapublic mga katropa nga nag-share. Again, pag mag-share gali mo, dapat nakapublic na siya. Kaya dili na makitaan sa tuang technician kung nakaprivate mo. Ayan, congratulations, Sera. All imperado sa imuhang load na 50 pesos. Again, ha, Sera, all imperado. Nakadaog ka o load na 50 pesos. I-message ka punta sa tuang messenger sa Facebook page na to. Kaya para may bawa na to kung asa na to ipasulod ang imuhang load. Again, congratulations, Raul Imperado, mga katropa of Barangay 8. Exciting dito. Friday man karon katropa, ting Sabbath naman. Kita-kita tapuhon mga katropa. Adlong Lunes na punta. Balik sa to ang programa. Lunes ta, balik sa to ang programa mga katropa. Daya kayo salamat sa inyong pag-uban ka na ko, ha, sa kapin na katropa isa ka, duha ka oras. Wa pa di ay, duha ka oras ra. Dahang salamat sa inyong pag-uban ka na ko mga katropa sa to ang programang Bullseye mga katropa. Sunod na po adlaw sa adlang Lunes mga katropa. Mag-uban-uban kita sa susamang oras. Daya kayo salamat kanyang tanan. Happy Sabbath mga katropa. Happy Jamaa sa itong mga kaigsuunan ng mga Muslim. Kinatang programang Bullseye. Bullseye!

0: ha? Ano man? Kung sa hinungdan?
1: May bugaw ang asog na nagayday ang kalayo sa bukid. May buto ang bulkantay.
0: Diyos ko! Bao din nagkagubot atong mga silingan. Hala, sige Inday. Mag-impake na punta aron mo ato sa evacuation center.
2: Kung adunay pagbusikan sa bulkan, gilayong mubakwit nga do sa luwas na lugar. Tabangan sa pagbakwit ang mga bata, mabdos, bakol o mga idaran. Sampungan ang mga baba o ilong sa basa nga panyo o panakton o magsuot sa proteksyon sa mata. Siguraduhon nga nasa luwas na lugar ang mga inalimahang hayop aron nalikayan ang paghanggab sa abo. Ulayo sa mga suba o sapa nga posibleng awasan sa lahar. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
3: KSP, Kalihukan sa Probinsya.
4: Balik ta sa atong programa sa Kalihukan sa Probinsya sa gihapon atong kauban si Dato Laban. Laban lang yun ta Dato.
5: Laban lang yun.
4: Okay Dato, sa atong pagpadayon no, kanus-a ninyo nasabtan nga ang pag-atiman sa kalasangan ug kinaiyahan, mahinungdanon siya nga mahimong sentro sa inyuhang mga kalihukan.
5: Sukad pa sa akong pagkatao, nasabtan na dahil namo, or pagkamat nga nung kogbuot din sa kalibutan, nasabtan ako nga importante yun ang among kalasangan or kinaiyahan kay biha nagdikan ang among pagkaon sa tribo.
4: Mm-mm.
5: Ang kalasangan mo ang among kaning pharmacy, mo ang among merkado, basta mo na tanan, bot sa bot sa in general nga pagkahistorya, ang kalasangan mo ang among kinabuhi. Okay. Kaya ang mga tambal na mo, naadiha ang among mga pagkaon, naadiha gikan. So, yun, importante yun sa among kalasangan.
4: Pharmacy, merkado. Kung mayon tag-pharmacy, unsa nga mga utang ang makuha ninyo diha dato sa lasang?
5: Mga tambal, ma'am, kanang mga dahon sa kahoy, mga gamot sa kahoy. Uban pa nga pwede namang itambal sa among sakit.
4: Mm.
5: So, muna ang gayon ako nga naadya, pharmacy na mo, among butika.
4: Sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi sa community dato, unsa ka frequent or unsa ka tawag ani ang inyong pagbisita sa lasang? Perminti ba mo gasulod kada adlaw?
5: Yes, dili pud nga kada adlaw kay tungod sa among mga panggimbuhaton pero naagib mi regular nga schedule nga bisitahon gyud namo ang among lasang. Kay una nga purpose nga bisitahon, tanawon kung unsa ba yung mga kadaot kay basin o ay mga nangatumbang mga kahoy, mga landslide, ana. Tanawon namo kay apil na sa mo kanang naaman mi kanang ginatawag og panlaoy. Bisitahon namo ang among teritoryo kung unsa ba naa didto, unsa ba nawala na didto.
4: Pagsulod sa lasang, bisan kinsa ba pwedeng makasulod?
5: Diha sa among kulturanhon nga mga palisiya, dili siya pwede nga bisag kinsa na lang or dili siya pwede nga basta na lang kamusulod sa lahi nga gaop kay naman mi kanang mga teritoryo or naay mga boundary.
4: Mm.
5: So kung musulod ka diha, halimbawa na kay tuyo, kinala sa gamananghi dito. Or kung magmanlaoy lang ka, mo tanahon lang nimo, katuran sa imong area para dili ka makasupa kay adunay mga kulturanhon nga mga kalihukan nga kinahanglan gamananghi kay naay gitawag namo nga kanang nagritual siya. Nagritual siya aning adlaw, so dili siya siya pwedeng bisitahon sulod sa tulo ka adlaw.
4: Mm.
5: So kung imo nang masupak, kung unsa may tabo diya sa iya, ikaw ang gabasulon, pwede kanya salaon. Pangayuan kaniya o mga kantidad o mga butang.
4: Luag man jud kaayo ang inyong area dato. Kung musulod ko sa usa ka area, kung for example ako usa ka leader, unsay means of communication ako nga ma-inform na kung isa ka gaop mamusulod ko?
5: Siyempre, atuon mo siya sa...
4: Tuyoon, Giyod.
5: Tuyoon ganin mo siya istorya kay sa amo, sa mga lideres, pag musulod ka sa iyang teritoryo or na muagi ka ba, ka maagian ka niya, maagian niya ang imong gaop, kay maato siya siyang gaop, mananghid ka.
4: Mm.
5: Kay muna itong giingon nga basin o nagritual siya nga bawal sa siya agian. Labi na kung aduna kay mga dala nga dili haom dito siyang gibuhat nga ritual.
4: Okay.
5: So, kinanglan man ang hitiyod.
4: Sa mga kulturanhon nga kalihukan, sama anang sa ritual o kaning panlaoy nga imuhang giingon dato, in terms of preservation sa culture, giunsa ninyo pag-involve ang mga kabatanunan nga mo ay musunod sa inyuhang kalihukan sa tribo?
5: Adunay mga regular nga schedule na mo nga amo gid sila nga tapukon tapos istoryahan.
4: Okay.
5: Pasabton din pag naay mga activity na mo sa kultura or sa kinaiyahan, kuyugo na mo sila para magka-observe sila kung giun sa pagbuhat. giyon sa pagtuman ang mga kulturanhon.
4: Nganong importante nga matudloan ang mga kabatanunan dato?
5: Importante gid kayo nga matudloan ang mga kabatanunan kay wala may gabato diri sa kalibutan. So kanang paabot sa panahon nga sila na pod ang mag-leader, kabalo na sila kung unsa ang mga balaod, mga palisiya, kultura, panahon na sila na pod ang mulingkod as a leader sa tribu.
4: Sa kinabuhi sa tribu, nabatay mga libro nga pwede nilang basahon or mga gabayan nga pwede nilang balikan kung adunay mga kalibog pag-abot sa panahon, kung unsa ang pagpadagan sa tribu?
5: Sa pagkakaroon, ma'am, muna naman ang ginakuanan namo nga kadtong tanan nga tanan namo nga gabaton, mga meeting o mga ritual, amo na nga idokumento, kabuhatan na din namog hinahinay og libro para pag-abot sa panahon kay wa may magbato lagi sa kalibutan, wala na sila mapangutana nga tigulang o leader, dito na lang sila sa libro mutanaw kung unsay buti pasabot.
4: So dapat ang inyuhang secretariat anak kabalugyod sa pagsuhid, pag-asoy sa mga nahitabo,
5: yes,
4: sa meeting.
5: Muna nga mong ginabuhat na karon. Muna nga mong ginabuhat karon.
4: Other than sa kanang mga meeting ninyo dato, na pa ba mga regular ninyong activity sa tribo nga pwedeng matunan sa mga kabatanunan ninyo?
5: Yes, ma'am. Kanang among gitawag o panungdan, kanang ang among mga sagrado ng mga bukid o mga talungdanon, nami every year nga pagbisita ana kay mag-ampo ni dito sa ibabaw magritual. So dapat ubano na mo ng mga kabataan para masayod sila kung unsa ang gibuhaton, makita ginila kung giun sa pagbuhat.
4: Okay. So unsa pud ang pinaka-importante nga butang nga gusto ninyo, isip ka mo nga mga leader, gusto ninyo nga masunod sa inyuhang mga kabatanunan sa mga musunod pang henerasyon?
5: Ang pagpatuman sa kanang mga kinaiya, mga kanang kay sa diya sa tribu manggod, ma'am, dili parehas, dili tanan nga leader, lain-lain ay siyag pangsyon. So dapat nasabtan, may balaan, nga ikaw, unsa ka nga pamilya, unsa imong responsibilidad sa imong kaliwat, masabtan o may balaan. Kay pag-abot sa panahon, huwag na imong magamit. Kay pag-abot manggod sa panahon, nga wala ka kabalo, hagas ka mo ingon nga leader ka, pero dili ka leader. So dapat mahibaloan na ang mga kabatanunan.
4: So for example, si pamilya nga nanulan, kamo nanulan man mo.
5: Yes, ma'am.
4: Kamo gyud ang mga pamilya nga mahimong leader.
5: Usa sa ilang leader o nahimong leader sa katong panahon pas mga tigulang hangtod karon.
4: So depende sa imuhang punuan.
5: Yes, ma'am. Kay mo man ang gitawag pa nga bloodline. Kung leader ka sa unang panahon, imong mga kaliwat hangtod na sa imo pong sumusunod hangtod sa hangtod, leader gyud na.
4: Muro siya royal family.
5: Yes, ma'am, nga na. Dili sa pareha sa politika nga ma-leader ka karon kung mudaog ka sa eleksyon. Pero kung dili ka na leader, dili ka na mudaog, dili ka na leader.
4: Dato, naghisdot man gyud tag kape, kinaiyahan. Para nimo dato, unsa ka importante ang pagtanom para sa mga musunod pang henerasyon?
5: Yes, importante gyud kayo, labi na ning kape kay usa sa duha ka puntong nakita na mo nga importante kay ang kape, koneksyon na siya sa kinaiyahan, kay kahoy man siya. Usa siya sa makapreserve sa kanang mga landslide, unsa pa di ang mga kalamidad. Then, hangtod sa hangtod, basta ati manun lang, maka-beneficio pa ang among mga sumusunod.
4: Okay.
5: Makahatag o maayong panginabuhian, makapaidokar may panahon sa panahon kung kaluyan sa ginoon, mamunga na, pwede namin makapa-eskwila, kaya na may bunga ang among kape. May kita.
4: Okay. Importante gyud kaayo ang pag-atiman sa kape, pinaagi sa grasya gasagikan sa yuta og ang pag-atiman sa atong kinaiyahan. Sa atong pagbalik atong sayron, kung giunsa sa Agmihiko, sa pagsalmot, pag-apil, paglambigit sa ilahang grupo ngadto sa ato ang Provincial Coffee Development Program.
3: KSP, kalihukan sa probinsya.
6: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
7: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
6: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatanunan nga andam, maalamon ug may kaugmaon puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
3: KSP, kalihukan sa probinsya.
8: Strong, confident, unstoppable, that's you. Pero real talk, kabahin si mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
9: Stay strong, be informed, get tested.
3: KSP, kalihukan sa probinsya.
2: Pahinandog sa mga nagbaniho sa mga salakyan. Kanunay nga pagtuman sa balaod trapiko nga nahipatik sa RA4136 sama sa musunod. Pagparehistro sa inyong mga salakyan sa kasamtangang tuig ug ang paglukat sa updated valid driver's license. Pagsunod sa gitakda nga speed limit tukmang paggamit sa linya, inner o outer lane. Gidili ang pagmaneho ubos sa impluwensya sa ilim nung makahubog. Isulob ang seatbelt bisan ang anaa sa backseat nakalatid sa RA8750. Gidili ang paggamit sa mobile phones o susamang mga gamit samtang nagamaneho subay sa RA10913. Pagminti na sa saktong gilay-on gikan sa gisundan nga salakyan. Pagsulob sa standard protective helmet alang sa nagmaneho sa motorsiklo base sa RA10054. Susiha kanunay ang kondisyon sa inyong salakyan sama sa pagsubay sa blow baguettes. Brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tires, ug self o kaugalingon. Sa katapusan, kanunayng mainampingon sa pagmaneho, mahimong pasensyoso ug masinabtanon aron malikayan ang disgrasya o aksidente.
7: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
3: KSP, kalihukan sa probinsya.
4: Alright, balik ta sa ato ang programa. Dinhi na ta sa most interesting part sa ato ang programa sa atong episode karon. Din ato ang masayran kung giunsa sa Ag Mexico sa pag-apil sa Provincial Coffee Development Program. Dato, pwede na itong matabangan na ito ang mga viewers and listeners. Kung giunsa ba yun sa Ag Mexico sa pagsugod sa inyong nursery sa coffee?
5: Ang pagsugod yun na mo sa coffee, sa coffee project, siyempre, nangandi mi, pero si istorya, ang ito nga nakabuo mi plano nga buhaton tani or na yung mga tao nga itong doulan.
4: Okay.
5: Muna to si MM, mga personahe gikan si MM, ikigistorya sa amo, din kauban ang provincial government sa pagpangulo ni Governor Roque. So yung anak, muna ang usa sa mga pamahagi na mas pagsugod. Ang to, meeting po ang community, nagsabot kung okay ba, dawaton ba na to. Mo rin to, naka-decide ang community, ang mga leaders, ang mga tribal elders, na dawaton kay nindot siya na programa kay related sa pag-atiman sa kinaiyahan, pagpadayan sa pag-mintina sa kalasangan, ug makatabang po siya sa panginabuhian.
4: Mm-mm. So importante gyud kayo no ang positive na mindsetting sa usa ka tao kay nangandoy lang silang dato. Who knows no pag-abot sa panahon na realize ang ilang mga pangandoy sa mga instrumento nga gigamit sa Ginoo sa gobyerno nga sila matabangan sa ilang kahimtang sa ilang community dinhi sa Ag Mexico. Dato, daghan ang na-extend sa inyo nga tabang. Dili man siya ingon anak kadaghan pero naay nahatag sa inyo nga tabang gikan sa provincial government sa tabang sa atoang M. Montesclaros Holdings Incorporated. Unsa-unsa pud ni nga mga inputs sa inyohang coffee nursery dato ang na-extend ni sa inyo?
5: Yes, gikan sa provincial government sa pagpangulo ni Governor Roque. Kining among mga materialis among nursery gikan gid ni tanan halos sa gobyerno sa probinsya sa Bukidnon.
4: Sa Provincial Agriculture's Office.
5: Yes, ma'am. Ngayon, then ang CMM nagtabang po siya sa napo yung mga materialis na tabang din. Pinakadako nilang tabang is ang kining pag-atiman sa kape. Kung okay. Unsaon, unsaan pagpaturok, balik, training nila.
4: Mm-hmm.
5: Muna ang tabang nila din. Sa uban pang mga plano po, gahatag sila mga ideya o gitabangan nila nga makabuog yung maayong plano.
4: Mm-hmm.
5: So CMM, dako kay sagpart po sa AMOA.
4: Okay. Ginamention ni Dato no ang M. Montesclaros Holdings Incorporated. Nganong iyaning ginamention kay naingon na ni Dato kaganina nga in partnership na siya, public private na partnership between provincial government og sa M. Montes Claros. Ang president sa M. Montes Claros Holdings Incorporated si Attorney Marius Montes Claros, siya ang co-chair pod ni Gov sa ato ang Provincial Development Coffee Council. So gatinabangay, dili man gyud ni makaya sa gobyerno lang kung ato lang pasagdan ang provincial government, nagkinahanglan ni siya og tabang sa ato ang mga private stakeholders sama sa ato ang M. Montes Claros. So, mapasalamaton kaayo ta ni ana og sa ilang mga staff and personnel nga ginapadala sa community para nga matabangan gyud sila sama nila sa Agmihiko no nga agitudluan. So sa M. Montes Claros dato kinsa gyud ang nakaatubang ninyo dinhi permente gatudlo sa inyo?
5: Yes, si Juan. Una gyud ang katong pinakabangason.
4: Kinsa
5: si Sir Edmond.
4: Okay.
5: Then si Ma'am Jaysa especially din si Sir John, Sir Edward. Dili na ko ka-memorize atong uban pang mga staff sa MM nga ni Saka diri. So kana lang sila gi-memorize ko na kay halos gina-ubanan mi nila diri sa tanan ginamo nga mga problema. Tanan namo nga mga lihok aning among coffee nursery.
4: Okay. Si Sir Edmond, kung wala ko na sa yup is mao na siya ang social engineer sa MM. And then si Ma'am Jessa, coffee expert pud na siya. Daghan na kay na siyang mga trainings. Grabe na kay na siya og credentials kung ato lang hisgutan ang kape. So thank you so much sa inyuhan, no, sa inyuhang makanunayon nga pagtabang sa ato ang mga kaigsuonang IP dinhi sa Bukidnon. O of course, in general, ang pagtabang sa M. Montes Claros sa Provincial Government of Bukidnon. Alright, Dato. Para sa inyong grupo sa Agmihiko, naaman mo'y ganursery pa manta karon. So unsa kaluagon ang inyong giplanuhan nga matamnan og kape?
5: Ang plano naa sa 300 hectares ang tamnan. So oni ang gihatag sa mo ang mga materials naapod ni sa 300 kapin ka kwan ka ning pulibag na mo. 300 kapin kay ang isa hectare ya matano man siya og 1111. So muna kadako ang among kuan.
4: So 300 hectares kuan lang siya, no. Tumoy lang siya sa 14,330
5: yes, ma'am,
4: hectares.
5: Uh-oh.
4: So na pa nabili niya 13 nga tumoy.
5: Na pa, ma'am.
4: Oh. So kanang 300 hectares pila pud ang nanag-iya ana?
5: Ang kanang 300 hectare gibahin-bahin sa 14 ka
4: gaop.
5: Okay. So muna ang plano karon. Usa pa dai sa full support pod namo nga nagtabang ani nga project namo ang amo ding LGU na naulahi ko na pag-mention, pero appeal siya sa planning ani kay gani ang gabisita po diri sa amo si Ma'am Apple. Siya daw ang kopi manager.
4: Oo.
5: Sila ni Ma'am Diana sa pagpangulo po sa amo ang mayor sa Impasugong, si Mayor May Okinlay. Full support po sila sa amo, ah.
4: Yes.
5: Tanan panginahanglan po namo nga kanang makayaro po, ginahatag nila sa amo. Sama-saka ng mga pagkaon na mo, ga-support sila sa uban pa po.
4: Thank you so much sa atuang LGU Impasugong, no, kang Mayor May Okinlay. Kay aktibo po ni si Mayor May sa pag-support sa atuang Bukidnon Coffee Roadmap, no, sa mga proyekto sa kape, naagid na si Mayor Gapaluyo po. So daghan kayong salamat sa inyo ang gi-extend na tabang din sa Agmihiko. Alright, Dato, nganong kape?
5: Pagsulod nila, daan na nakaplano ni nga kung naalay mga panahon o mga higayon nga musulod og balik ang kape gid ni kay atong 1980 pa man siguro, 1980s pa kape gid ni, wa may lain kang makita diri kapehan ni tanan.
4: Napa nabilin diri nga kape?
5: Napa, ma'am. So ni undang lang mi atong atay kay katong ni abot na lang ang kilo sa kape og tag 10 pesos di na man makaya. So nag ship mi lain nga mga agricultural products para sa basaktan, maisan. So karon kay nagkadaghan ang mupalit, nagkataas ang presyo, so nangandoy gid mi nga balik mi sa kape. Then ang kape po, sa kay ko na ganin nga sumpay sa kinaiyahan kay kahoy man gyapon siya.
4: Okay. So unsa ka luagon pa ang nabilin nga coffee farm ninyo dato? Gikan natong 90s pa, pila na lang naka-ektarya na bilin?
5: Gamay na lang, ma'am. Kay kadto naman lang nakasurvive nga kanabang murag nahigugma ni gisagmay sa kape. Isa ginagmay, iyang giatiman. Pero halos, gikuan naman yun. Kay pagsunod na diri sa uban pang mga tanom, labi na sa garden, ipangpatay na itong kape.
4: Daghan kayong parte sa bukid nun dato nga naigitawag nila, gi-consider nila nga century-old coffee. Naaba diri sa inyong area?
5: Murag wala pa na diri. Sa Kalabugaw siguro murag na. Okay. Una man ko ng Kalabugaw.
4: Okay. So, unsa pa din yung nakita nga maayong kaugmaon dato para sa inyong mga anak pinaagi sa pag-panguma o
5: maayong kaugmaon? Siyempre, kung maanami-abot anang among kape, makahatag namig maayong kaugmaon kay sa pagkakaroon ang presyo niya naamang yun sa medyo nindot nga presyo. So makahatag yun namig maayong kaugmaon kay makapa-edukar namin or makapa-eskwila namin sa among mga anak niya. Katong gusto po mo eskwila.
4: Okay. So ato nang ipanghinaot dato na nga mulambog yun ni ang inyong coffee nursery, matamnan ang 300 hectares, yes, makaharvest, makapa-eskwila mga anak.
5: Yes ma'am, nga naman okay.
4: So, para nga mulambo ang ato ang coffee nursery dato, unsa nga mga sistema ang imong ipatuman din hi kani mo naman inyo ang nursery?
5: Yes, ma'am.
4: Unsa nga sistema imong ipatuman din hi para sa tibok miyembro nga tanan gyud mag-participate?
5: Unang-una gipasabot na mo sila kining atong coffee nursery. Gitabangan ta sa gobyerno, full support ang atong probinsya sa Bukidnon ug ang atong LGU in Pasugong, full support sa atong tanan nga panginahanglan. So kung atong tanahon may milyon ang ilahang kapital. So para sa ato, hago ra gyud ang atong counterpart sa tabang sa gobyerno. So kini nga tabang para ni sa kaugmaon sa atong mga anak, dili ni para sa gobyerno, para sa ato ni. So ingana nga usas mga pamaagi sa pagpasabot nga ang gobyerno ni gasto nihatag og dako nga kapital para sa ato, para sa atong ugma. So ato na ning pahimuslan kay dili sa tanang panahon nga tagaanta kay dili lang kita ang nakinahanglan. Sakto. Sa entero probinsya sa Bukidnon perting daghana sa mga tao.
4: Mm-mm.
5: So pasalamatan nato nga usa ta karon sa nakita nga grupo organization nga gitabangan sa gobyerno, gitutukan ta. So i-grab ta ni pahimuslan nato ang panahon. So muna nga mga pamaagi usa sa paghatag og anang hagit sa matag usa sa mga miyembro.
4: Okay. Sa so, kaya daghan nga miyembro sa Agmihiko dato sa aspeto sa pag-maintain sa adlaw-adlaw nga pagtrabaho dinig yon sa ang inyong sistema.
5: Ang entero Agmihiko nga katong gusto mo tanom og kape among gibay group. So ang trabaho diri is pagbaging, then pagbuhat og plat, paghakot sa binaging. So by grupo na sila nga magtrabaho, then schedule ang ilang pahina, then naapod mi ginasit nga kanang general pahina. So tanan na gyud na diri tanan magpahina, pero kana na dayon schedule na kay mangyo man pud sila nga dili sa dot doon ang panahon nila kay Loy Masa.
4: Salamat gitay mga kanya-kanyang trabaho no. So dato gikan aning sa nursery, naana bay nakatanom na or kung wala pa kano sa inyong target na schedule na magsugod na mo og pananom?
5: Wala pa nakatanom ma'am kay kuan pa man eh. Naapo mi sa stage karon sa kanang kuan pa kanang nursery pa gid mi.
4: Okay.
5: So ang target nga makatanom na siguro sa mga September to October.
4: So kung kinsa ang unang nga magtanom, nakaschedule na pud na?
5: Wala pa ma'am kay naapami ga ikandak nga general meeting sa community.
4: Mm-mm.
5: Para sa uban pa nga mga pamaagi, then kay dili man siya pwede nga magdungan kay wala man na magdungan og turok basin magmahay ang uban. So atong ga i-plaster kung kinsa tong mag-una gyud og tanom. Kung sabuton sa kay unang-una ang mga leader sa Matagaop mag-meeting sa or magsabot sa mi. Kung kinsa mo una.
4: Okay.
5: Pero sunod-sunod namin ma'am, dili man dugay gyud ang gap niya.
4: Okay. So aware gyud ta sa panultihon no kung unsang imong itanom, mao ang imong
5: harbison,
4: anihon. So kung unsa gitanom karon sa community dinhi sa Agmihiko, moabot gyud ang time sila rapod ang mo-harvest ni ana.
5: Yes.
4: Dato kung ako usa ka miyembro sa Agmihiko pero wala ko nag-participate aning karon nga stage, pag abot sa time nga magtanom na, kung gusto ko mo-enter, maka-enter ba ko?
5: Yes, wala man siya gipili ani ma'am.
4: Okay.
5: Tanan pwede. Although nakasentro siya karon sa organization sa Agmihiko diya sa IP, pero dili magpasabot nga ang non-IP dili pwede matanom.
4: Okay.
5: Tanan siya nga kuan, pero siyempre ang among gibasihan nga katong naghago buto sabot kursunada gid siya. So prosperity gid siya sa pagtanom. Okay. Pero tanan nga gusto mo tanom ani ma'am, ipatanom gyud namo.
4: Akong balikon, pwede ang non-IP mag-appeal sa inyo ang
5: Agmihiko? Yes ma'am.
4: IP and non-IP.
5: ang programa nga gikan sa gobyerno, wala man dito giingon nga ang IP regyon mo pwede magtanom. Basta ka na lang siya luna nga pwede niyang tanuman, wala gipili. Although nakasentro man gud siya sa IP organization, so siyempre kadto sa kuan, pero kung naay gusto mo tanong mga non-IP,
4: so malangkubon ang inyohang
5: wala atin wala si wala si limit pili. Wala
4: okay.
5: Pili
4: okay. Alright, dato dinhi ko sa parte kay kapila na nga speaking engagement ni Gov akong madunggan nga ginahimo mo niyang model no nga okay. Kamo ang awaton usa ka community sa IP nga nagtinabangay. Tanan kung unsay lihok sa grupo mo, apil ang kadaghanan. Unsay yung gibati ana dato nga model mo sa uban kung makigstorya si Gov sa ubang LGU?
5: Yes, nalipay mi ma'am, mura garbo kayo na mo ba? Pride kayo nga wala mi magdahom nga sa ingani na mo nga gibuhat. Nahimo naman dai mi model sa uban pang mga IP community o sa ubang mga organization. Kaysa bag-o lang amo gyung na-probe nga tinuod gyud kay sa ang Agusan Sur, province of Agusan Sur, may bisita gidin ni kauban ang mga IP leader po sa lungsod sa Sibagat.
4: Mm-hmm.
5: Kay gisusi lagi nila kung giunsa daw namo pagmotibit ang katawhan ang community nga motrabaho nga walay sweldo.
4: Okay.
5: Unsay mga pamaagi nga gibuhat isa-isa gid nila. So ako po wala pod ko magmakuli pod. Kutob sa akong gibuhat unsay among mga technique, mga pamaagi, giistorya po nako sa ila.
4: Okay.
3: KSP, kalihukan sa probinsya.
10: Marina, alam mo ba yung salitang Riz?
11: That means charm.
10: 8?
11: Impressive.
10: Delulu?
11: Delusional.
10: Sheesh!
11: Basic naman yan, Ate Maxi.
10: How about sus?
11: That means weird or suspicious.
10: You know, sis, ang daming bagong words and knowledge na nagpa-pop up every now and then, no? Kaya it's very important to always stay on top of what's new, what's trending, what's in the know.
11: Tama ka dyan, ate.
10: Do you know about the word osaek?
11: Spill!
10: Osaek means online sexual abuse or exploitation of children. At magandang may alam tayo tungkol sa usaping ito. Dahil binibigyan tayo nito ng guidelines at mga dapat tandaan para mapanatiling ligtas ang ating mga sarili mula sa kapahamakan at mga mapagsamantala na ginagamit ang internet at teknolohiya.
11: That's lit, ate!
10: Kaya Marina, lagi mong tandaan, you've got a friend and kakampi in me. Mas slay kapag safe ang lipunan mula sa mga mapang-abuso.

0: KSP, kalihukan sa probinsya.
1: Masaya mag-internet. Maraming laro, videos, at kaibigan. Marami rin pwedeng matutunan. Pero tandaan natin na hindi lahat ng nasa internet ay tama o totoo. Maaari kang makaranas ng pananamantala, pang-aabusong emosyonal, at online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC. Bukod dito, maaari ka ring makaranas ng pagpapabaya, diskriminasyon, child labor, o pagtatrabaho ng delikado at bawal sa bata sa ating komunidad, paaralan, at maging sa tahanan. Mahalagang malaman at maintindihan natin ang ating mga karapatan bilang mga bata. Bawat bata ay may karapatan na hindi dapat nilalabag at binabaliwala. Mahalagang malaman natin ang mga dapat gawin kapag nilabag ang ating mga karapatan. I-report o isumbong ang mga paglabag sa pamamagitan ng pagtawag sa Nakabata Helpline 1383. O di kaya sa mga sumusunod.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Zantar Plus often makes you user. Ating paminawan.
2: Ako si Don Don from Malaybalay City. Sukat ko nag-inom sa Santon Plus Coffee Mix. Mimbas ko ang lawas ay. Para sa unang kape nga akong ginom kaniadto nga aglabad ra mino na akong ulo. Karon nga nag Santon Plus Coffee Mix nako. Basta ni haya sang pamati. Basko iluya ba. Usa ka mo diha. Suway ganin ninyo ni ba makahingon jud mo. Ang ahoy. Wala jung si Miloya ay.
1: Santon Plus Coffee Mix. Papakyas to health. Santon Plus Coffee Mix. Kape na kapot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Vision X Plus User, atong paminawon.
3: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ako ka security guard. Unya, pero may mabilar. Kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mao nga nabalaka ko kay Bastion o mabuta na hinoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako ang kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati niya sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga, paalala, ang Premium D3 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purog-purog na, dili na kayo papabuto pati kay BBDC na ako. Swerte na makaisa ko sa isa kabulan.

0: Ako gitry one hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag ibalik ako pagka-agisibo sa bata. Exciting yun! Ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Gihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sapton Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Sis the Pain.
7: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Ngayon one time, ang sore throat ko, wala yung lain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Review. Paspas kayo mawala ang pain.
6: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: Symptoms persist. Sis the Doctor.
8: Punta kayo na niya, takaroon din niya sa Barangay Pahitan, Kisun, Bukidnon, na niya na biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may may kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
9: Gwapo. Si Nong taon tingga sa bunga.
8: Ya, unsa may may kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
9: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
8: Kaya na kami salamat.
10: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
8: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
11: Bahin sa harvest? Ako kong harvest, tamon sa Crop Gold.
8: Kaya upan pa rin mga na-experience sa paggamit sa Crop
11: Gold? Bapog turog, bapog pamunga, tamon sa Crop Gold.
12: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanong. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
13: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos Bukidnon ug Immaculate Pharmacy sa Quezon Bukidnon.
14: Mga katupa, exciting!
3: XFM time, it's 10 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Ayan mga maring, hala, hala, plastan, hala pulob, hala hayang, kay kapon kay pambugan, unya himulsuhan. Mga maring, welcome sa tuang panag-uban diri sa tuang istasyonan. Live, gikan diri sa studio, sa Studio X, mga maring. Ako ni si Maring Inday Erika, diri ko, padali mister sa panin makapiansan, tungkol kayo mga silingan. Siyempre, kaoban ka lang yung sparring partner nga, grabe naman kayo si Jerry ni o si... Good morning!
1: Ay,
0: asa man ko? Kaya kadi naman mong microphone.
1: Asa man
0: niya mo microphone
1: ni Sorry po, master.
0: Aras mga igala, alas jazz, may tina sa buntag samtang ginaplaster pa nga ito ang microphone sa ito ang sparring partner. Ang pinakakusgan, pinakamalala mananap, gikan sa Davao City. Nakaroon din yan sa Dakbayan sa Tagum, ikaguptan kanina sa Tagum City Public Market. Wala lain, Master!
2: Yes, salamat kayo, maring Erika. Grabe, nag-failed mga gudmigikan kanina, mga ka-failed. Okay, siyempre, ako mag-implement dito, yes. Na kwan mata kanina sa kwan, ganang hantuhan, sa to hantuhan, kwan to sa to isa?
0: Hantuhan bills?
2: Hantuhan bills ba nga, kwan, tas bills, sa to?
0: Paling QR.
2: Paling QR, yes.
0: Ato ang i-follow up, ha? Ay nga ilahang mga steeping din sa may Tagum City Public Market.
2: Correct.
0: Magsubay sa ito, nahipos nga mga informasyon sa ito ang pagduki-duki. Hanay o plastada ilahang mga steeping sa Tagum City Public Market. Palakpakan sa
2: ito. Palakpakan ito nga taga Tagum Public Market. Bikin na kami kayong mga gwapo din doon. Na mga gwapa na ay mga karning fresh na fresh.
0: Fresh from
2: the farm. Yes.
0: So that mga maring. Hoy mga igalay, kamo kalimot di adlaw karon nga Biyernes. Thanks God. It's
2: Friday. It's only time na. No, so it's a Independence Day. It's a holiday.
0: Araw ron sa kuan.
2: Kagawasan.
0: Sa, kagawasan.
2: Kagawasan, no.
0: Sa pagpagawas na.
2: No, so pagawas na mo diha sa mga pagkagawas, no. Isa ka ko ano, ba? Isa ka haliparot nga. Grabe, oy. Parang...
0: Hello.
2: Muna siya mong itag kwarta, oy.
0: Marami din sa oga, di hawa babab.
2: Aba,
0: ladies and gentlemen, wala sa gikan di sa Bisayan, di sa may Magugpo North. Wala lang mga igala, ang ito ang sparring partner ng murag si Lady Gaga.
2: Aba, oo.
0: Ladies and gentlemen, Tia Daria.
3: Hello, no.
2: Aba.
3: Hello, welcome, mga ka-dropa. Welcome to me.
0: Welcome mga maring ato ang mga suking na mabati gigang diri sa Tagum City, mabati sa takaran diri sa XFM Mati City.
2: Aba syempre live sa takaran no diyan sa my XFM General Salud City.
0: Hello mga taga Jensen, kamusta nga to ang mga nagdayaing mga lifestyle.
2: Kamusta to mga livestock di ha?
0: Og siyempre mga maring live sa takaroon mga mabati diri sa XFM San Francisco Agusan del Sol. Sa lugar ni Ri.
2: Ni Ri og ni Ray.
0: Isa nga Ri.
2: Si Ray, katong Sura Vasquez,
3: si Ray Pirarin.
2: Oh, isa si General Santos.
0: Jensen.
3: Lahe man to kang Ray Pirarin ko, kay R.E. man to.
2: R.E.
3: R.E.
2: R.E.
0: Takilin
2: na dito ya. Takilin mga ka. Maroon lagi ka ganang guan.
0: Maroon ka na higika na mista niya na gushan.
2: Kala ka na yung...
3: Busugi ko maringoy.
0: Alam.
2: Aba.
3: Lami ka yung tortang talong.
0: Siyempre mga maring live sa takaroon mabati dito sa XFM Bukid nun kaway kawa.
2: Yes.
3: Labi na dito sa Quezon. Maraman. Valencia. Malay-balay. O dito sa imuang lugar.
0: Sa ipagsugod.
3: Yes.
0: Ay, mga igala, naglangkob sab sa 23 ka mga barangay de Las Tacben, Stagon. Hi, hello, kumusta sab sa mga taga Davao de Oro, mga taga Davao del Norte, mga taga Asuncion, taga Kapalo.
2: Ay, nandiyan atong amigo na to sa Kapalo. Si...
3: Ito mo na.
2: Si Kilibuna, nagkaminaw sa to, ha?
3: Yes,
2: na punya kay dito man panulong si Bungal Gabri sa naman siya sa Kwanron.
0: Sa
2: Kapalong to si Bungal Gabri.
0: Asuncion.
2: Ya, padong man dito. Sa Kapalong.
0: Pila
2: na lang katikang na. Dito lang ka, siyempre, dito man yung area of responsibilities. Api man sa iyang IOR.
0: Yes, iyahan ang IOR.
2: Aba, bato na kayo din na namuban sa tuwa, kaya nalang sa sariling bangag.
3: Ay!
2: Nalang salag na si Katropang Pong.
3: Unsa man nga bangag?
2: Dili, kaya man na yung ginakuha ang mga iyang mga balita.
3: Ay,
2: kaya kami medli din sa...
3: Sa iyang portal.
2: Sa XFM, o, diha, o. Basi na... Mga area of responsibility.
0: Basi na kuan po siya, Maring, kay ikaw na may mapuli siyang bangag. Ngayon mo ko anak ka, disarma na kang destino pa.
2: Kaya di ko, palagsara ko dyan kahit kung kay humukay timber. Natagla naman tato na itong ginsan, oy.
0: Tagos na siguro.
3: Tagos.
0: Siguro kumusta na pag-anto niya sa ginsan?
2: Mr. President, pasalamat dyan ang mga taga-ginsan. Kaya niya, adto ka. Uy, pasalamatan na ito si Baby M, no?
3: Yeah.
2: Si President Bongbong Marcos. Kaniya, kinasing-kasing kita nga nagpasalamat ni... PVVM.
0: Kumustahan si Garo na yung mga assessment
2: dito? Mr. President, nakita lang ko ang mga video nga kuan makita at Tagalog na to.
0: Sige, kaya Tagalog mo na
2: sa nakita namin yung video mo na in-interview ka. Parang ang, ano bang masasabi mo na nga nakita mo yung sitwasyon doon?
4: I talk to my
2: okay. So, ano ba siya? Okay, gilaw kayo. Gato
0: siya, gilaghan kayo ditong kuwan.
2: Mga ayuda.
0: Gawa sa food packs, doon na po siya mga cash assistance nga gidunol dito. Ah?
2: Ala, grabe, uy.
0: Ato siya sa pangutanon kung saya kaya na siya masulti nga taliwala sa kuwan. Nahatod gila ang tama pangutan adaw.
2: Sabihin mo nga dito, Mr. President, ay, nakita mo kita mo, Mr. President, ngangatag ka dito ang kining ayuda. So, sabihin mo nga, masulti, anak, nakita mo gini mo ang sitwasyon yun.
4: We
2: not very well said. Very well said, guys.
3: Oh, then dili mao tang dili tikson sa kuan ani.
2: Sige.
3: Tama pa sa tikson.
0: Salamat ta kang atuang mahal nga pangulo.
2: Mr. President, thank you kayo. Mabuhay ka.
0: Kasi yan ang ginawa ng ating mahal na Pangulo.
2: Ate Kerr?
0: Gaya lang sinabi ko, ang ating Pangulo ay gumagawa po ng mga inisyatiba para tulungan po ang mga biktima sa lindol sa Jensan.
2: Aba!
3: Dangon din si SM in the Maria. So karon na komentaryo na dasat mo.
2: Kani si Inday Maria, gusto ka ng kalinaw gyud ba? Kani siya gusto ka ng mga peaceful nga pamuyo. Ay, siya shout out din ko niya. Aba, na niya magkomenta. Aba.
0: Una ta magsugod nga mari sa to ang programa ato ni pasalamatan ato ang mga binatik ayon nga mga stylist. Pasalamatan ang Ken sa barber shop na ginumala sa usa ka bangitang uyutar. Niya si Ken ta. Ken Tagupa.
2: Ken Tagupa Bayuta Warriors. Uy, ano si Guano? Si oy, aba, siya. Si Maricel, si Remotigi Maricel, asa, hi Maring Erika, alam na.
3: Alam na.
0: Pura, mapatila na
3: Maramang may pinagdaan.
2: Ato ni nga tanaw na ito. Isto konta ni sa Facebook, babe.
0: Ikaw ba rin sila? Ang sabay gusto niya magpausap.
2: Magpausap, Diyo ka, ha?
0: Salamat din po, Diyo, dali ang imo ang style.
3: Yes, Day. Nagpasalamat po ko sa kuwang hair and style. Yun na si Miss Gabby. Gabby Boutique Parlor and Garments.
0: I you looks like gorgeous.
3: Sarun ba?
0: You're gorgeous super.
3: Thank you so much.
2: Ay, salamat kayo, maring Daria, no? At least karon na-realize ni mo.
3: Nalagi ka, anino si Mwadi,
2: maring. Kaya dinaga niyo. Maring Daria, at least karon maring Daria, nakikain ako na...
3: Ayaw nga sige problema, dako kayong mukto, magigigot niyo ka ron.
2: Karon mo na experience nga, nindot yun rin yung mabayon. Di ba? Uy, ganakay ko sa mukto ni maring Daria, dahil kay mo nagpalo-palo.
0: Gamay mo na ako, uy. Hindi kaya makuhaan si Edgar ani di kaya sa mahadlok.
2: Ano, okay.
0: Kamayin ako,
2: Wait, ka nagbukto ni Marin Daria, no? Kaya pwede na ko na sa imong salbabida.
0: Mulutaw kinang siya.
2: Mulutaw pala lang siya. Mulutaw na.
0: Uy, wala laban ang mga balo dito sa Barangay Lubang.
2: Yeah.
0: Yan.
3: Mga pagligo ka na mga isda ng lagyo.
2: Ang iho ni, ang pating ni, ang balok ka, itong killer shark. Handlog sa iya, ha? Hindi ko nang siya, ilara ko tits ko, anukos ka.
0: Pwede mga igalang, ito ang paghatag kalingawan ka sa ere. Hato ni ka na mga maring sa mga produktong gigama sa Yes Well. Sama sa...
2: Yes, wala lain ang Santon Plus Gold. O siyempre, ang Santon Vitamin C.
0: O siyempre, sama sa...
2: Sama sa Santon Gold Coffee Mix. Mix ni ay.
0: O, sa ito ang kapsula ng agikaintapan sa mga kalagin ang ginipapagahay sa ilamang at nabali doon kani ay.
2: Ang turbo melody. So, ay, ganang kay si Boss Lito.
0: Sa okay,
3: goods na ba? Okay na? Goods kayo.
2: Goods kayo.
0: Murag nakaangay sa templada mga maring sa toang turbo. Oras mga maring, ano na tayo, 31 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Ay maghawa din sa kaya tangi ato ang Merites and Friends. Kining kanta hatod ni kanato mga maring sa
2: Sempre sa Turbo Mail Enhancer.
0: Og sa
2: Santon Plus Coffee Mix.
0: Og
2: sa Santon Vitamin C.
0: Exciting.

0: exciting.
1: All right, all this time and all these years and all joy to the world. All right, sige.
2: Ganyan mga baring, welcome sa ito ang special segment.
1: Kao ba na, mga special child.
2: Ganyan.
1: The Marites and Friends.
2: Oh.
1: Aba, kanina sa ito pagwalunog G ka niya?
2: About ano ba eh?
3: Wala pa kong kalaang maring. Wala pa kong kalaang.
2: After that,
1: I
2: would like to announce.
1: Aba, bebe.
2: Ay, mga maring ha, parang gapunta, nagapanuktok sa mga kasing-kasing, sa mga bumbong sa kasing-kasing, sa mga sukit, ng mga binati, ng mga tigpamina, all over the Mindanao.
1: Yes! May maranagag mo eh, maranagag si Andrew B.
2: Kasi Andrew B.
1: Andrew Bayot.
2: Bayay, namaste. Mga maring ha, alang nga to sa mga tungod sa nasinati karon nga katalagman diri sa may sa Jansan.
3: Yes. Sa Glan. Sa Glan.
2: Ato ang gituktok ang kasing-kasing sa to mga suki nga mga tigpamati nga bisan ginagmay lang kumatigam na siya. Dako na kayo na siya.
3: Yes.
2: Ampo mga maring ay.
3: Kure. Dako na kayo ang tabang.
2: Ato na mga ika-donate mga maring sa manining mga clothes. Mga salina ka na mga kuhan ba? Ayaw na pinag-tibak sa boy. Mga salina.
1: Boy nag-tibak pero
3: yes.
1: Kanamang na ba yung skid mark?
2: Yes, kanang mga canned goods. Bugas.
3: Noodles.
2: Sama na na. O, syempre sa mga gusto sab mo, kanagani mo, mo donar, pinagas sila mga cash, mga maring.
3: Yes.
2: Makitaan sa to ang flat screen TV.
1: Yes, nasa man be.
2: Ang mga GCash number. BPA number.
3: Yes, ang go timing.
1: Aba.
2: Announce. Kala karon naka flash.
1: Yes, for cash donations sa katropanihan sa Nalilugan.
2: Yeah.
1: Aba, ospala ko
3: Nalilugan.
1: Nalinugan.
3: Aha.
2: Katropanihan.
3: Daot imong mic.
2: Tarungan na mga bayot.
1: Sige.
2: Pagaling mo, mga upugin mo'y ayo.
1: Ay, be, ospala ko for cash donation mga katropa, no? Sa ato ang katropanihan sa Lalinugan.
2: Yes.
1: So, ang GCAS, aba, GCAS na ito, ano, mag-set lang niya kung namoy mga tang mga CAS, ginagmay lang, ha? 0991-537-8509.
2: Uy, naya, okay. Kato mga naminaw sa radyo, di makakuli makuha.
1: Abi, abi, os mo na ko, abi. 0991-537-8509.
2: Ang syempre sa ito ang BPI account
1: 6926287544 I repeat 6926287544 in exact order.
2: Ang syempre sa ito ang good timing.
1: Sa good timing 0161718220411.
2: Ang siyempre mga mari, I would like to announce to you all the people of Mindanao. Kaya tayo natigom karon nga cash mga mari nga mukabat na sa 20,896
3: yes.
2: pesos.
1: Aba.
2: Natigom karon mga mari. So,
1: congrats.
2: Inyong laoman nga kaya itong naip na hipos nga tabang maabot yun dito sa hingtungdan sa biktima sa linog. O sa mga gusto niya mo padangat mga maring sa ilahang mga ipaabot ng mga tabang sa kanini mga bugas, tubig o mga canned goods.
1: Yes.
2: Halaan mo diri sa ito ang building sa XFM Tagom na minamimutang diri sa may EMG building. Block 1, Lot 4, Villa Magsanok, mali, mali, lahat, mali ako nabasa. Uy, ang gasa ID, mga dinin siya, mali.
3: Ang saan na ka, lahat, tiyala ko ng Villa Magsanok.
2: Lahat, mali rin siya. So, nami, karoon ato ang
3: second floor.
2: Active na lugar na ito, nami dinin sa second floor, Domingo Building, National Highway.
1: Uh-huh.
2: Tapat lang yun sa SM Mall of Dagom.
1: Mm-hmm.
2: Kung buwin ka sa Davao, ato bang ka sa Palayo,
1: yes.
2: Sa Tuo.
3: Oh, diri po tayo sa Tuo, yes. Ikan siya wala, besides sa Bulgari.
2: Besides sa Bulgari.
3: Tapad.
1: Hindi ka gusto beside kay Tapad yun.
2: Ah, gani.
3: Isa yun, yeah, ganyan, diri, huwag ka na minaw.
2: Gani, doon na yung mga nagpadala, ganyan, diri, ano, na yung mga saging, gihato, diri, ganyan sa Tuo ang mga...
3: Masa ba ito, masaging maring?
2: Tundan.
3: Tundan.
2: Tapos kayo na siya, katong mga...
3: Itong banana type, gano'n siya saging.
2: Yes, nagpo ka siya.
1: Lahat mo itong banana type na sa tulon.
2: Pagkuha ay buko sa marin niya, isukod. Anak ko, mga gano, welcome to
1: ang... Sisira ang bulaklak, papasok ang Raina, ang sa saya, saya.
3: Bonti ayah, bonti ayah, bom, yeah, yeah.
1: Bonti ayah, bonti ayah, bom, yeah, yeah.
2: Aku yuk tas, gini ketawa,
1: Masa lagi istorya kan itu pakai nage kaya kita lagi berapa pak-pak yang pintar.
3: Ay, ganang, ganang kasi ya.
1: Berapa istorya tentang mga uyap, mga babae.
3: Ganang lagi ko sa koros ato maringay. Bom tiaya, bom tiaya, bom ye ye.
1: Bom tiaya, bom tiaya, bom ye ye.
2: Bobong ka ako lang.
3: Bom tiaya.
1: Aba.
3: Murang may kasuko sa imo.
1: Sige lang, okay na lang siya. Ako may makakualanan niya. Ako pa lang siya ang kwanan, siri, siri po.
2: Mga maling, mga Marilis and friends, ato di ka na ito mga igala sa herbal nga sabon, kinato ang Clear Skin Beauty Soap. Usak herbal nga, the best kay makatabang sa
3: yes.
2: Inyong pamanit, kay makabaton, kay muli, kaya ay kiss kay nga pamanit daw sa masabay-bay sa Boracay. Mag-nus-nus na sa Clear Skin Beauty Soap, mga maling. Mapalit na sa mga pharmacy butika sa Tibok, Pilipino.
3: Yes. Grabe sa bye-bye sa Boracay gini na mari. Sa ato bunbun puti kayo.
2: Imong putis sa mura bunbun sa lupon.
3: Kina color gatas.
2: Asa libuganan.
3: Ayo ayo puto sa libugan. Ito nga kayo puto oy. Kailain na baka itong kilapo.
2: No? But anyway, ikaw na maling aling sa Marites and Friends.
1: Ay, parang sabi, asan mame?
3: Wala akong kagawas gabi yung maling kay kusuking ulan.
2: Oh,
3: saya mau. Saya nak kan kayu.
1: Saya ni Indonesia.
2: Kau ni rasa kayu.
1: Kenangan kau ni Marindaria. Kenangan kau ni Bukai. Orang kenangan. Kenangan ni nak istirahat si Maring Erika. Orang dia si Koban ngalimukul. Kau berkat.
3: Okay. Yes.
1: No. Para dia anak yon maupun
3: gani
1: maupun kada yung mga istorya may libog kada mo lagi
3: sa mga ikaw lang sa siguro ay
2: pamatod din ay mong check up
1: kabalo ka no na nato ng lamay
3: lamay
1: so lamay
3: sa istorya ka lamay na ay patay
1: yes
2: kabalo ka look lamay
1: ano ko dito sa lamay kabalo ka grabe na yung saka personahe dito.
2: Oo
1: yan,
2: mga.
1: Yung saka personahe dito ba? Grabe kaya ang iyan, ha? Suspicious kayo siya purma.
3: Oo.
1: Ang iyang atake, ang iyang mga kuan, ang iyang mga style o mga moves niya. Kuan, yung kayo suspicious yung kayo, eh.
2: Spill daw suspicious.
1: Anong madudahon, makaduda ba? Anong makaduda ba? So, ang iyong mga liyok, di ka kayo ingon nga. Kwa, pero Pino ang iyong style.
3: Oy.
2: Mura ka na ang mais nga number 14, ana.
3: Or salihan nga number 1,000.
1: Oo, mura yun, ana. So, pagkakita na ako dito na is lingkod siya. Paglingkod niya, aba, pagkatuto, nagtimpla siya kape. Oo. Kabalukan ko siya yung itimpla nga kape.
3: O, saan nga kape?
1: Santon plus coffee mix. So, sa pagtimpla niya sa Santon plus coffee mix, naglingkod siya. Pag aputra pagkatataon, nikuha siya og suman. Oo.
2: O, saan nga suman? Pilit? Balang huwi?
1: Katong pilit.
3: Ang pilit.
1: Kipagutan na siya itong tigulang. Anong gusto magagalan? Yung suman, guys. Sige man siya balik-balik. Yun siya nga. Dali lang ko sa suman, ti. Kaya yung biskuit, abog. Pilipan ka ayo. Pwede siya ka na lang toothpick. Kaya mamilit ba ng kanangal.
3: Pilian po ng kanahan?
1: Oo. Muto, pinalidakan sa istorya. So, sige niya glingkod, naka na kayo mga dahon sa sabing dito nga.
3: Nagtapok na.
1: Nagtapok
2: na. O, nagtapok na. Ubay-ubay na.
3: Nagagay na horot.
1: Pagkatatan, abot ang iyang kauban usa. Nala siya kauban.
3: Na.
1: Nag-istorya sila. Kabalag ako sila nag-istoryahan.
3: Ano
1: primero, madjung.
3: Uy! Sugal, sugal.
1: Sige sila istorya, madjung ko na. Kaya asa ko ng mga madjungan.
2: Taga-asa na sa taga-bisayan.
1: Taga-bisayan, oh. Ah, tarapod, oh. Nangotot na sa nagbaba. Mas ka juga yan, no? Nagkuha kapitong isa, yung kauban.
3: Oy!
1: Ang nakangilingig, anak, mga maring.
3: Ang mga maring.
1: Kaya ang nagkuha siya og isa ka budbud pilit.
2: Budbud pilit.
3: Budbud. O, sumin, sura na budbud. Lahit ba, suman.
1: Suman ba, budbud pilit ba, suman ba?
3: Suman, ganyan.
1: O, dik pilit na pilit pala siya. Kabalo ka? Ang ato ganing na yung mga limos, gitsahan niya dito o gatong panik.
3: Uy!
1: Pero tinagana na milit ang mga
3: papel.
1: Mga
3: kuwil.
1: Mga papel.
3: Uy!
1: Oo.
3: Maroon maro na ito siya.
1: Maro-maro.
2: Basta-basta.
1: Ano itong ka-inspirasyon na ito dito? Unsa man ta ni maruan pata maru-maruan pata.
2: ni reklamo ang mga ka-inspirasyon.
1: Ito sa mga ka-inspirasyon.
3: Kuyawan niya itong nga-inspirasyon.
1: Karon. Ginasita siya dito sa tagtungon.
2: Mm-hmm.
1: Pagkawas siya, kabalog ako sa ingon niya. Iya ko nung gikuha ang katong napilit na kwarta dito sa katong panit na saging.
2: Mm-hmm.
1: Kaya ilabay ko niya ang panit. Ibalik ko niya dito ang kwarta.
2: Ay!
1: Ang pangutana, anong padulong siya sa gawas?
2: Ay.
3: Hindi rin na mabalik.
2: So ito siguro pangutanaan si Mr. President. Unsa yung
1: assessment? Mga ganun yan, Mr. President. Unsa yung assessment ani Mr. President?
0: I talk to my where the
3: lahese itop to my
1: ay ingon siya
3: sabi si talk to my
1: kay ato manggod ko kuha to naluto tong pilit ipatuktok to niya sa yahang manok
3: ay mo ato
2: patuktok to yang humay
3: humay di ay
1: talk to my so ipatuktok niya sa humay kung wala na himong bud
3: ato di ay
2: nasa niyo ni
1: So mauto.
2: O sige.
1: Maura to oi.
2: Maura to.
1: Maura to.
2: Tingis na kaya yung check up oi.
3: Ay mo kaya marinade ka mare.
1: Wala
3: po di ay. Mas tingis na mo ha.
2: But anyway, kada mga ingana bitaw na ng mga ingana ng mga insidente, dunay gi mga maro-maro dali mo respeto bisag sa abuloy sa yan. Babuloy sa taipa.
3: Nanawag na sa.
2: Kinsa man
1: siya? Ana sin nanawag.
3: Ay ganin ako kay naka airplane.
2: So airplane mo kay tawag balik ka tawag sa BPA.
1: Ana na Malaysia.
3: Wala na stress na tawag kung dagway on, hiubos na bigas nga bill.
2: Basta dito na pala sa messenger mo ko. Mobile messenger.
3: Ayun na sa siguro.
1: Ayun na sa messenger.
3: Number lang.
2: Kuan siguro na yung mga kuan niya messenger.
3: Ano biya ko ang mama Marie? Kasi siya magod ako ang kanang
2: kuan. Ano siguro
3: ipapag-emobis? Ano kanang kang kumikar?
1: Iyong mama?
3: O siya magdagan kayo sa message
2: sa'yo. Itawagan sa.
1: Ano stress na niyo mama?
3: Maayo kinapirmahin naman. Madamay ka tatandaan.
2: Wala ka naman ang ating oras, alas 10:48 na sa buntag. Kung siyempre katatuan, Marites and Friends,
3: matutok
2: na ito mga igara sa Santon Plus Coffee Mix. Kung dali ka makalimot, pagawas ni mo, ay nakalimot ka, doon naman na ikaw'y asawa.
1: What? Kana?
3: Tanong na, para...
2: Yes, di ka makalimot.
3: Oh yes, para makabright.
2: Niya makabright, niya makainundom ka, ay, imbis imo nang iduso, ay, minyo mo na ko, ay.
1: Kalang inigsampak sa kwan, kalukalo.
2: Ako nila niya siyang ibuton niya
1: kay... Minyo mo na ko.
3: Apo sa'yo mo na ko, ay kalo.
1: Ah, automatic, balik.
2: Kakuan ka na. Tutahan mo rin nga kay Wan kay Bala niya. Ginuk-duk ni Mantumay para mulapad. Kanang pagkawali
3: mo. Para madasok.
1: Mahaplong.
3: Bukot siya pagdasok.
1: Manakla.
3: O, anak mo ba? Ang yan lubo.
2: Sa tingok inagbira.
3: Ayaw, magpantakla.
2: Karamaro ka, manaswito ka.
3: Anak mo ko yung... Yung kumingi nga, tahaw kayo dahi.
2: Dito ba? Anyway, ito ang sayron mga igalang ato ang pinakakuyaw ng mga dila diri sa XFM. O niya, tawad ito ang pagbalik sa ato ang tila greetings. Pansali pa, o sa kaawit sa diyan nagpahinungod sa mga taga-pirido.
1: Aba, si Reveal, katong dito sa loyo, pwede na mo kuwag sabon, na-request na. Pasensya na mo ha, kaya guba ang shower, balibaldi sa taron.
2: Pwede, nisubasyo ko anang kuanday ba? Nisabon ko kani adto. Hapit na napakan akong kumingking. Uy!
1: Ba? Ako yan dito kay...
3: Sige, pisting siya. Ano siya? Halang-halang daw.
2: Nisabon siya.
1: Nisabon siya.
3: Pero ba pa manili ka halang?
2: Ako, pagbira na ako kay daw sama sa gipa akong Taiwan gila na akong gabi.
1: Ala, sige!
2: XFM!

0: Kala mawer gyud gani nga dili tong nylon dito nylon nga mawer katong bakal
1: katong blade gyud
0: yes
2: dili ka gusto sa bakal blade gyud
1: katong bladed weapon yes oy ka
2: bladed weapon
1: mari mahadlok jud ko ana mag tan-aw kana mag magmawer basig mulagbot ang blade maigo nga to mo maduwagan ang gisi ba
0: okay ra dito sa maduy madoble ang gisi dai
2: masumpay
0: sa masumpay na lang mora na naga mora ini kunang otot ka mora no
2: ah
0: tama ko to na kala
1: masya na na yung mga pagkapin
0: na yung mga risiko
1: yes pero kaya to ang usa ka segment mga maring ha ato ni kanato sa turbo aron nga mas malikod pang ato ang pagkakita
0: yes
1: ilang taog turbo matag ana-ana mga misis baya mga marino no? Kaya di nila na maluto o glaming asunan sa ilang mga bana basta kaya di na mugahay ang mga tagbadili.
2: Uy, ano din na?
0: Sa mga center stand, pag-ayon mag mga center stand, maring kay...
1: Sakto, correct.
0: Kabalo mo, ang center stand, dili mo tindong ang motor kong ang imong center stand, huyang.
1: Labi pa ka na yes. Imong, imong side stand, mura o ganang kwan?
0: Yes.
1: Kanang
2: Kamuran doon ang labayay. Magsigar na pa kung yes. Kahit mo gaya ang muno ko.
1: Yes, Maring. Ang sa'yo masulti, Maring, ka na.
0: Yes.
1: Nakasuway na ka na ng katurbo.
2: Yes.
0: Nakasuway na ka.
2: Ako?
0: Ato na kayo na ko lang ikaw tiyan.
2: Ati nga na, hindi ko
0: na. Saan na yung magtiyan?
2: Ang pinag ang turbo para sa tamadido, yun sa tiyan man may ako.
0: Ay, pero kung mayuman na o gipikos.
2: Gigitanggalan na ako ang akong girdle.
0: Girdle?
1: Yung ultrasound siguro na, basig kuha na ka na triplet.
2: May tiyong mamaring.
1: Masa tiyong?
0: Ice, ice, baby. Aba.
1: Ayan na, i-comment na sa ito ang comment section mga maring ayan yung mga minsan.
2: Yes!
1: Nakikiti lang.
2: Oo, ang first honor biya dili kay si Rodel Opinaldo. Sa
1: ingon ni Rodel?
2: Good morning mga from?
1: Isa daw?
0: Sa ingon niya? Ina na patila.
2: Good morning from Villa Paraiso, Bizan, Billy. Ay,
0: nasa patila siya.
2: Siguro.
1: Mga silingan niyo na sila mga
2: maring. Silingan na muna siya si Rodel.
1: Isa pa yung nakadili si...
2: Si Mata Mitch,
0: okay? Si Mata Mitch. Nagpatila pa lang siya. Sige, patila niya niya.
2: Hi, Idol Tanini. Kanunay naghulat sa inyong programa. Mag-uol ko, wala ko'y makita nga Tanini. Okay!
0: Malingaw yung ko ninyo ay makatawa ko ninyo.
1: Dili lagi kaya taas yan nila pero lapan.
0: Lapan, parang labakara, parang labakan.
2: Lahi, pero kaya ng lapan.
1: Sige, dahil pagkakasal.
2: O, hindi ba na, nasa ko ang Japanese panel?
1: Sila kaya ng biktima, ana.
0: Ano ba si Rodel, good morning from Villa Paraiso. Bisayan Village,
2: may balik-balik po niya.
0: Bukan eh. Ay, si Inday Marie. Si Inday Marie.
1: Sa Ingol.
0: Ay, din na tritilapan si Inday Marie. Kaya
2: ang garan, naghulat.
1: Ang pasalbanta.
0: Pasalbanta. Si Din Luna, guwapahag yun ni anang nakauna ba. Hello, ma'am. Kisa ba? Ikaw siguro. Imumo na ko yung ba? Imung naok, may. Imumo ako. Tila yun. Darado. Ana si Alvin Gogo, patilae ko mga maring. Darwin Dulatri nga ako nga padalan at pipilaki mo.
1: Kisa pa.
0: Ano ba, ops, maring Erika ra ang mutila ni Astin. Ano ba, maring Erika?
1: Paki-share mga maring ato ang live today guys, ato ang pagbalik ha, doon na tayo live ka live, mga drama inyo masaksihan ka roon na diri alang pinaka talaga sa unglinga mabati sa ito ang programa nga
0: away maring ka dikat
1: maring mga unay mga
0: ay abin akong si kwa ni si si Maricel Rimotoke akay maring ka dikat uy ako
1: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,

0: Well, mga maring, balik ta atong oras alas 11:06 na sa buntag. Og taod-taod mga maring, inyo naman saksiyan ato ang live nga drama. Apan sa di pa mga bayot ha, oy, sa mga kuan diha sa mga namati karon sa Facebook Live, sa YouTube, og dapat sa YouTube, wala to. Sa ilahang mga radyo diri sa may Agusan del Sur, Makati City, Davao Oriental, sa ating Bukidnon. O kuman pa nga mga lugar, atong tuktok ko ninyo mga kasing-kasing, mga maring alang sa tuwan, yes. Kining gitawag on! Asa gito, katong-atuan.
1: Katropanihan sa Nalindulan.
0: Forecast donation sa katropanihan sa Nalinugan dito sa
1: General Santos City, yes. Of Glan.
0: Alang sa mga gusto diha nga magpadala og cash mga maring, ang ato ang GCash number is 0991-537-8509. Huwag ang syempre ato ang BPI account number 6926-287544. O syempre ato ang good time is 0961-7182-2041.
1: Yes! Okay!
0: Sa mga gusto sa mapadala sa ilahang mga gustong ipa... Kada ganyan mga gun goods.
1: Yes, gun goods. Mga tubig. Mga ninyo, mga sinina diyan na dilit ninyo gamiton.
0: Isang pila lang.
1: Oo, isang pila lang. Ako na kaya ng tabang dito sa ilahang.
0: Oo, ihato diri ang mga maring sa second floor. Domingo Building. National Highway, yes. Beside lang sa SM Mall of Dagom, yes. Dagom City, Davao del Norte, Philippines at 8100 about.
1: Oh, yapin mo.
2: Welcome to Chintis, magkaayo eh.
0: Okay, sa madasig ito ang mga viewers, mga listeners na maghatag sa ilang donasyon, doon na tayo natigaw mga maring na nagkatidad o get 20,800.
1: Yes.
0: 96 ka pesos mga maring.
2: Ang pala na sa mga 20 mil.
0: Sakto. Correct. Ayan. So, nito maglangay mga maring kaya ano to ang live.

0: nasugda na nga nung bugnong lugay nun si Alano Pabilo. Grabe yun. Sa kay Pabilo. Pabilo ba kanil sa kanil nga super lulog, super lola. No? Ayan, sila sa asa man eh. Sila si Richard kung request.
1: Ano siya? Pwede request. Tirae po mi dire sa highway.
0: Highway.
1: 93 Barugo. Richard Gomez. Artista ho.
0: Si Dodong, natulong. Nag-tabisay, alaway. Nga si Michael, nga nanubil sa motor. Thanks, mga maring. Sa Tutski Guapo. Kami dire sa Marsman daw. Dilido walay uso ang patila dito. Is OP. Is OP ka ng standing position. Si Louie Teresa Jordan Villarreal. Villarreal. Shout out from Jensen Mark Anthony Villarreal.
1: Okay.
0: Okay, sige. So, mag-istorya lang ang tinood, Vic. Eh, mga nag-iing tinood ng drama. Sugus mayong pamatay.

kalendar yan. Napadangat ko diya sa inyuhang sibihanan diya sa XFM. Kay gusto na ko matagaan ko o kanang kaupayan ngayon akong problema nga nagkabiba ni akong abaga karong gabi wala. Kasi pang anda pang ubo ba kay mapis ka na nga kuang kuandre ako ang kalimutaw. Masero ka maring Darya o maring Erika. Gawas nga mo nang ipang TV na mo niya. Nagproblema ko aning ako ang sitwasyon karon. Ay, gani ako ang sitwasyon karon maring Erika, maring Darya o nga master ni Darya ni Kapoy na kayo mong tulos yung balik ng inyo ang pangalan ba? Bakit gani sa kong kargada karong mga panahon na ako mag-old master maring Darya, maring Erika. Ipangalaan mangugos ako nga amahan o dukat klase nga mga mananap. Ipangalaan ko sa akong inahan o kabayo. Kanang mula. Makabot akong mga pito ka bulan kapin. Lahin na po'y gusto sa akong inahan. Rabbit tapod ko no. Muna nga nagkumbay ng kabayo kong rabbit. Master oga maring Erika o maring Darya. Muna nga nakuha nga problema kay uwanay mo. Kala bang muatras na ang mga bisag mga ka-inspirasyon. Muatras. Ata, para masamta ninyo. Sugna to sa silindana, noy. Para inaan yung mga may tabo, be.

0: Guna peredut anak.
1: Pak.
0: Dia kaki kas kasilias.
1: Ni bang pergi. Pada aku mengenai kalim.
0: Bisa. Sebab ada kau ke guys buku ngaji kan. Nama nama risiko si pembetis.
1: Murai ni. Pak. Pak. Serius tu bapa mutana kau ni bapa.
0: Oh.
1: Aku pada nak problem memang kau ni aku ang ingin palagi sebagai eksperto ang dili ko normal ng butang abnormal ko no. Dili man normal ako ang ba. Ano sa mga pangalda niya sa kuha pa nga? Pati na kuha mo niyong kargada pa?
0: Bitaw, ah, Gregfredo, anak.
1: Hindi ko makauyab ba niyong... Ako ba, malibo? Mahadlok po kung kauyab ko minyo. Kuro, ikaw kong masawa na ko. Kita ka ni po? Ah!
0: Kamalo ka, Gregfredo? Pa? Agbayan na ka samtang mag-istorya ta.
1: Yagbayan ko ni mo pa.
0: Gregfredo. Kato panahon na disapaka sa imong inahan. Ang imong inahan nag-antos.
1: Unsa
0: ako nag-antos. Kay ang iyong ipangalaan na usa ka kabayo nga mula.
1: Masabot nga kini karong mo ni akong kini akong kargada dito ni nakuha ni sa ipangalaan ni
0: Tinood ka na anak.
1: Buhi sa kabayo.
0: Tinood ka na. Gani ako ipangalan sa nanta kay kapalugang kabayo nga yung kisang kabayo ang iyong ipangalaan. Ang kabayo ni Leon Guerrero.
1: Pa. Wala pa ni mong pugni bis mama pa. Ano mo tagila nga? Ayaw lang ng kabayo, kanding lang.
0: Ayaw ni ma. Iho. Godofredo. Samtang nagsuri-suri ako sa baybayon, nakakita ko sa kababae nga nagtungtong sa dakong bato.
1: Pa.
0: Abin ako magpakamatay ang ganahan imo manayang inahan.
1: Bangas ka pa.

0: Buang nga ni Jerry.
1: Ay.
0: Ako ba?
1: Nga.
0: Na problema ko.
1: Nga do day, Brad.
0: Na problema ko ba kay... Bao biya ka. Sa pagkita nang mga garon dyan, sa kuwan dyan, layo na kina, wala rin wala na gawan it.
1: Bao ba, Brad? Nahibong ito ako, Brad, kay. Kaya imuha, Brad. Nakita ko na ako, Brad.
0: Silip ko ni mo dyan?
1: Sorry, Brad.
2: Ayaw ba?
0: Ko, Jer, ba marumaro ka, Jer, ya? May usulti ko si mga amigo man ta, good? Ako, isulti kita ko ni si mga kay...
1: Brad!
0: Amigo man ta. Jer, gusto kayo kung...
1: Ngayon, ako gigikwani mo, Brad. Nakatira na bagang... Natisting na bala ni mo, Brad.
0: Pagani na kung masuway, no, kay... Madlok lang ko, kasi...
2: Hello, Budo! Budo Frito!
1: Brad, nasi una, Brad.
2: Hello! Hello, Budo!
0: Bayo, dirty na namin.
1: Una.
2: Uy, gudo! Ayun, hindi na ka malakas lagi, gudo!
1: Malakas ako, Brad.
0: Eh,
1: sorry, Brad.
2: Uy, gudo! Kumusta bang ka, gudo?
0: Ayoko ka kasamakit ang sa mga tao, eh.
2: Wala, lain lagi ka. Ima mga niwak ni gudo. Wala, lain lagi ka. Hanok mo ka maulawan.
0: Una, ayo.
2: Uy.
0: Ayo, pag-ana, ganito.
2: Uy, gudo! Wala, saan niya ko naikapan, gudo? Uy! Ano, gababag!
0: Taka na magabang hikap, uy, flashlight man na.
2: Ay, flashlight na? Anong init man?
0: Sige, man.
2: Bakas ko! Ayaw, di ba?
0: Ikaw ba? Ay, na magadri yung... Sumuka ni mo, isi.
2: Uy, gibingan ako ni mo, gudo, uy.
0: Hindi nga magasikwa, nabalay tayo kaagi, wak man.
2: Uy, lain lagi ka, gudo. Ano mo, iskap isnab na kakaroon ba?
0: Ayaw, siguro suwayan ako niya kung kargada ka niya.
2: Uy, gudo!
0: Nagkataon ng bayutan, eh. Suwayan ako niya. Makakaya pa rin si kong kargada.
2: Uy, kumusta mo kagudo? Ay, pahikam sa imong...
0: Ikaw.
2: Ay, kagako, kagako.
0: Niloka, uy.
2: Ayaw ba?
0: Pati na pahikap ba? Kaya masig na yung mga tao ba?
2: Bata siguro ta gudo kay bro nito. Okay, mo nang awaw kay gudo.
0: Asya man taad to?
2: Ay, kamala na ka. Tunay mo. Malik gudo.
0: Isuway na ko ni. Isuway ka na ko ni. Karon kay naa na matres mingaw ilang semangga.
2: Oy gudo.
0: Gusto man jud ka mo suway.
2: Oy gudo lagi.
0: Ani ana.
2: Oy gudo.
0: Gaon.
2: Kada ko mo
0: tanan. Ya kaya nimo.

Kilig ka, huwag maring Daria o master. Ako yung suwayan yun ang bayot dito nga dayo. Kung itong bayot, bayot pa ito dito sa kuwan. Dabaw ba niya ni Abot dire? Si Una, ako yung kinala dito sa Lanos Mangka. Nagkakay na tatagibaklan ko ni akong amigo nga si paring Jerry. Nga, mura ko na ko grabit mo, kuwan daw, masakyon. Paspas ko doon kaayo. Muto nga, pag-istoryahan namin ni paring Jerry, inano yung mga panghita po.

0: Brad. Matay Brad. Grabe kayo ka mo karate, Brad.
1: Sabuti mo karate.
0: Brad, kanang nakuan ako good bad kay. Katong gidalani mo tong bayat nga si Una, Brad ba?
1: Ay, but...
0: Ako ang Brad. Oy,
1: Jerry, gibaklad ko ni mo.
0: Kita kayo na ako. Grabe nang andiis man, Brad.
1: Uy, anong mamaklad maga Jerry mo?
0: Sorry, Brad.
1: Ikaw, sabi na mamaklad ka ganay mag...
0: Wala, Brad.
1: Ay, basig doon kayo. Basig na picturean mo ni mo. Ayaw, pusa.
0: Malubat ko atong panahuna, Brad.
1: Ay, mabidyo ganay ka kung ka malubat.
0: Brad, pero nakita gud na ako, Brad.
1: Kining,
0: grabe niyo. Gahangos man ka, Brad. Mura kag napil og panrang.
1: Jer, so buto sabot ni mo, Jer, nakita ni mo kung unsa gud ako ang problema kay mo gi problemahan na ginako. Di mo kato si una nga katyabaw oi murag na kuan.
0: Nakakita gyud ko pag ibot ni mo, Brad, makaingon gugo, Brad. Grabe mura magkamuting kahoy, Brad. Itong hybrid na kamuting kahoy, Brad,
1: itong
0: ba?
1: Itong kahilo? Ayaw, ma! Mula gina ko problema karon, Jer. Kaya, wag man ako ni masuway siya. Bye. Ang ikablak anak ko, basi na makauya, bulilin nung buwagan ko makita niya ko ang akong kargada nga. Oversized mga ayaw.
0: Brad, naku ipagailan ni mo, Brad.
1: Kinsa man na?
0: Tagapirido, Brad.
1: Tagapirido?
0: Itsas ka ayo, Brad. Sorry, Brad.
1: Basi mo po sila doon niya.
0: Brad, diha man ko dagaan ha, Brad.
1: Ay, sige.
0: Kisa ka niya kong forma, Brad. Tara man na kong pantalon, Brad. Law-law na kayo, Brad.
1: Naka-sputing ka. Oo, sige. Karusan man natin. Karusan man yung panilas ko ha.
0: Brad, kagang mani, Brad.
1: Ato na suwayan. Suwayan ito. Ipailas ko ako ba problema sa ko ni Jerry kay basi di ko minyo bag makita ni ko kagada na ko.
0: May
1: kita ganyo pakita ta gaw.
0: Brad. Grabe, Brad. Kung na panay donggan, Brad. Mura na man nag itoy, Brad. Sorry, Brad.
1: Ay, sige na to. Atong suwayan to gingon mo.
0: Tara, Brad.

0: Mau nani? Mau nani tadi?
1: Mau nani, Brad. Minggu pakai Brad kayak elastris pemas sapun.
0: Mau lanjut tadi, mau chat-chat. Mau,
2: hello, Lucy.
1: Ay, dahi ke nang... Namoy ko, Andre, dahi ka nang imnunun dahi.
0: Kali bahala di Algeri kay... Ako, di mong sweet to dahi.
1: Adai kan,
0: agak ini. Dari aku.
1: Namanya gini sang malik dai, ketung naib, ketung naib bully now dai.
2: Nasih.
1: Sugi dai, nak, nak kau ke uban dia dai?
2: Aku nasih.
0: Adik kau ni mau ke batik kag naung? Adik kau di jer dia, kita lagi naik.
1: Sorry dai.
0: Pinta hak lain, pinta.
1: Sorry dai.
2: Cepat, saya mau ngaku.
0: Betul, kita lain. Lain aku di mga aku Andre, mga bully mo rin yung mga aku Andre to.
1: Brad.
0: Oh. So, paghambog niyo?
1: Mati kuyawa, ginibugpur ma, Brad.
0: Ay, asan ang paghambog niyo mo? Nga kaya mo sa gubang niya kong kargada?
3: Hi!
0: Uy. Kagwapa niya? Ay, Brad, istoryaha niya, istoryaha na yun. Ikaw, istoryaha.
1: Ma'am, mayong... Maing hapon, ma'am.
3: Hello. Ako di si Kuan Maricel.
1: Ma'am, ako di si Jerry, ma'am. Ako kauban, ma'am, si Godofredo.
0: Good morning, miss. Ako di si Godofredo.
3: Good morning. Maing hapon.
0: Kalo mo isi mong kamot, lumoy kayo.
3: Ako diri, wistihin, magkagodiri.
0: Ako sa'yo mong gisabon, lumoy lagi mong kamot.
3: Clear skin soap.
0: Bato grady ay. Sus ka hamis yan. Paa. Nag-sulta ka na maong gising-gising.
1: Brad.
0: Kaya ganyan.
1: Brad, ako isulta na mo, Brad.
0: Asan?
1: Magmanunod mo kwarto, Brad. Paon ako dito sa kilid, Brad.
0: Manamaklan na po ka.
1: Asan yung lagun, Brad?
0: Sige. Ayun lang pagsaba, ha? Uy, pila mo na siya.
1: Kamari pagsabot, Brad. Buon na lang ako dito sa kwarto, Brad.
0: Sige.
1: Isa di kao ba ni Godofredo, no?
0: Yes, Godofredo, si Jerry to siya, Jerry.
1: Mayroon ko siya sa piyot, lagi ko siya dilakuan.
0: Ay, kayo kamo to, stress mo ko to siya. Di na ko mag, di ko pareha siya ng uban ba nga, dahan pa kayo magbaskot-sikot ba?
1: 3-5. 3-5 lang.
0: Walay discount, ano?
1: 3,000.
0: Grabe po, mahal na po. Saan mo na imuhang kargada, day?
1: Baka yung kwarta?
0: Ano? Pwede mo hangyog tuet?
1: Sige, tuet.
0: Ano? Sige, sige. Okay na siya mo ng presyo na.
1: Okay na eh. Okay na, may problema.
0: Pwede na nga yun na ito.
1: Tara.

0: Sige.
1: Naalam tadrin yung lang.
0: Wala pa eh. Ubo ko na. Wala ko na panting.
1: Banto na kayo nagbaho. Ha? Ayaw ko ba ka nang humot kayo sa
0: buhay? Mamani sagol mo ni Nene. Alcohol, pulbo. Sagol na ba ko ni Dirig? Ang baho, Dirig. Ang sapatos, Dirig.
1: Nakakaya kayo isa sa ko ang garganta. Suwayan na doon eh. Okay, pipribihan na ni. Dagka na siguro na suwayan. So, wang-wang na siguro. Basta rin, ato na nang suwayan.
0: Sige nga, sabi may lugayan din ato. Mani daon sa, bago panty dyan. Ako, pamilay ko'y panty di ay.
1: Pamanta mo man, una sa nagkong gross smell.
0: Siya,
1: unya ng et.
0: Taga to et, ha?
1: Lagi, sa mga diskobyada, mga oi. Sige na, sig lang. O sa mag-una-una ron.
0: Sige. Maplastar na ko diri. Sa diri ka sa VIP room.
1: Ipagawas na ko diri. Kung kargada, akong isanday diri sa bangko.
0: Masa ba lang isanday ni mo? Kanang tenderloin sa...
1: Kumanda ay gini.
0: Ha?
1: Kita gani?
0: Imuhan na, anay?
1: Sa paman di may lain pa.
0: Ay, good afternoon. Imuhan na, anay.
1: Nag-down ako, Gusmel. Nag-down ako. Ayun na, wala ay talipin na yun. Good afternoon.
0: Handos pa! Handos pa! Handos pa! Handos pa!
1: Sige pa! Sokol nga! Kaya niya!
0: Digawas nang imong ulo niya mo ba? Umulo ba?
1: Liyo, huwag naman
0: na yun! Atay! Ako

Medyo kaayo mga marin kay pati itong taga-Pirino mo ni atras yun ang iyahang kuan, ang iyahang chocolate bearing. Ang iyang adam sa apple, nagawas ko niyang adam sa apple. Grabe mo, gudin yung pribuyag, mo gudin akong kargada. Uy! Mila ba yung mga simana, bulan, nahimo o mga tungas tuig, nakauyab ko. Yes, nakauyab ko. Ang iyang pangalan, ang pangalan sa kong uyab nga si Marie. Huwag inanay mga panghitabo.

0: nganong gidamang ko ni Mordi Aprido sa minyo madapit eh. Usubi ako nyo kaayong mga jatot diri ah.
1: Ito, nandiyatot ko eh. Muro man tag 1980s. Kita o. Abi ni Mumar. Nagpasalamat kayo ko nga. Isugot-sugot ni Mabisan. Huwag kinangati ning dili ko nga nagkahitsuraan. Nagpasalamat ko nga. Ah, mahal ko ni mo ba?
0: Nakabaho ka nyo. Dili masab ka. Peso di ko maon kay sa imong itsura. Gwapo ka, sakto barog. Pero nang hinaot ko nga ka nang dili ka para sa mga laki nga. Sa ilan ni... Kanang mga laki ko ni... Dahil lang ko mag-mention nga ka nang... Nakahan kaig mga babae.
1: Dili ko parehas, ana. Parehas mo ni... CJ nga... Isa na yun. Kanang mga stick to one, gid ba?
0: Salamat, ha?
1: Pero, maruyab naman kita. Buta na ko mga... Kang... Buta na ko nga, tilawan ko ni mo.
0: Uy! Ayaw ka ba? Lain ni mo, uy. Kanang... Hindi sa taan na mga ana, uy.
1: Dilit mo guta mga bata.
0: Sige na, supayigod ko. Basindig.
1: Basindig? Kuhan ba?
0: Bahala ka. Okay lang.
1: Okay na si mo? Suwayan ko ni. Inuun, guwapag kini akong uyak. Ang problema, kaya ka rin akong kargada. Ipagimaw ko na akong ulob eh.
0: Uy, imuhan na tanan?
1: Oo, ano man eh?
0: La, di ko eh. Mahala ka. Mahadlo ka na eh. Iyodik ko kada ko.
2: Ayaw ka ba?
3: Problema karon. Kaya mo uyab nga si Marie, ako ang gigitang nga, kani ko musugot na gini siya, ako gini siya pag-asawa na pan, pagkakita niya sa akong bunal. Sa kong alho nga, kaingon siya nga mura ka ng balanghoy nga gipanitan. Puti, pero kaingon ka, pwede gini noon nga, sakto-sakto gini. Bisag si Titi Queen ane, o si Titi Princess ni magsilbi ane. Sa kaman ako na nga musukot din akong uyab, kaya murang nga, ang ingon ba niya, kalas ko nung kayong sa lumpas. Kalas ko nung kayong labnog, kay maglabad ko nung yung ulo, anak ko. Iyak kong matistingan, kay mo mo yung ingon sa iyang mga amiga nga, nakatilaw mga dagko kayong mga tabadidoy. Sa kaman ako na, tabaki ko din yung mga maringbi, baluoy mo, kapoy na kasi dadala ni ba, kay paminaw na ko kay kung maangko ni Marini ako ang tabanidoy. Pakastan ko na ko ni siya. Maluoy mo tambagi ko. Tininalang kutob. Godofredo.

0: except ma'am, Tagum City. Alright, mo to ang ano?
1: Yes. To ang gibasa nga kaagi. Grabe. Uy, talagang saon sa ning kaagi ha. Oy.
0: Grabe kayo. Uy, alas 11:34 naman dahil nung ato aning kwanan biya. Ato aning grabe kayo maring, no?
1: To.
0: Na yung mga inaana nga mga factor, no? Ato naisigutan kadali, no? Ato recap ta sa to ang sender mga katropa.
2: Kuya kaayo maring.
0: Kuya kaayo, no?
2: Kailangan ka, no? Kargada mga lapos.
1: Namang ipakatawang ka nang ingon nila mga blessed kuno kaayo nga mga lalaki. Dari sa Pilipinas, naara siguro sa mga nagkargada mga 30% na siguro. Pakita ay ganda.
0: Ay,
2: ay, hoy, ato sige ikaw eh. Patunayin.
1: Joke lang, atik lang.
0: ato sa i-recap sa mga karon paka-tune in sila, mga radio set, no? So, ang ato ang problema karon mga katropa, ang kanin si Gudon Frido, atong sender, nga nakakuan, tanganing madaom, problema ni si ang kargada, siya ang taba nito, yung aran nyo nang dakuan, no? Ipangalangan siya rabbit, o kikuan nyo yung kamay, paspas, balo ka ng rabbit, paspas, kahit paspas kayo na kapakala ng
2: paspas na dako.
1: Ay, kay muli na sa gibutang sa lugo sa Playboy kay ating rabbit na isa na sa pinaka bigaon nga hayop sa
0: hayop. Yes.
1: Muna siya.
0: Muna no nga karon na dako pa jud kayo siya bunal kay gipangalaan siya kabayo nga mula. Oo, nga kabayo ni Leon Guerrero.
1: Hala,
0: oo. Oo, diba? So, muna ro no nga, way mga, na siya gibigyan nga bayot, ha? Babaha nga, kung ano yan, ang pungango, ganda nga gasket, nangatanggal, oy.
1: Wala ma-admit sa kuhan, sa bungkas, lago sa
2: regional. May kayo, walang hospital.
0: Oo, nabungkab yun ang balay sa pinig, no? So,
2: kahadlong ana, oy.
0: Ikaduwa, katong isa, wah, ni gawas mo dito na ang gitulak ang adam sa apple.
1: Hala.
0: Sa kataas, kinalimang gawin. Putot, siguro gamay, siguro kitong bayahan na to.
1: Grabe yun.
2: Magkagaling ka kabayoon mo rin, tawag kabayoon. Magkagaling ka, wala na baliktad. Ang rabbit, o narabit siya.
0: Ay, hindi mo ko grabe kayo. Ang karong nga grabe ito, isa, katang si Marie. Moto yun ang yan.
1: Na problema sa kayo, niyabot sa punto nga, nahigugma siya o niya kanang nakuyab siya kanang itsuraan daw. Problema lagi kay dili sa iya ha, kay nahadlok sa
2: oversized niya. Oversized the eye.
1: Kay murag na-analisa siguro sa babae mga sus, kung maigo ko ani murag di na siguro ma-interview.
0: Makaingin din siya mga sa mani oy mama. Lai mga nagilusayan mag-uabot din sa kuang batihis.
1: Ano? Hala, ito siguro. Ay, ito nang good morning di ay si Doc CJ ni Druda.
0: Ama, si Doc CJ.
1: Good morning, Doc.
2: Ingon ka si Kwan, si Maricel. Ingon siya, oy, nagkatawa ko sa 2-8. Sa 2-8 daw.
0: Sa 2-8.
1: Anya, ay, napadali ah si Kwan, si, ay, aba, si Jovi Castillo, si, hi, kamaring, Cinderella Parias, siguro na sa, ako ang bana, si Junalo, ako po gargada, daro si Junalo, pagutaya.
0: Wala.
1: Ano to, eh, kamaring.
0: Why screenshot, di ha? Why screenshot?
2: Why screenshot? Para
1: comment.
2: Ba?
1: Comment sa comment section ang mga screenshot. Wala.
2: Si Vincent.
1: Hi, good morning kang Vincent Mulya. Pa-shout out mga tari. Salamat kayo.
0: Si Din Luna, mananay si Din Luna. Maayo ana mga maring, asa ni putlan niya gamay. Aba, o napon na siya napon siya ipunto, no? Ano po si Alana Pablio, mag-apam na lang yun na na siya mga maring kay para haog yun na tayo kay kung diri na siya sa Pinay makasuhan yun na siya kay makadaot man na siya o kaugmaon oversized man ba aman pero kung na nagugmahan yun siya ay kasayahang actress
1: agwantahon
0: pwede rin niya sapsapan maura to maring dahil lami. Salamat kayo.
1: Hala oy, kanang kung sa mga saging o kanang mga pinya, kung sobraan kadag ko, dili pwede pang export. Pero kining kargada sa tuang little sender, murag dito rin sa laing nasud makakita o mga
2: kuhan. Ang gwapo, anang sapsapan. Tama mo to siya.
0: Sapsapan?
2: Sapsapan. Nga ibulad sa init, nga murag binyangkong.
1: Diyan sa may kuhan, sa Tibalong.
2: Tibalong.
1: Binangkong sa Tibalong.
2: Binangkong sa Tibalong. Kaya nasa kasada ni Pambulan.
1: Kaya na, imuon na ba na siya? Sige, ginahin mo ang mga Tibalong.
2: Mula na kang kuhan, kanang, sa kanang ang sabihan eh.
1: Ay, kanang...
2: Gaw-gaw.
1: Gaw-gaw.
2: Kanang mga harin na mo?
0: Tama na siya.
1: Kanang mga klas-inga, mga
2: klas-inga
1: mo. Ay, muna na.
2: Muna siya, mga matling. Muna na siya.
1: Brown lagi na, lagom naman lagi na nasa highway, lagi ibuhan.
2: Maputi na siya, kaya pagdukdok ang pino na siya.
0: Maputi na siya, nabi na yung aging mga dump truck. Kaya magiging ang mga dump truck, di ba ka mga luspan,
1: di ba ka mga kuyawan.
0: Di ba ka mga kuyawan.
1: Ay, nako. Sige, may i-comment yan mga maring ang iyong ikatambag sa tuwang Little Cinder sa XFM XFM 107.1 Tagaw mga Facebook page.
0: Mm-hmm.
1: Makita ang sabda mga maring sa XFM General Santos City Facebook page o sa XFM Mati City Davao Oriental Facebook page.
0: O sa Asapa.
1: Padungong sabda sa mga nagariya nga mga radio stations?
0: Nationwide.
1: Sa, yes, di asa Bukidnon.
2: Nationwide.
1: Mindanao.
2: Mindanao-wide.
0: Dili, kay mamay, na, ako lang gustuhan, nationwide naman ta. Kaya mga, ang kwan dito, mga Tagalog, kaya magana naman sa Bisay, minang ganag mga Tagalog, kay UE. Dila sila ganaan.
1: Yan ang sabi nila.
0: Sa ayaw na namin ang mga, laki, marinig yung mga ano nila dito, kasi napaka-UE talaga.
1: Gusto nila ng mga Bisaya.
0: Mga Bisaya. Kasi yung mga Bisaya talagang ang titigas ng mga Dela.
2: Like, dalihan mo dyan, baka magalit sa Gabi.
1: But anyway, mga maring alas 11, 40 ng atong oras, mga higala, ha? Hala, nalang yung mga mensahe diri ay, gikan diri sa, ay, mga taga-Mati, ano yung mensahe diri si Ken.
0: Aba?
1: Ang rabbit, kaya na mo patay o 20 kababaeng rabbit, pinagi, rajod, sa ana ah jug ay gawo di aning rabbit oy ingon pa si katropang Ken as si Bido diri sa may XFM Mati City Davao Oriental tinuod da mari pamatok ina Ken dira ka mga screenshot
0: ko na picture
1: picture daw
2: basi tinuod pa na mari kay mamatay man ang rabbit panguman og jug
1: mapa di ay
2: oo ora sa kana buyog ba oh di ba kana buyog panguman nag kana igosay pa mamatay.
1: Dili na baka tuslok.
2: Kaya mabilin. Kaya mabilin man to ilang tabadido eh.
1: Mabadi ay.
0: Aba.
1: O dapat kikuan to, gipreserve. Ay, kuan. Anyway.
0: Ay, si Neymari.
1: Minaw siya.
0: Anay siya, pakiplay. Himayang dalunak. Dili na itong What Our Friends Are For?
1: Sige,
0: ba? Ano na ba?
1: Himala na.
2: Masig na usab na.
0: Masig na usab na.
1: Ato na ang taga-pagtagan o niya, tawad-tawad SM, kaya ato na yung taga-agawan si SM, masig din na na-move up sa 2 abang.
0: Mga gani. Anong himayang lalunhak man? Sa may mga masagot ka? Nakagyan siguro siya ang inani. Domingo na magunan siya ba?
2: Nahunlak?
0: Oo, nahunlak. So, himayang nahunlak. But our friends are for na lang ta, Inday Marie. Oy, kay pang Domingo man ang imong request. Alata na yung kayo kakuhan nga, idaran na ka ba?
1: Mukuhan gina siya, mo request sa at my worst.
0: Ah!
1: Ay, mga latest fantasya.
2: Anyway, mga bagong latest.
1: Pati baya ko, diri akay na ngumpra mi si Maring Cinderella, nga ngumpra sila. Kaoban yung bana nga dako kay Gargada po, si Junalo.
0: Junalo, o.
1: Abi, oy.
0: Ay, ano ba si Maring, kung nili ni-play, di namin mo-cup.
1: Alaw.
0: Ay, mauna. Sige lang, kaya ka malaka, kaya ang technician niyo, ang technician na mo rin, amigo man din. Ay, mahukap, lagi ako na.
1: Sige, dabi ka. Ay, muna ba ito, color?
0: Ay, sige.
2: Color.
1: Color brown.
0: Baby, color brown o color red. Okay, sige.
1: Kung ay color, mga maring, wala pa'y color, pero kung dahil gusto mo nawag, nga gusto mo tambag sa ere, mga maring, hala mo, muna ba't sabi kay, gisa na magunta ko rin dito, muna ba't.
2: Usa, na pagtawag mga ito, kaya number maring.
1: Ang ito ang numero is 0966-3069569. Osbon ko mga maring 0966-3069569 mga maring.
0: Mm-hmm.
1: So andam na ito ang linya, gabrihan na ako apan sa dili pa mga maring ha. Ang ato ang programa di ay hatod ni kanato sa pinakakusog nga mga food supplement nga pampagahi sa ito ang tabadido eh.
0: Mm-hmm.
1: Uh-huh.
2: Turbo Male Enhancer. Uh-huh. Kaya kung muluhot ka, dyan sa ako, oh.
1: Matod, ina.
0: Matod, ina. Sa pinaka sa Turbo Babe. Astro na rin siya, maring, bea.
2: Klaba Waska.
0: Lay, daw sa?
2: Klaba Waska.
0: Nah, Klaba Waska. O sa pa?
2: O, ganang pangkuan siya. Pangpagahi.
1: No. Wala, nakasuway ka.
0: Nakasuway.
1: Nakasuway mula
2: ka. Wala na may mugahi.
0: Sa kontentor mo, mukhang higina siya.
2: Yes. Pwede ka na siya ikalso sa bao-bao.
0: Kana.
1: Datong balikan mga maling ang kining kaagi samtang wala pa tay color mga igala. Dili gid malikayan ba kay dunagi mga tawo nga ani siguro nung kana ganing gigrasyahan sila. Kay dili nimo maikalimod ang mga bayot na daghan jud nangandring mga lalaki ana. Na muda ko ila mga karga. Da gani diri ara na sa Pilipinas ang daghan kaayo mga gipamaligya nga mga produkto nga pagpadako, pagpagahi. Diri na daw kay daghan kay diri ang magagmay mga karga.
0: Tama kay ang mga Pilipino ang size bukod ala dili kayo kuan sa mga marine kanang dili kay dako tama lang. Nara sa mga 5 ala na mo siguro na.
1: Mo bitay na mga marine nga gamay ra kaayong ihap sa mga Pilipinong lalaki nga nakaasawag mga apam. Kay susi pangingi kay ra kunta sa mura ra gud tagi toothpick
0: pangingi. Pero naay mga kwan baya daw kanang mga foreigner mga apam nga ganang mga Pinoy. Daga ra kita sa social media nga mga kwan mga
1: siguro wala lang choice.
0: Wala sa
2: kay na dere tambag mare.
0: Be.
2: Ana si Ismaila si Biliano Asuncion. Good noon. Pwede mo na siya mo adto sa doktor ipa-check up kay basig na ay losyon na pangpakuyos. Anyway, tulab na dili basig sa kadakuan. Maayong relasyon, pamawab, watching you, 3 amping. Oo. Palitan, dahil mo ito mo ingon na ay panghaplas nga pangpakuyos.
1: Dili ang kasigaran mga panghapang babaligya ka rin sa online.
2: Pagpadako,
1: nagiging na siya.
2: Basig na ipang pagamay.
1: Basig na asam.
2: Okay, yan naman siya, ipa-doktor daw. Mamayag sa resita nga pang pagamay.
0: Ato ka sa mga machine shop, dito ka niya, ipa-turno na nila dito, kaya pwede mo na magamyan. Niya, makurma-kurma, makadesign pa ka dito.
2: Pwede ba si Batuan?
1: Pwede siguro na, mga giring-giring.
0: Kuala ka ba ng
2: mga
0: sandiran ba nani mo?
1: Gusto ba niyo mga katong pointed gayo nga, tumoy ba? Murang tako, may punuan, murang huwag ka ng kuan.
0: Na kay mga injer niya, pwede na magamitin.
1: Aba, sige.
0: Sige, be.
1: Pwede sa na siya. Jeter lo Dubai, sige sa nga, kamang alamion, ganang jud ninyo. Uy, gusto ba man di alamion, good me? Kami ang lamion diri sa Tagum City. Dali ka na imnan o onsa daw?
0: Metformin, ha? Mga taas na siguro sugar ni. Si Din Luna, ha? Di, daki ra na imnan. Si Daki. Ay, bahala ka diya, ay. Be.
1: Oo, kisa pa yung nakadali ang mga maring kay gamay naman atong oras, alas 11:47 na antak na sa buntag.
0: Sige.
1: Nakoy kaila, nga ingini hapit-hapit ani ang kaagi niya, na problema siya kay kuan lagi, kana laging, panang grabe siya ka, gusto gi siyang mudaku ang iya ha, iya mo doon sa punto mga maring na-hospitalize na noon siya.
0: Ay, mga inanak nga mga pakor.
1: Kay, yahamang gi kuan maring, yahamang gi disdisan, ipangsuksuka niya.
0: Kaya mga gadget, mutan niya mga accessories.
1: Iya, ipangsuksuka niya ang mga kuan, mutan nga niya mga divider.
0: Mora na siyang kuan niya. Ay, kanan na ganag mga sabitanan?
1: Yes.
0: Kalain, anak, oy.
1: Correct.
0: Mao na di ha, no?
1: Wala na mo tambag diha mga marik eh.
2: Wala na marik.
0: Wala na. Oy, si Linlin nagtanaw. Si Linlin, Linlin.
1: Si Linlin.
0: Kamusta, Lin? Oh, no.
2: Pasigurahan ka mo tambag diha.
0: Ayo kay utro sa litambaganan.
1: sige kuan unsa kay assessment ni kanan eh?
0: Ni Linlin
1: ni Bibi.
0: Okay, 48 na. Sige, 48 na.
1: So, ato na rin tambagan mga igala kay ikaw na po yung tambagan eh. Kamay ka palik ano yung ganito.
0: Boy no. So, moto na nga. Ikaw, Godofredo. At least, isa lang ako masulat. Congratulations. At least, hawak mo na ang beat, no? Ikaw mo'y nakakuha dali sa pinakataas o siyempre mahog na lalimang kaan nga mura o kabayo o niya pagkuman mura grabit mo kuan mo kamalo no? So mo siyapol so ako ang matambang ni mo pamili lang yun kumbaga hiti na lang naga good morning towel ako doon rito pa at least na istapir no? Kaya kung isulod mga nanay mo ta is hansak ni mga tanan basing magproblema po ka nga, di. Wala pa pa mag-isay-isay di mo rin yung usay mong panginabuhian. So, kung isay-isay siguro di mo yung panginabuhian, kung dato siguro ka, pwede na siguro na, mapagitaan lang pagi. Pero isa lang kung masunod din yung mag-unabredo, nga kung ako sa imo ha, if I were you, kung ako ikaw, sortiyan na ka, follow your heart and follow your dreams. And that's it, thank you.
1: May na mga nari, muna ko ikatambal ko, ikitambaga naman ka diya. Ako na lang si Maring Indo Erika Hantod Lunes, mohon kita magkaoban. Ako si Maring Erika, dali ko pa dalimis tayo sa apan, di makopyan sa antong odgay mangunay o silingan.
2: Kaya po niya kayaan sa kanunay panaban, si Tia Tarya.
0: Masa ni Naitanini, ang inyong likod, Gabarong.
1: Salamat.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
3: Yes to help!
4: Bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
5: Ang mga paunang headlines, katropa, atin po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinaunahan po ang pagdiriwang ng 128 Araw ng Kalayaan sa Maynila.
6: PBBM, kinilala si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore sa kanyang talumpati sa Quirino Grandstand ngayong araw.
5: Vice President Sara Duterte nilinaw na hindi siya interesadong agawin ang posisyon ni Paulong Bongbong Marcos Jr.
6: Department of National Defense Secretary Teodoro Jr. tinawag ng normal term ang natanggap niyang sanctions mula sa China.
5: Bilang ng mga nasawi sa Mindanao quake, umakyat na po mga katropa sa 55. Ayon nito sa Office of the Civil Defense.
6: Labi ng Ateneo athlete na si Rene Baterbonia dumating na sa Davao City. 3 persons of interest sa pagkalunod ng mga Ateneo basketball players na tukoy ng CIDG.
5: Balitang regional, abangan mamaya ang pondo ng national government para sa Palawan State University, Kinulang. Mahigit sa 7,000 aplikante, hindi muna tatanggapin.
6: Sa balitang international, Thai Princess pumanaw na matapos ang 3 araw na pamamalagi nito sa ospital.
5: Showbiz, BTS concert ticket sa Pilipinas sold out sa loob ng 30 minutes. Mga army fan humihiling ng day 3.
6: Sa balitang sports, alas Pilipinas, bigong makapasok sa semifinals matapos talunin ng Taiwan sa ABC Women's Volleyball Cup.
4: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. Nationwide.
5: Mga katropa, pananghalian na po ng Biyernes, Happy Independence Day, katropa. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa niyo na po ang XFM News Nationwide. At live po tayo sa iba't ibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
6: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
5: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
6: Ako si Brian De Paz.
4: XFM News Nationwide.
5: Sa detalye na ng balitaan, mga katropa, pinangunahan ng Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdiriwang na ikaisang 128 anibersaryo ng ating Araw ng Kalayaan na may temang Ang Kalayaang Pinapangarap. Nagsimula ang selebrasyon dyan sa Rizal Monument sa Maynila, kung saan pinangunahan ng Pangulo at ng First Family ang flag raising at wreath laying ceremony bilang pagpupugay kay Dr. Jose Rizal at sa mga bayaning nag-alay ng buhay para po sa kalayaan ng bansa. Nagpatuloy ang programa sa Quirino Grandstand Tampok ang maukulay ng mga floats at pagtatanghal at mga programang nagpakita ng diwa ng pagka-Pilipino at pagmamahal sa bayan. Ayon sa pamahalaan, layunin po ng pagdiriwang na gunitain ang kasaysayan ng bansa at palalahanan ng bawat Pilipino sa kanilang tungkulin makiisa sa pagbuo ng mas maunlad at nagkakaisang kinabukasan.
4: XFM News Nationwide.
6: PBBM sa Araw ng Kalayaan, iginiit na responsibilidad na dapat pangalagaan at itaguyod. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
4: Live.
6: Binigyan din ni Senator Francis Kiko Pangilit.
7: Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino na pangalagaan ang kalayaan at gamitin ito bilang responsibilidad sa bayan. Ito ang mensahe ni Pangulong Marcos sa 128th anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas ngayong araw. Ayon kay Pangulong Marcos, ang deklarasyon ng kalayaan sa Cavite noong June 12, 1898 ang nagmarka ng mahalagang yugto na ito sa kasaysayan ng ating bansa. Sinabi ni Pangulong Marcos na sa kabila ng digmaan, krisis at kawalang patiyakan, nananatili ang diwa ng Pilipino at ang hangaring makabuo ng mas mabuting Pilipinas. Binigyan din ni Pangulong Marcos na ang kalayaan ay hindi lamang pamana, kung hindi isang responsibilidad na dapat itaguyod ng bawat isa. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan protektahan ang katotohanan laban sa distortion, gamitin ng wasto ang teknolohiya at ibalik ang tiwala sa panahon ng pagkakahati-hati at kawalan ng tiwala. Nanawagan din si Pangulong Marcos ng active citizenship, good governance at solidarity upang ipagpatuloy ang pagtatatag ng bagong Pilipinas. Katropa mo sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
6: Samantala, pinangunahan naman ni Vice President Sara Duterte ang paggunita sa 128 araw ng kalayaan sa Quezon Park at Rizal Park sa Davao City. Dumalo rin sa programa ang mga opisyal ng lungsod, mga uniform personnel at mga residente bilang pag-alaala sa sakripisyo ng mga bayaning Pilipino. Sa mensaheng ipinabatid ni Vice Mayor Rodrigo Rigo Duterte II para kay Mayor Sebastian Baste Duterte, hinihikayat ang publiko na pangalagaan ang kalayaan, soberanya at mga demokratikong pagpapahalaga sa pamamagitan ng edukasyon, mabuting pamamahala at aktibong pakikilahok ng mamamayan. Bitbit ng pagdiriwang ang temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan.
4: XFM News Nationwide.
5: Inangunahan din katropa ni Cavite Governor Abeng Remulla ang pagunita naman sa 128 araw ng kalayaan dyan po sa may makasaysayang Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Bagay ng seremonya ang pagtataas ng watawat ng Pilipinas at pag-aalay ng bulaklak sa puntod ni General Emilio Aguinaldo bilang pag-aaral sa mga o pag-alala sa mga bayani po ng kasarinlan. Kanyang mensahe na nawagan si Remulla ng pagkakaisa at patuloy na paglilingkod sa bayan, kasabay po ng paalala na ang kasaysayan ng kalayaan ay dapat magsilbing inspirasyon para sa mas maunlad na kinabukasan ng Cavite at ng buong bansa. Isinagawa ang pagdiriwang sa mismong lugar kung saan unang iwinigayway ang watawat ng Pilipinas at dineklara ang kalayaan mula sa pananakop na Espanya noong 1898.
4: XFM News Nationwide.
6: Senator Francis Kiko Pangilinan, binigyan din ang sakripisyo para sa kalayaan. Narito ang report.
4: Live. Report.
6: Binigyan din ni Senator Francis Kiko Pangilinan ng halaga ng sakripisyong inialay ng mga Pilipinong bayani para makamit ang kalayaan ng bansa sa paggunita ng 128 araw ng kalayaan. Sa kanyang pahayag, sinabi ng senador na bagamat maraming pagsubok na kinakaharap ang bansa tulad ng mga kalamidad, panlabas na banta at katiwalian na nanatiling matatag at may pag-asa ang mamamayang Pilipino. Ayon pa kay Pangilinan, ang kalayaang tinatamasa ng bansa sa kasalukuyan ay bunga ng dugo at buhay na inialay ng mga ninuno para sa susunod na henerasyon. Anya tungkulin ng bawat Pilipino na pangalagaan ang kalayaang ito sa pamamagitan ng sipag, sakripisyo at aktibong pakikilahok sa pagunlad ng bayan. Kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, hinikayat din ang senador ang publiko na patuloy na isabuhay ang mga pagpapahalagang ipinaglaban ng mga bayani para sa bansa. Para sa Nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz. Para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
5: Samantala, si San Juan Mayor Francis Zamora ay binigyan din ang kalagahan po ng pinaglabanan. Ito sa Araw ng Kalayaan ngayon. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
8: Kanyang mensahe ngayong Araw ng Kalayaan, ipinaalala ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang makasaysayang papel ng pinaglabanan sa pakikibaka ng mga Pilipino para sa kalayaan. Itinayo ang pinaglabanan shrine noong 1973 bilang pagmunita sa labanan sa pinaglabanan na naganap noong 1896 sa bayan ng San Juan del Monte. Pinangunahan ni Gat Andres Bonifacio ang pag-atake upang sakupin ang El Polvorin at El Deposito na nagsilbing imbakan ng armas at supply ng mga Kastila. Ayon kay Zamora, ang pinaglabanan ay simbolo ng

0: Nagitang Pangulo si Gatchalian habang binabati ang mga panauhin at opisyal na dumalo sa programa. Matatandaan noong June 8 naman, ipinakilala ni si Senator Alan Peter Cayetano sa pagdiriwang naman ang joint celebration ng 128th Philippine Independence Day at 25th Filipino-Chinese Friendship Day bilang Senate President ng the Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry at kung saan present naman doon si First Lady Liza Araneta Marcos.
1: Nilinaw mga katropa ni Vice President Sara Duterte na wala siyang balak na gawin ang posisyon ni Paulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at hindi rin siya sangkot sa anumang hakbang na magpapatalsik sa kasalukuyang administrasyon. Sa isang interview matapos ang kanyang pagdalo sa isang Independence Day event dyan sa Davao City, sinabi po ng Vice Presidente na bilang constitutional successor ng Pangulo, tungkulin niya na pangalagaan at igalang ang saligang batas. Ayon kay Duterte, hindi siya pabor sa paggamit ng mga parang labas sa konstitusyon para mapabagsak ang pamahalaan. Kasabay po ito, iginit niya na nais siyang makita ng publiko ang buong katotohanan hinggil sa kasalukuyang administrasyon. Binigyan din ng Vice Presidente na ang kalayaan at soberenya ng bansa ay maaaring malagay sa panganib dahil sa katiwalian at maling paggamit ng pondo ng bayan.
0: XFM News Nationwide. Tinawag ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na karaniwang hakbang ng China ang pagpapataw ng sanctions laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Ayon kay Teodoro, patuloy lamang niyang gagampanan ang kanyang tungkulin sa kabila ng travel ban na ipinataw ng China na nagbabawal sa kanya at sa kanyang pamilya na makapasok sa mainland China, Hong Kong at Macau, pati na rin sa pagninegosyo ng mga Chinese companies sa kanila. Kahit na opisyal, ang mga hakbang na ito ay hindi makapipigil sa kanyang paninindigan laban sa umano'y agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea at igirit na magpapatuloy siya sa pagdepensa sa interes ng Pilipinas.
2: XFM News

0: Baba, iniulat po ng Office of Civil Defense, OCD. Umakyat na sa 55 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ayon sa OCD, nasa 1,120 na katao na nasugatan habang 31 pa ang nawawala matapos ang malakas na pagyanig noong June 8. Nahigit sa 346,000 na katao o higit sa 75,000 na pamilya mula po sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soksarjen at Barm ang apektuhan ng lindol. Libo-libong residente pa rin ang natili ngayon sa mga evacuation center at pansamantalang nanunuluyan. Samantala, isinilalim na sa State of Calamity ang Davao Occidental, talawigan nga ng Sarangani at General Santos City dahil sa lawa po ng pinsalang dulot ng lindol.
1: Dumating na sa Davao City nitong Biyernes ng madaling araw ang labi ni Rene Baterbonya sakay ng isang pribadong eroplano. Sinalubong ng pamilya, mga kaibigan at mga kakilala ang kanyang mga labi sa Davao International Airport bago ito dinala sa isang poninarya at pagkatapos ay sa Ateneo de Davao University Senior High School, Bangkal Campus, kung saan isasagawa ang burol. Magkakaroon ng public viewing at misa mula Biyernes hanggang Linggo bilang pagbibigay pugay sa student-athlete. Matapos ang burol sa Davao City, iuwi rin ang kanyang labi sa Agusan del Sur. Si Baterbonya at kapwa Ateneo player na si Divine Adili ay nasawi matapos malunod sa isinagawang team-building activity sa Aurora. Patuloy naman ang imbestigasyon ng mga otoridad kaugnay ng insidente.
0: XFM News Nationwide. Sa kaugnay pong balita, may natukoy ng inibababa sa tatlo na mga persons of interest. Ang Criminal Investigation and Detection Group kaugnay ng trahedyang pagkalunod ng mga Ateneo basketball players na sina Rene at Divine. Ayon kay CIDG Director Major General Robert Morico II, bagamat hindi pa pwedeng pangalanan naman ito, kinumpirma niya na kabilang sa mga persons of interest ang ilang school authorities na siyang namuno sa pagdadala sa koponan sa Dipakulaw noong June 8 para sa isang team building activity. Bukod sa aksidente, sinabi rin ni Morico na sinisilip din po ng pulisya ang posibleng paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto.

0: Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. SFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:16 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, katropa, na napapahinggan din ang live sa pamagitan po ng XFM Gensan sa 95.9, XFM Sagay City sa 87.5, at XFM Tagum sa 107.1.
0: Balitang regional.
1: Nahin natin ang balita sa Palawan, yung pondo ng national government para po sa Palawan State University. Kinulang. Mahigit sa 7,000 aplikante ang hindi muna tatanggapin ng universidad. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
2: Mahigit 7,000 aplikante ang hindi nabigyan ng slot sa Palawan State University or PSU para sa school year 2026 to 2027 dahil sa limitadong pondong inilaan ng national government. Ayon kay PSU Information Officer Claire Mendoza, umabot sa humigit kumulang 60,500 ang mga nag-apply sa universidad, ngunit 9,590 lamang ang bilang mga estudyanteng may nakalaang budget mula sa national government. Ipinaliwanag ng PSU na dumaan sa tamang proseso ang lahat ng aplikasyon at nakabatay sa raw scores ng mga qualifiers ang pagpili ng mga tatanggapin. Hindi umano ibig sabihin na bumagsak sa admission ang mga hindi nakapasok, kundi kinapos lamang sa available na slot. Aminado rin ang universidad na nakatanggap sila ng mga email at mensahe mula sa mga magulang at kabataang humihiling ng pagkakataon na makapag-aral sa PSU. Samantala, magsisimula ang unang araw ng klase sa kolehiyo sa July 20, 2026 mula dito sa 104.7 XFM Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, eto si katropang Gerald Gales, XFM News.
3: Ex-convict pinagtataga ng kaibigan patay. Katropa natin sa balita, Alvi Mata ng XFM Cebu.
4: Patay ang isang 30 anyos na lalaki matapos pagtatagain ng kanyang kaibigan sa barangay Balod, bayan ng Dalagueta, Southern Cebu, pasado alas 4 ng hapon noong Huwebes. Kinilala ang biktima na si Junar de Bachete, 30 anyos, residente ng Sitio Amonsal, barangay Katuluhan. Ang suspek ay nakilalang si Ponciano Villa Pueblo alias Ponsinga, residente ng barangay Balod. Ayon sa Dalaguet Municipal Police Station, dalawang araw nang nakikituloy ang biktima sa bahay ng suspek dahil sa kanilang pagiging magkaibigan. Batay sa paunang imbestigasyon, natutulog umano ang suspek sa lower bunk ng isang double deck na kama nang dumating ang biktima at nag-ingay. Uminom pa umano ng tubig ang suspek, ngunit kalaunan ay hinamon siya ng biktima na ilabas ang kanyang bulo at sinabing handa itong makipaglaban. Dito na umano nagdesisyon ang suspek na unahan ang biktima at agad itong inatake. Tinamala ang biktima ng mga taga sa likod, leeg at panga, ngunit nakatakbo papalabas ng bahay. Hinabol pa umano siya ng suspek at muli pinagtataga sa tabi ng kalsada. Isinugod sa Municipal Health Office sa poblasyon Dalaguet ang biktima, ngunit inideklara itong dead on arrival. Matapos ang insidente, tumakas ang suspek, ngunit agad ding naaresto ng mga rumisponding polis. Ayon sa pulisya, may nauna ng kaso noong 2017 ang biktima sa frustrated murder, habang ang suspek ay may mga nauna rin pag-aresto at umano'y umaming hindi ito ang unang beses na nakapatay. Sa ngayon, inihanda na ng mga otoridad ang kaukulang kaso laban sa suspek. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropang Almi Mata, XFM News.
1: Ito naman, 2.3 million pesos sa nagapo ng droga na samsam sa isang linggong operasyon ng PRO2. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM, Santiago.
5: Umabot sa mahigit 2.3 million pesos na halaga ng illegal na droga ang nasamsam ng Police Regional Office 2 sa pinaigting na kampanya kontra kriminalidad sa ilalim ng Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operations o SACLEO na isinagawa sa iba't ibang panig sa Rehiyon 2. Ayon sa PRO2, isinagawa ang 15 operasyon kontra illegal na droga na nagresulta sa pagkakasamsam ng 335.4 na gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 2.28 million pesos at 650 na gramo ng marihuana na nagkakahalaga naman ng 78,000 pesos o may kabuang 2.2 2.36 million pesos. Bukod dito, 84 na wanted persons ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon sa rehiyon, kabilang ang 6 na regional most wanted persons. 4 na individual naman ang naaresto sa operasyon kontra illegal na sugal, habang 5 ang nadakip sa pagpapatupad ng Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, liban pa sa 4 na nakumpiskang baril. Samantala, 17 baril at 5 pampasabog naman ang voluntaryong isinuko ng mga residente at iba pang sektor bilang suporta sa kampanya kontra loose firearms at explosives. Sa hiwalay na operasyon kontra illegal logging, 16 na individual ang naaresto at 4,589 board feet ng illegal na troso ang nakumpiska na nagkakahalaga ng mahigit 639,000 pesos. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
3: Mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu na sabat sa isang grade 12 student sa Bacolod City. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
6: Nasabat ang mahigit 1 milyong pesong halaga ng hinihinalang shabu mula sa isang estudyanteng grade 12 matapos itong maaresto sa isinagawang drug buy bust operation ng City Drug Enforcement Unit o CDEU sa Puerto Gonzaga, Barangay Takuling, lungsod ng Bacolod noong gabi ng Hunyo 10. Kinilala ang suspect sa alias na Jiro, 18 anyos at residente ng nasabing lugar. Batay sa investigasyon ng CDEU, nagkumpiska mula sa suspect ang 4 na sachet at 3 pakete ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 160 grams at tinatayang may halagang 1,088,000 pesos. Ang mga nakuhang ilegal na droga ay isa sa ilalim sa pagsusuri at karagdagang investigasyon ng crime laboratory. Kasalukuyan namang nasa kustodiya ng pulisyang sospeka at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipinas-Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
1: At Katropa, panghuli, may lalaki ang sugutan matapos pagbabarilin ng kanyang katrabaho habang siya ay natutulog. Katropa natin sa Balita RS Pinosa, XFM Iloilo.
7: Sugatan ang lalaking kinilala kay alias Widson, 30 anyos, ng barangay Patong-Patong, Haniway, Iloilo matapos na pagbabarili ng suspect na kinilala kay alias Joanne, 20 anyos, ng Miagao, Iloilo. Magkasama ang dalawa sa kanilang pinagtratrabahuang karenderya sa barangay Balabag, Pavia at magkasama rin sa bahay na kanilang tinutuluyan. Sa investigasyon ng Pavia Municipal Police Station, may dating di pagkakaintindihan ang dalawa ngunit ito ay settle na ng kanilang amo. Ngunit gabi, bago nangyari ang krimen, muli namang nag-away ang dalawa habang nag-iinuman. Pagka inumagahan, humingi ng pasensya ang suspect sa biktima ngunit sa halip na patawarin ito ng biktima, kanya pang inayang suspect na mag-boxing pero hindi ito pumayag. Umuwi ang suspect sa kanilang bahay sa Miagao at kumuha ng armas. Sa kanyang pagbalik sa kanilang tinutuluyan, agad niyang pinaputukan ang biktima nang makita niyang natutulog. Nahuli naman kaagad ng mga kapulisan ng suspect at na-recover ang .38 caliber revolver. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
0: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather Update.
1: Katropang Brian, apektado ng easterlies ang eastern section ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Today, asahan din ang makulimlim na langit, may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat sa bahagi po ng Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at Davao Region.
3: Katropang Buddy, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa kung saan posible pa rin ang biglaang pagbaha o pagguho ng lupa.
1: Sumikat po araw 5:27 this morning. Inasaan lulubog alas 6:25 ng gabi, Katropa.
0: Balitang Balitang Balitang International.
1: Iatid po sa atin ang balitang ito ng Santon Gold. Pwede niyo pong subukan ito, likas subuk. At marami nagsasabi, epektibo. Pumanaw na sa edad na 47 si Thai Princess Badstra Kitiyabba Ha Mahidol. Pangalay po anak ni Thai King Mahabaji Ralongkorn ayon sa anunsyo ng Royal Palace ng Thailand. Na-confine sa ospital ang prinsesa mula pa noong December 2022 matapos po magkasakit dahil sa abdominal infection. Kalaw na'y lumala. Ayon sa Bureau of the Royal Household, pumanaw ang prinsesa nitong Webes ng gabi at bibigyan ng state funeral sa Grand Palace sa Bangkok. Si Princess Ba ay isang prosecutor at diplomat na nagsilbing ambassador ng Thailand sa Austria at naging tagapagtaguyod ng women's rights. Sa ngayon, wala pang inaanunsyong opisyal na tagapamana o tagapagmana sa trono ang hari ng Thailand.
0: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Sold out agad sa loob ng 30 minutes ang mga tiket para sa inaabangang BTS World Tour Arirang sa Pilipinas nang magsimula ang general sale kahapon. Ayon sa concert promoter na Live Nation Philippines, opisyal nang ubos ang tiket para sa dalawang araw na concert ng K-pop group na gaganapin sa March 13 at 14, 2027 sa Philippines Arena sa Bulacan. Dahil sa bilis ng bentahan, bumuhos ang reaksyon sa social media kung saan nag-ingay ang mga ARMY fan para sa dagdag na day 3 para sa mga hindi pa nakabili. Maging ang mga sikat na celebrity ay nakabili rin, kabilang ang aktres na si Megan Young na nagpahayag ng kanyang relief matapos makasecure ng tiket. Ang naturang concert ay ang ika-apat na pagtatanghal ng BTS sa bansa. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
1: Atid naman sa atin to, Katropang, ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nabigo po ang alas Pilipinas na makapasok sa semis ng ABC Women's Volleyball Cup matapos talunin ng Taiwan sa straight sets 25-16, 25-14 at 25-10 dyan sa Candon City Arena. Ayon kay Team Captain Eliza Valdez, naging malaking hamon daw para sa koponan ng maikling panahon ng preparasyon matapos mabuo muli ang lineup dalawang linggo bago ang tournament. Sa kabila po ng kabiguan ay positibo pa rin si Valdez sa potensyal na mga batang manalaro ng koponan. Sinabi naman interim coach Shaq De Los Santos na marami silang natutunan sa tournament sa kabila ng iba't ibang pagsubok na hinarap ng koponan.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, sumayin na po ang XFM News Nationwide ngayon pong Biyernes. Araw ng ating kalayaan, katropa, June 12, 2026.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po niyo mga katropa, ako si Buddy Overa.
3: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas!
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
9: Ako si Ricky, and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, ang sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko, Sis the Pain Regude. Paspas kayo mawala ang pain.
0: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
10: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
11: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: malusog na tanghali mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programong bibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa ito ng ating pong powerful supplement, Santone Plus Gold, at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy, at sa ngalan po ni Doc RG Bakla, ating pong partner dito sa kahanginan. Ako po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, mga kasama po ng live dito sa ating pong programa. Sa mga po ang inyong lingkod, sa pamamagitan ng pagpapadala, ang inyong mga text messages, mga inquiries po niya about your health, text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong hotline, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasala yung mga katarungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito. Para ma-acknowledge natin ha, dito sa ating pong programa. At sa mga nagyanais sa mga sumubok ng ating pong mga produkto, hanapin po ito ha, sa ating pong mga leading drug stores nationwide. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug at sa lahat ng branches ng Old ARX at Old Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan mga katropa, ha, ay pwede silang mabili. Ganon din sa mga local pharmacy sa inyong lugar, ay pwede nyong ma-avail ang atin pong mga produkto. Kaya ipagtanong-tanong ang atin pong mga produkto at hanapin lagi ang Tatak Yes to Health para po makasigurado ninyo pong inumin, gagamitin ng mga produkto. Ayan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Ha? Para makaiwas sa mga peke, mga counterfeit ng mga produkto dahil napakarami na po yan ngayon mga katropa. No? Dahil gusto sumabay sa trend. Nakikita kasi nila na marami ang mga marami ang tumatangkilik sa atin pong mga produkto. Kaya yung iba nananamantala, no. O basta masabing may Santone, no. Kasi pag hinahanap iba, mayroon kayong Santone. So, ito, may Santone din ito. Eh mahirap po doon mga kaibigan. Lalo na kung hindi yan FDA approved. Eh mahirap may sakripisyo yung kalusugan natin, ha. Kaya para makasigurado, hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga blisters, mga boxes ng ating mga produkto, sa mga bottles ng product natin, nandiyan yan nakatatak, mga kaibigan. Pwede rin yung order sa ating pong online shopping store, Shopee. Search lang, Yes to Health 2011. O di kaya, sumadya sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic dahil available po dyan lahat ng produkto ng Yes to Health. And of course, meron din tayong mga exclusive ng mga products, mga herbal medications na pwede nyong mabili dyan sa ating pong mga wellness center, ha? At the same time, meron tayong mga program, mga modalities na pwede nyo pong masubukan dyan sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. So, marami tayong mga programa na pwede po ninyong subukan na naaangkop sa inyong mga karamdaman para sa mas mabilis na paggaling at pag-recover ng inyong pong pangatawan. Ano? O, gaya ng cleansing and detoxification program. Meron po tayong nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture therapy, yung mugukbuyang Korean therapy natin. Ano? Sa mga hindi pa nakasubok nito, napakaganda ito. For managing pain, managing stress sa ating mga katawan, balance ng katawan po natin, especially yung tinatawag na qi or chi, yan. Yan po ay nakakatulong na malaki, ano? Yung acupuncture and yung mugukbuya ang therapy natin, ano? Korean therapy. Tara Hertz Blower, meron din tayo. Ha? At Nacho Trad Therapy, isa sa mga paborito natin. By ano yan, Doc Wendell Pedroso, ano? Itong Nacho Trad, ito yung ano natin, traditional hilot massage natin, ano? Or hilot hubungan. Meron tayong traditional yan, pero yung kila Doc Wendell, is a combination yan siya ng western therapies, ano? At yung hilot na tradition natin, ano? Marami yan silang, paraan mga kaibigan kung paano po i-release yung tension sa ating mga muscles, i-align yung mga joint area natin, mga buto natin, kalamnan na nagkaroon ng spasm, ano? So napakaganda po nito, ano? Yung mga hindi makalakad ng maayos, hindi makakilos ng maayos, pagka gumagalaw tayo, kumikilos tayo parang robot na, ano? Kasi limitado na yung ano natin, range of motion, yung mobility natin. ay hindi na ganun kaganda yung flexibility ng ating pangangatawan dahil sa mga yun nga, mga kalamnan na nagkakaroon ng spasms or tensions, ano, or nakakompress sila. So maganda yun, marirelease yun yung mga tension doon or mga compressions para makakahinga ng maayos yung mga kalamnan natin at makakilos tayo ng maaluan. Ano? O, sa mga gususubukin yan, ha, puntahan, bisitahan natin po mga Yes to Health Wellness Center. Narito ang atin pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Leticia Uy. Ako yung binako dito sa Yes to Health ng ano, Santon Plus Gold. Eh, okay naman ang ano, ang effect sa akin kasi lumit yung thyroid ko. Naka 8 months na ako na nabili. Ay, pang 9 months na ngayon. Kaya, yun. Ito yung dire-direcho ko kasi hindi pa ako nagpapakuha ng, ano eh, yung T3, T4 para sa thyroid. Yun ang ano. Maganda effect nito kaya bumibili kayo. Ito o, oh, nabibili ko lang ngayon. Susun na ko pa ulit ito hanggang tuluyan ang lumiit yung aking bukol sa thyroid. Yun lang. Salamat.
1: Santon Plus Gold. Ang bibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits. Healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po natin mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po ito. Ahead sa atin ng Santon Plus Gold. Ang number one food supplement na pwede nyo pong mabili sa mga butika at mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Hanapin parati ang tatak Yes to Health sa atin pong mga produkto na inyo pong bibili. Pag-usapan po natin itong isang problema or general problem sa ating pangatawan sa paggunita, ano, ng Independence Day, kalayaan, ayan. Maganda rin na ang katawan natin ay malaya sa mga paghihirap, pasakit, dulot ng mga karamdaman. O, itong tinatawag na mga sakit, ayan. pag-uusapan natin itong disease. Ano ba ibig sabihin ng disease, mga katropa, mga kaibigan? Ano? Or sa Tagalog, sakit. Ayan. Pag naririnig natin ang salitang sakit, kadalasan ay iniisip natin mga pagdurusa, pag-inom ng mga napakaraming gamot, pagpunta sa mga ospital, o kaya pagkakaroon ng mga malubhang karamdaman. Ngunit sa paranaw po ng siyensya at ng mga dalubhasa, ang sakit ay may mas malalim pa na paliwanag, ano, kaysa sa simpleng pakiramdam lang ng pagkahilo, lagnat, o kaya naman ay paranakit ng ating pong pangangatawan. Ang pagunawa kung ano talaga ang sakit ay makakatulong sa atin upang mas mapahalagahan natin ang kahanga-hangang kakayahan ng ating pong katawan na protektahan at pagalingin ang sarili po nito, mga kaibigan, ano. So ano nga ba ang sakit o yung disease, ano? Ayon po sa mga dalubhasa, ang disease ay tumutukoy o ang sakit ay tumutukoy sa anumang kondisyon na nakakaapekto o nakakagambala sa normal na estruktura at paggana ng ating pong pangangatawan. Ang katawan kasi natin ay meron na tinatawag po ng balance, ano? Normal functions. Sa madaling salita, ang sakit ay senyales na may hindi pagkakaayos o may kaguluhang nangyayari sa normal na sistema ng atin pong pangangatawan. Alam mo ba na yung katawan natin, very organized ito, mga kaibigan, ano? Alam naman natin kung sino ang maker ng atin pong pangangatawan, ng atin pong buong pagkatao, ano? At yan po ay ang Diyos. And God is the God of order. Kaya yung katawan natin, diyan natin mababase kung gaano ka-order ang nais ng Panginoon, ano, sa atin mismo, sa ating mga sarili, kung gaano ka-organize yung bawat sistema, kahit yung pinakamaliit na parte sa atin pong pangangatawan, yung mga cellular natin, mga kaibigan, at yung loob na nandyan sa loob ng ating pong cellular, ano, very organized, ano, at gumagawa yan sila in harmony with each other, mga kaibigan, ano. So pag nagkaroon tayo ng sakit, simply means nagkakaroon ng problema dun sa balance and harmonious functions ng mga sistema at iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Halimbawa, ng mga sakit, trangkaso, dengue, diabetes, alta presyon, ano, pagkakaroon ng mga respiratory infections or COPDs, ano, pagkakaroon ng arthritis at mga malubhang karamdaman tulad ng cancer. Ganun din sa mga problema sa atin pong cognitive functions, ano, depression, anxiety, dementia, Alzheimer's disease, at maraming pang iba. May mga sakit na panandalian lamang, yung tinatawag na acute, samantalang ang iba naman ay pang matagalan, o yung habang buhay na, ano? Yung tinatawag po na chronic na mga karamdaman, ano? O, saan ba nagmula yung word na disease? Alam niyo ba, mga katropa, ha? Ito, konting fact check, ano? Ang disease ay mula po sa old French na word, ano? Na disease, ayan. Ibig sabihin, lack of ease or discomfort or trouble, ano? So literally means yung disease, hinati kasi yan sa dalawang word, dis o yung dis which means away from, at saka yung ease or ease, ano, o yung comfort and well-being, ano? So kung ililiteral mo yung translation yon, or meaning niya is without ease, walang kaginhawaan yung atin pong pangangatawan. Dinidescribe nun yung state ng katawan natin o ng ating pong isipan na wala nang normal na functions or nawawala yung normal functions nito. At yung comfortable functions and harmonious functions ng katawan natin ay unti-unti nang nawawala. If not totally nadidisrupt, ay unti-unti na pong nababago, mga kaibigan, ano? So ang disease, it implies the body's normal balance, ano? Ayan, nagkakaroon ng disruption, mga kaibigan. Kasi yung katawan nga natin, siguro mapapakinggan niyo na yung word na homeostasis. Ayan, lagi nababanggit yan ni Doc, ano? Ang katawan natin ay meron pong homeostasis. Ito yung ability ng katawan natin na i-maintain yung stability, ano? Yung pagiging stable, pagiging balance ng bawat sistema ng atin pong pangangatawan. Paano ba nangyayari yung homeostasis sa katawan po natin, ano? Ang homeostasis, yun yung abilidad ng katawan natin na i-maintain yung internal balance despite sa external changes, ano? For example, yung body temperature natin. Di ba? Pag mainit sa labas, yung katawan natin, gumagawa yan ng paraan to cool down itself. Kaya nga, nagkakaroon tayo ng sweating o yung pagpapawis, mga kaibigan, ano? O, pag malamig naman sa labas, yung katawan din natin, gumagawa din yan siya ng paraan para ma-hold naman yung heat dun sa loob ng katawan natin, which is yung mga blood vessels natin, nagko-constrict yun sila, ano? O, kumikipot, yung daluyan ng ating pong mga dugo, yung mga arteries natin, and even yung ating pong mga veins, ano? O, para ma-maintain yung heat, ano? Normal heat sa loob ng katawan natin, para ma-balance pa rin, ano? Yung body temperature natin. O yung blood sugar levels natin. Alam niyo ba na ang ating pong blood sugar ay, for example, yung external changes, ano yung mga paraan kung bakit nagbabago yung blood sugar natin kapag nakaparami tayo ng kain, ng mga glucose, ano? Ang katawan natin, meron siyang sariling paraan para maka-adapt po siya doon at ma-maintain pa rin yung balance ng blood sugar. Sino ang responsible doon? Yung ating pong liver area, mga kaibigan. Ano? Yung liver natin, liver organ natin, kino-convert niya yung mga excess na glucose na hindi natin nagagamit, kino-convert niya into glycogen, no? O yung fats at in-store dyan sa ating pong liver area at in-store dun sa ating pong mga fatty tissues, ano? Blood pressure natin, yung fluid balance, ano? Ang katawan natin ay mayroong sarili din niyang pamamaraan para maging balance yung fluid sa ating pong pangatawan, as well as yung hormones and yung immune surveillance din. Ano, mayroong ginagawa ang pangatawan natin para maging stable yun sila despite of external changes. Ngunit kapag yung mga stressors na iyon, ano, ay na-overwhelm yung sistema ng ating pong pangatawan, doon na nagde-develop yung mga disease na iyan, mga katropa, ano. So disease therefore implies, ano, na number one, something has challenged the body's balance, ano. Merong nag-challenge sa balanse ng pangangatawan po natin, like infection, injury, poor nutrition, yung genetic defects, ano, at yung mga environmental toxins, and of course kasama na rin dyan yung chronic stress, ano, yung mga stressors kung tawagin. Pangalawa is nagde-develop yung mga disease na yan, ano? O nangyayari yung mga disease na yan sa katawan natin. Kasi yung katawan natin is nag-attempt siya to adapt, ano? Merong mga symptoms sa katawan natin na nangyayari na actually signs of adaptation. For example, meron tayong fever, meron tayong lagnat. Yung iba, pagka nagkakaroon ng lagnat, iniinuman ka agad ng mga, ano, febrifuge, ng mga gamot o pampababa ng lagnat, ano? Kahit naman hindi ganun kataas yung lagnat nila, eh iniinuman ka agad ng mga pampababa ng lagnat, which is hindi po siya maganda, mga katropa. Bakit? Kasi yung lagnat o yung fever, yun ay reaction ng katawan natin para maka-cope up siya, ano? O yung maka-adapt siya doon sa mga nangyayari na pag-atake ng mga antigens, ano, sa ating pong pangangatawan, o yung mga microbial growth, ano. Once na may nakapasok na mga mikrobyo sa ating pangangatawan, either bacteria man yan, virus, mga fungi, o iba't iba pa mga mikrobyo, yung katawan natin naturally umiinit yan, tumataas yung temperature niya. Bakit? Bakit ganun yung reaction ng katawan natin? Kasi sa pamamagitan ng pag-init ng ating katawan ay na-activate natin o na-alarm natin yung ating pong immune system to work more efficiently para mabigyan sila ng warning na merong nakapasok, ano, ng mga kalaban sa ating pong pangatawan. At pag na-alarma yun sila, of course, magpapadala yan ng iba't ibang mga kasundaluhan, ano, yung ating immune system, kasi meron tayong mga NK cells, natural killer cells, meron tayong mga T cells, mga B cells, at marami pang iba, ano, na mga parte ng ating immune system, mga sundalo ng ating pangangatawan, na they will attempt to hold those microbes, ano, yung mga bacteria and viruses, and even yung mga B lymphocytes natin, tumutulong yan siya na gumawa ng mga blueprint kung mayroong mga nakapasok ng mga viruses para maka-adapt yung atin pong pangangatawan. Ano? Kaya nga pag tayo ay nilalagnat, unless na sumusobra na yung init ng atin pong pangangatawan, tsaka pa lang natin iinuman ng mga pampababa ng lagnat. Kasi hindi rin naman maganda sa sistema ng katawan natin, especially sa ating pong brain area at sa iba pang parte ng katawan natin, na sobrang init naman yung ating pong pangangatawan. Ano? So, dun lang na time na tayo iinom ng mga pampababa ng lagnat na yun. Ano? Mas maganda nga yan, pagka meron tayong mga lagnat, kung hindi naman ganoon kataas, ano? Ay hydration ang pinakamahalaga. Kasi yung tubig ay ginagamit ng katawan natin para dun sa pag-cool down, para maka-cope up yung atin pong body temperature dun sa pag-init niya. Hindi ma-overheat yung katawan natin. Ano? So yun, yung fever, natural response yan ng katawan natin. Actually, yung iba nga, hindi nila tinatrato na sakit yung disease yung fever. Kundi natural response ng katawan po natin. Unless, yun nga, pagka sobrang taas naman ng lagnat sa atin pong pangangatawan. Ang iba nga is, ang tawag nila sa fever is blessing in disguise. Yeah. O, bakit daw blessing? Kasi nga, nabibigyan ng alarma yung pangangatawan mo. At kahit ikaw mismo, ay nabibigyan ka ng warning na merong mga nakapasok na kalaban sa inyong pangangatawan. At mas magiging maingat ka na, ano, sa iyong pong lifestyle, sa mga ginagawa mo. Siyempre, mas mahufokusan mo yung healing ng iyong katawan pagka ikaw ay nilalagnat. Compare dun sa may nakapasok na mga kalaban sa katawan mo, and then hindi ka naman nilalagnat. So, kumbaga, dating gawin lang din, no? Hindi mo mabibigyan, hindi mo mafocusan ngayon yung healing ng iyong pong pangangatawan. Also coughing, ano? O yung mga pag-ubo. Ano naman ang ano nito? Ano yung tulong sa katawan natin? Actually, ang coughing, it helps clear the airways sa ating pong pangangatawan, ano? Yun lang, problema, pagka yung coughing natin, nagiging chronic na, ano? Or napapatagal at recurring, ano? Or pabalik-balik yung ubo natin. Yun ang hindi po maganda, mga katropa, ano? Actually, yung pag-ubo, yan ay paraan ng katawan natin para i-expel yung mga excess na mucus or mga infected mucus, ano, yung mga phlegm na yan, para mailabas sa ating pong sistema at hindi makagambala o makahadlang sa normal na functions ng ating pong respiratory tract, ano, para makadali pa rin yung normal na oxygenated air papasok sa ating pong lungs area, ano, as well as yung ano, diarrhea. Alam niyo ang diarrhea, mga katropa, no? Kaya nga yung iba na nagkakaroon po ng diarrhea ay mas mainam na magpakonsulta muna, ano? Mas mainam na kayo po ay magpa-check up. Kasi iba, iniuman ka agad ng mga iba't ibang mga ano, pampatigil ng pagdudumi, ano? May nakausap ako na isang general practitioner doctor, ano? Na ang sabi niya ay hindi maganda na basta-basta tayo iinom ng mga pampatigil ng pagdudumi na yun, ano? Unless na-prolonged na yung duration ng pagdudumi mo, ano? O napatagal na. Sabihin natin, ano? Ilang araw na, ano? Mga 3 days na to 4 days. Up to 1 week na yung diarrhea mo. Hindi na po maganda yun kasi madidehydrate ka na talaga noon, ano? Pero yung diarrhea, yung pagdudumi natin, yung loose bowel, it is our body's response to eliminate harmful organism doon sa atin pong digestive tract. Para din yung ubo, eh, ano? Na mailabas natin yung mga harmful organisms na nakapasok sa atin pong tiyan, ano? For example, mayroong mga nakapasok din ng mga bacteria na nakakapagdulot, ano, ng problema sa atin pong ano, digestive functions, ano? So, inaano yun ng katawan mo na maipalabas kayo. Kumbaga, minsan napupwersa yung katawan mo na ilabas ng ilabas yun siya, ano? Para hindi maka-permission ng husto. Yun nga lang, ang problema, pag ito ay tumagal na, so hindi naging maganda kasi, yan nga, na pati yung mga electrolytes sa katawan mo ay nahuhugot na po doon, ano? Madidehydrate ka na. Kaya nga mainam na ikaw ay magpakonsulta, magpa-check up, para malaman kung ano ba yung dahilan ng iyong pagdudumi. O nakakain ka ba ng mga contaminated foods? Or nakakain ka ba ng mga hindi kasundo ng iyong pong tiyan, ano? Para mabigyan ng karampatang lunas, mga katropa, ano? Last is yung inflammation. Ito, ang inflammation, mga kaibigan, na-tackle na rin natin to before, na ang inflammation is natural response also ng ating pangangatawan doon sa injury na nangyayari sa bawat sistema ng katawan po natin. Ang inflammation, it initiates repair. Kaya nga namamagayan, di ba, ang explanation ni Doc Algen, kaya namamagay yung mga parte na yan ng pangangatawan natin, ano? Nagkakaroon ng swelling, for example, na-injury ka, natapilok ka, na ano ka, kumbaga nabagsak ka, ayan, tumama yung likod mo, yung puwit, yung tuhod, nagkakaroon ng swelling or pamamaga, ano? Yun ay natural response ng katawan natin to initiate repair. Kaya pansinin nyo, yung mga swelling, mapula at mainit yung pakiramdam doon. Kasi nag-i-initiate yun siya ng blood flow papunta doon at nagpapadala ng, yung katawan natin, nagpapadala yun siya ng mga inflammatory cells doon sa area na yun, ano? Para hilahin yung blood flow at the same time, yung immune system natin kasama na dyan, ano, na hinihila para doon sa repair. Ever man na ang cause ng mga pamamaga na yun is mga antigens. So, kinakailangan patayin yun o supuin ng mga immune system natin. Kung naman injury dahil sa ano, sa trauma o yung pagkauntog, ayan, pagkabangga, eh napagpapadala din doon ng mga nagre-repair doon sa mga tissues area, ano? At yung inflammation is isa pang functions noon ay para hindi natin maigalaw ng lagi palagi, ano, yung mga area na yun ng katawan natin para makapag-focus yung atin pong katawan to repair them, ano. So yun yung ano, natural response ng katawan natin kaya nagkakaroon ng inflammation. Ang problema naman sa inflammation, kapag tumatagal ito sa ating pangangatawan, ay hindi rin nagiging maganda. Kasi maraming ibig sabihin nun. Number one, na meaning pagka nagiging chronic yung inflammation doon, is hindi nagiging effective yung immune system natin to repair, ano? Usugpuin yung mga nagpapamaga doon sa area na yon. Yung mga pang-repair ng katawan natin, kulang. Ano? Kaya hindi agad na i-repair yung mga tissues na nagkakaroon ng damage, ano? At the same time, yung mga cellula mismo na nandun, nakapaloob po doon, mga kaibigan, ano? Ay nagkakaroon ng problema. Ano yung ba yung mga cancer? Kadalasan nag-uumpisa din yan sila, ano? Aside from combination of virus, bacteria and the heavy metals. Ayun yung ayon sa latest na research nila na ang kadalasang cause ng cancer ay combination ng bacteria or virus at itong mga heavy metals. Aside from them ay itong inflammation, ano, doon nag-uumpisa itong mga rogue cells, ano, nagiging rogue sila at hindi na sumusunod sa normal program nila dahil doon sa mga napapatagal na inflammation sa atin pong pangangatawan, ano. So yun yung ano, so yun yung dahilan, isa sa mga dahilan kung bakit nangyayari yung disease sa pangangatawan natin. Na yung katawan natin, it attempts to adapt, ano, to external changes, mga kaibigan. And last is to repair, ano. Yung repair mechanism ay hindi sufficient, ano, or insufficient yung repair mechanism ng ating pangangatawan. Disease occurs kapag yung damage ay nag-exceeds, lumampas kaysa dun sa abilidad ng katawan natin na makakompensate yung damage na nangyayari sa ating pangangatawan. Kaya nga, diba, yung kidney natin, yung ating pong liver area, ano, at iba pa na mga ano, durable talaga ng mga organ sa ating pangangatawan, every time, every moment, ano, ay gumagawa yun siya ng paraan para makompensate yung damage na nangyayari sa kanyang sarili. Yung liver natin, di ba? Yung isa sa pinakamatibay na organs ng ating pangangatawan, kahit nakalahati na niya, nasira na eh, kaya pa rin niyang mag-self-regenerate, ano? Pero pag nag-exceed na yung damage doon sa abilidad ng parte ng pangangatawan mo na makakompensate siya, doon na nangyayari yung mga sakit o yung mga problema, mga kaobayan, ano? O kaya nga, kinakailangan lagi nating i-monitor yung ating pong pangangatawan kung nagiging ano pa ba, effective pa ba yung pagbalanse ng katawan natin or yung self-repair ng katawan natin para maiwasan yung mga sakit, mga kaibigan, ano? Or kung meron mang nangyayari na mga disease sa katawan po natin, let's check kung ito ba ay paraan ng katawan natin to adapt, ano, dun sa mga na idudulot sa ating pong mga internal organs o ito ay napapatagal na ng mga problema sa ating pong pangangatawan, ha? Na kailangan masilip natin at mausisa natin kung bakit nangyayari yung mga disease na yan sa ating pong pangangatawan. Ha?
1: The secret of health.
0: Mamaya po mga katropa, ipagkapatuloy po natin itong mga bagay-bagay at mga kaalaman na dapat nating maunawaan patungkol sa pag-handle ng mga diseases sa atin pong pangangatawan. Okay po, mayroong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan. Detection lang yan sa atin pong numero. Atin pong sax line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
1: Nandito na ang Santo Plus Gold, ang supplement na may pinagsamang mangustin, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug at sa Yes to Health Office sa Quezon City o tumawag sa 0969-6711-262. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan sa araw-araw na pag-inom ng Santone Vitamin C. Napapalakas ang resistensya at napaprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Santone Vitamin C.
3: Nadalas akong pwede sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time, hindi ako nakakapasok. Pero nag-take ako ng Santone Vitamin C, mag-aano pakiramdam ko. Lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Rance Obey.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Santone Gold Coffee Mix.
4: Good morning po. Kumusta yung kape na ilagin nyo ngayon?
5: Pero masarap siya, sir. Sakto lang yung lasa niya.
4: Kung ikumpara mo sa mga nakasanay sa kape.
5: Ano siguro sir, ito hindi ma-update siya sa sikmura. Sakto lang talaga. Kasi yung ibang kape masyadong malasa. Pag tirikpan mo, maiba sa ano sa lalamunan, masyadong malasa. Ito sakto lang. Masarap siya.
4: Sir, thank you ha. Pagpagkilik sa kape namin.
1: Santon Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga budka. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. The secret of health.
0: Balik po tayo mga katrawa, mga kaibigan, sa ating pong pinag-uusapan about diseases. Bakit nga ba nangyayari ang disease sa ating pong pangangatawan? So, unang-una, because of infectious causes, ano? Mga microorganism na nag-invade sa ating pangangatawan, mga viruses, bacteria, fungi, mga parasites na yan, ano? At iba't iba pa. Genetic causes nito, dahil sa mga nakukuha natin, ano? Mga inherited abnormalities sa ating pangangatawan, ano, na mga problema, other cancer problems, ano, hypertension also, itong mga liver problem at iba't iba pang mga karamdaman na meron tayong ano eh, meron tayong inherited na hindi naman talaga sakit kaagad, ano, kundi pagkahinaan o weakness ng mga affected organs po na yon, mga kaibigan. So pagkasilang mo, hindi naman talaga totally may liver problem ka na agad, ano? Yung iba, meron ka agad problema, like sa heart area, ano? May butas agad yung heart nila, yung lungs area nila, ano? At iba pa, ano? So yun yung mga inherited abnormalities, ano? Dahilan yun sa pagbubuntis ng magulang or yun nga, yun na mahanap po natin na weaknesses ng mga organs ng atin pong mga magulang. Lifestyle factors, pinakamalaki talaga ang ginagampanan na ano nito, na bahagi sa pagkakaroon ng mga disease sa atin pong pangangatawan, ano? Yung mga infectious diseases na yan, o mga genetic causes, siguro maliit lang yung faction yan na naiudulot sa atin pong pangangatawan. Pinakamalaki talaga is yung lifestyle factors, ano? Modern lifestyle kasi ngayon, kadalasan or karamihan nag-contribute sa mga common diseases na nangyayari, ano, sa panahon po natin ngayon. For example, ano, itong panginigarilyo, mga bisyo, iba't ibang klase po ng mga bisyo, ano. Ganun din yung poor diet, poor choices sa ating po mga pagkain, ano. At sunod is yung lack of exercise. Ayan. Eh, pag pinagsama-sama yan, mabisyo ka na nga. Tapos, hindi pa ganun kaganda yung sources ng food mo, yung diet po ninyo, ano, choices ng diet mo. Hindi ka pa nakakapag physical exercise, kulang ka pa sa tulog, nako. Eh, yung, ano, pinapag-usapan natin nakaraan mga katropa, ano, yung, unhealthy na, ano, na unfit. Unfit na nga, unhealthy pa. Nako. Eh, pinaka mataas yung panganib sa pagkakaroon talaga ng mga sakit, ano? At hindi pa naman basta-basta yung mga tumatama na sakit pag ganun ang ating po nagagawa, ano? Yung mga factors na yan, nakakapagpataas yan ng panganib mo sa pagkakaroon ng mga common problem. Mga common pero mga matinding karamdaman, ano? Tulad ng heart disease, type 2 diabetes, obesity, fatty liver disease, at iba't iba pang mga inflammatory diseases sa ating pong pangangatawan. Meron din yung mga environmental factors, ano? Makatulad yung exposure po natin sa air pollution, mga heavy metals, radiation, occupational hazards, ano? Na maaari makapag-trigger din ng disease sa ating pong pangangatawan, ano? Autoimmune causes, ito yung isa sa pinakamahirap na, ano, na i-handle, ano? Kasi ang kalaban natin dito mismo yung katawan natin, ano? Yung immune system mismo ang dapat nating balansehin po dito, ano? Kasi madalas na yung immune system natin eh, ano, nawawala yung kanya pong ano, nawawala yung kanyang talino, ayan, to differentiate kung sino yung mga kalaban at yung kakampi sa loob ng pangangatawan natin, ano? O kaya yung mga nangyayari, yung mga rheumatoid arthritis, type 1 diabetes, lupus, at saka yung iba pa ng mga problema, ano, na may kinalaman sa allergy, o yung mga allergic attack, ano? Ayan, autoimmune disease din yan sila, mga kaibigan. Ano? Kung na kailangan, i-modulate mo yan, yung immune system mo, papatalinuhin mo yung inyong pong immune system, aayusin mo o tatanggalin mo yung mga bagay-bagay na nakakapagpabobo sa atin pong immune system. Ano? Number one dyan, yung mga toxins, yung mga dumi sa katawan natin. Kasi ayon sa mga pagsusuri, the more na mas madumi yung katawan natin, the more na mas madalas tayo nakakaranas ng mga allergic reactions, ano? So, kinakailangan ay malinisan natin yung katawan natin para mabawasan yung mga autoimmune disorders na pwedeng mangyari sa atin pong pangangatawan, ha? So, ano-ano ba yung mga ano, natural na abilidad ng katawan natin para maka-cope up sa mga disease po na ito? Number one, nangunguna dyan yung immune system natin, ano? Ang immune system nga natin, kaya nga nasabi natin na ang autoimmune disorders or disease ay isa sa challenging na problema. Kasi ang number one na normal na abilidad ng katawan natin na pang-cope up sa disease is ang immune system natin. Pero ang problema, kung yung immune system na natin ang nagkaroon ng ano, ng problema, ayan, hindi na ganoon kaganda yung functions niya, so nawawala ngayon yung number one na ano, na may kakayahan para labanan yung mga disease din nangyari sa ating pangangatawan, ano? So, ay nakailangan ay isa sa ayos natin, no? Yung ating pong immune system. Kasi napakalawak ng range ng immune system to ano, to cope up with diseases, ano? Kasi nandiyan yung physical barriers, yung innate immunity natin kung tawagin, adaptive immunity, ano? Kumbaga, saklaw niyan eh, ng immune system natin, mga katropa, ano? At pagka nagkaroon ng problema yung ating immune system, nawawala yung karamihan sa mga normal functions na ito, ano? Na yun pa naman yung mahalaga, napaka-importante para maka-cope up yung katawan natin to various diseases, ano? Inflammation also, ito ay ano, often kadalasan bad yung reputation ng inflammation, no? Pero yun nga, ating inuulit-ulit na ang inflammation, this is an essential for healing ng atin pong pangangatawan. Yung purpose niyan ay napakalaga sa katawan po natin. Fever, tissue repair and regeneration, ito yung mga body's ano eh, body's own ability to cope up with diseases, ano? Ayun mga ano yan. And yung lagi nababanggit ni Doc Algie, itong autophagy, ayan, cellular clean up, ano? Alam niyo naman na papakinggan niyo yan, yung autophagy.

Ayan. Kadalasan, ha, nangyayari yung, ano yun, yung repair na yun kapag tayo natutulog or kapag tayo po ay nag-fasting. Ayan. Kaya ngayong fasting, yung proper program for fasting, ano? Kasi merong fasting, meron din namang, ano, yung, ang tawag na yun, yung gutom, ano? O ay hindi maganda, ano? Yung isang ano niya, isang klase niya, mga kaibigan, ano? Kaya kinakailangan merong ano eh, merong program pagka tayo po ay magfa-fasting, mga kaibigan, ano? Kasi pagka yung hunger ang ano natin, yung term na yun, nakalimutan natin, ano? Na pag yun, yung isang klase, hindi maganda, hindi siya beneficial sa atin pong pangangatawan, mga katropa, ano? Pero pagka yung proper procedure ng fasting ang nagawa natin, ma-activate natin yung autophagy, mga kaibigan, ano? So, napakaganda nun sa atin pong pangangatawan. And also, yung tinatawag po na microbiome. Ayan, ano na rin yan, napakaganda rin natin, ano? Ang ating pong mga microorganism, merong trillions yan siya, ano, na nabubuhay sa loob ng pangangatawan natin. Mostly sa ating pong intestines. At itong mga microbes na ito, mga kaibigan, ay tumutulong para sa normal digestion ng foods, production ng mga vitamins or yung conversion ng mga vitamins sa ating pong nakakain, yung immune system natin, yung pag-train ng immune system natin, at yung pag-prevent ng mga harmful bacteria para mag-overgrowth sila sa ating pong pangangatawan. No? Yung mga microbiome na yan na nakatira or naglalodge dun sa ating pong mga intestines, sila po, mga kaibigan, no? Yung kumbaga hindi madalas na ano, hindi madalas napapansin at nabibigyan ng parangal sa katawan natin, ano, pero napakalaki ng kanilang functions sa pag-iingat ng atin pong pangangatawan. Kaya nga, di ba, yung healthy gut microbiome, it contributes to resilience, ano, resilience against disease, ha? At sila yung mga ano, silent na soldiers ng atin pong pangangatawan na tumutulong sa normal homeostasis ng katawan natin and adaptation ng atin pong pangangatawan, ha? So, ang tanong, ang katawan ba natin ay can it heal every diseases na nangyayari sa atin pong pangangatawan? The answer is no, mga kaibigan, ano? Dahil merong mga karamdaman na nangyayari sa pangangatawan natin na yun nga, nag-i-exceeds na dun sa kakayahan ng katawan natin o yung abilidad ng katawan natin na i-repair yung kanya pong sarili, ano? For example, nakaranas ka ng severe bacterial infections, ano? Na nangangailangan na ito ng mga antibiotics, ano? So, hindi liyan pwede na tubig-tubig lang, pahinga lang, ano? Eh, kinakailangan mo ng mga antibiotics o matatapang ng mga pamatay sa mga bacteria po na iyon para maka ano yung katawan mo, maka-survive, ano? Or for example, merong major trauma na nangyari sa iyong pangangatawan, hindi na yan kayang i-repair ng katawan mo, ano? So mostly inooperahan, sinesemento, ano, at iba't iba pa na procedure ang ginagawa para maisaayos yung mga nasisira na yun sa ating pong pangangatawan, ano? At lastly is yung ano, organ failure, ano? Diba, nabanggit natin kanina, ano, yung liver natin, yung kidney natin, mga durable yan sila, ng mga organs sa ating pangangatawan. But then, pag nag-exceed na yung damage na nangyari dun sa mga organs na yun, sa kabila ng kakayanan ng parte ng pangangatawan natin na yun na i-repair yung kanyang sarili, hindi niya na kayang hindi niya nakayang isaayos normally yung kanyang sarili or naturally. At kinakailangan natin ng tulong, ano? Kaya nga iba, nagkakaroon na ng, ano, ng operation, kakaroon ng iba't ibang mga procedures na ginagawa sa kanila, ano? Para maipanumbalik yung normal na functions ng ating pong mga organs, mga kaibigan, ano? So, paano natin tutulungan ngayon yung ating pangangatawan, ano? Paano natin mapapaagaan yung natural response ng katawan natin to heal from diseases or to cope up with diseases, ano? So, unang-una ay yung pagbigay ng sapat na pangangailangan ng katawan natin, which is yung pinaka-basic talaga, is yung food, yung diet natin, mga kaibigan. Number one is eat a balanced diet, most and for all, ano? Kinakailangan natin yung ipapasok natin sa ating pangangatawan

0: eh, isipin natin kung ito ba ay makakatulong sa sistema ng katawan ko o baka ito ay magiging mas pabigat pa sa aking pangangatawan at mas makakapag-imbalance doon sa normal functions ng katawan ko. Ano? So, isipin lagi natin yan, mga kaibigan. Huwag natin ano, lagi isipin yung sarap, yung minsan lang natin makain. Ito, bibihira mo lang yan matikman, ano? Kundi isipin lagi natin kung yun ba ay mga kapagbigay ng lusog sa atin pong pangangatawan. Ano? Kaya nga, kain tayo lagi ng mga masustansya ng mga pagkain. Kain po tayo ng mga itong mga nutritious, eh? Hindi lang basta delicious na mga foods, mga kaibigan. And of course, papasok dyan yung mga suplemento. Kung kulang na kulang talaga, ano? Kung salat na salat talaga tayo sa nutrition na nakakain natin, doon naman natin bawiin sa mga suplemento. Na napakaraming suplemento na pwede po ninyong, pwede ninyong subukan, pwede ninyong pagpilian. At number one na dyan, yung ating pong Santone Gold Herbal Capsule. Na kung i-check natin yung ano nito, yung content nito, mga kaibigan, hindi lang basta-basta yan kombinasyon, no? Ng mga herbs, kundi mga powerful herbs yan sila na kung titingnan natin, ina-address yung kadalasan ng problema ng ating pong pangangatawan na bibigyan ng pansin yung mga kakulangan ng katawan natin kaya nangyayari yung mga diseases na yan sa ating pong pangangatawan, no? Kaya subukan nyo yung Santone Gold Herbal Capsule natin, Santone Vitamin C, and of course yung Premium D3 natin, yung Ultimate Trio natin, ha? Na idagdag natin yan sa atin pong diet, idagdag natin yan sa atin pong lifestyle, mga kaibigan, no? And of course, lagi natin binabanggit yung sapat po na pamamahinga. Walang gamot, walang suplemento na pwedeng pamalit sa tulog, mga kaibigan. Yung sa normal na pamamahinga, no? So, kailangan see to it, ano? Na makatulog tayo, ha? O, hindi yung 4 na oras lang yung tulog natin, ano? Kundi at least mga 7 to 9 hours na tulog. And I think ito yung isa sa mga challenging na part sa atin, ano? O, dahil nga sa busy life natin ngayon at sa way ng pamumuhay natin, kaya talaga nagkukulang talaga tayo sa sapat na pahinga, ano? At I think halos lahat affected, ano? Sa normal na tulog, no? Napakahirap dahil pagka napaka-busy mong tao, halos nagkukulang ka talaga sa tulog, ano? And of course, exercise regularly. Kasi alam mo ba ang exercise, tinatawag na bullet for healing, ano? Yan yung isa sa pinaka-importante para mas mabilis kang gagaling, ano? Kung ano man yung problema na iyong nararanasan, iba kasi pagka nakakaranas na ng panakit ng tuhod, nakakaranas na ng hapo, pagkahilo, nako hindi na nakikilos, ano? Halos hindi na, ano, hindi na nakakapag physical activity, ano? Dahil nga doon sa condition na nangyayari sa kanila, mas lalong lalalabo, mga katropa, mga kaibigan, yung problema po ninyo, ano? Alam mo ba yung hapo? Yung merong mga asthma, kapag yan sila ay mag-exercise at tama yung pag-exercise nila, later on, mapapansin po ninyo, mga kaibigan, ano? Hindi lang naman ba biglaan, pero paunti-unti mapapansin nyo na unti-unting nababawasan yung inyong pagkahapo. Yung iba na ano, na merong mga may asthma, and then they start their physical activity program, ano? Umpisa sa pinaka ano lang, pinaka simple na exercise hanggang sa pa-intense ng pa-intense. Napansin nila, mga kaibigan, na nawawala na yung hapo nila. Kahit na tumakbo sila ng ilang mga km diyan, ano? Kahit na intense yung kanila pong exercises, hindi na hinahapo, ano? Kasi nakaka-adapt yung katawan po natin, ano? Yung iba na mayroong mga may arthritis, masakit yung tuhod, ano? Pagka hindi mo yan ikinilos lalo, mas lalong mag-i-stiff yung mga joint area natin. Pero the more na ikikilos mo yan ng tama, hindi isosobra dun sa limit ng iyong pangangatawan, mas magiging maganda yung resulta nito sa ating pong overall health, mga kababayan, ano? Kasi yung exercise, it improves circulation, enhances immune surveillance sa katawan po natin, nire-reduce yung inflammation sa ating pangangatawan, at sinusuportahan yung metabolic health po natin. Nakadalasan, ito yung nagiging sagabal sa normal healing ng katawan natin pag mabagal yung metabolic process ng ating pong pangangatawan. Ano? Pag nakakaranas tayo ng mga ano, yung tinatawag na Syndrome X, yan, metabolic problem. napakahirap din ng healing ng atin pong pangangatawan, ano? So, yan yung mga pamamaraan, ha? And lastly, stay hydrated. Ito, napaka-importante. Keep hydrated. Hindi lang yan para sa kidney natin. Yan po ay para sa buong pangangatawan natin. Yung water, hindi lang naman kidney yung iniingatan yan. Pati yung cellula natin, yung mga blood vessels natin, iba't ibang organs sa ating pangangatawan, tissues, ano yan siya, nabibinipisyuhan ng pag-inom natin po ng tubig, mga kababayan, ha? Yeah, for conclusion, disease is more than simply getting sick, but it is a lack of ease na nangyayari sa ating pong pangangatawan. At i-check natin kung ano yung mga bagay-bagay na nagdudulot ng lack of ease or yung mga bagay na nagdi-disturb sa normal functions or normal stability ng ating pong pangangatawan. At doon tayo mag-focus, mga kaibigan. No? Yun naman talaga yung kinakailangan po nating bigyan ng pansin para mawala, ano, yung mga discomfort na yan nangyari sa ating pong pangangatawan. The secret of health. So yung mga katanungan po, ha, patungkol sa ating pong pinag-uusapan dito sa ating pong programa, detection na yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
1: Yan ang gusto ko sa kape with mangosteen, moringa, and soya. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na may plus. Santol Plus Coffee Mix. Now available sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drug stores nationwide. At mabibili na rin sa kanilang store sa Yes to Health, Unit 7, Droughtland Building, 851, EDSA, Corner Mother Ignacia Street, Quezon City. O tumawag sa 0969-6711-262. Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santone Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santone Coffee Mix. The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health, Live Advice.
0: Live advice po tayo, mga katropa. Mayroon nagtanong dito, ano po ang dapat i-take sa ngalay sa aking pong paa? I'm Nelia, 65 po. Maraming salamat. Okay. Para sa mga kababayan natin na karanas ng pangangalay ng paa, lower extremities, ano? Yung iba, hindi lang ngalay, ngimay, ngawit. Yung iba minsan pinupulikat pa, ano? Ito po ay dahilan, ano, ng poor blood circulation, kulang ng electrolytes dyan, and mineral deficiencies, yan. Pagkakulang po tayo ng mga minerals and also electrolytes, ano, dyan sa parte po na yan na distribute ng ating pong pangangatawan, yung mga muscles, nagre-reklamo sila, ano? Yung mga tissues dyan sa area na yan, nagre-reklamo po sila, mga kababayan. And of course, pagkulang din ng blood flow, kasi pagkulang yung circulation ng dugo natin na dumadaloy po dyan, ano, ay hindi nagiging maganda yung distribution ng water, oxygen, and nutrients sa party po na yan, mga kaibigan, no? At hindi lang yon, no? May isa pa pala, yung daloy ng dugo pabalik, yan, sa ating pong heart, ano? Minsan kasi ang problema, yung daloy papunta dun sa lower extremities. Pero pag may problema din dun sa daloy pabalik dun sa ating pong heart area, which is, ang may problema dun is yung mga veins, ano? Yung mga blood vessels natin, mga ugat natin, na responsable sa paghatid ng dugo pabalik dun sa ating pong heart, ay nakakaproblema yung tinatawag ng mga valve, ano? Yung valve ng veins po natin. Yung valve kasi na yun, yun yung tumutulong para i-push yung blood pabalik dun sa ating pong heart area, no? Yung mga valve na yun, para hindi sila babalik uli, ano? Kumbaga, dire-diretso yung daloy nila pabalik sa ating pong heart area. Yung mga valve na yun ang responsible. Pag may problema yung mga valve na yun, kadalasan nahuhold yung mga dugo dun sa parte ng mga veins natin na kung saan nagkakaproblema yung mga valve. Ano? So madalas yan, nagkakaroon ng thrombosis, nagkakaroon po ng varicose veins, na yun yung nagkakause ng mga ngalay, nagkakause ng mga panakit dun sa mga areas po na yun. Ano? So i-check niyo po kung ano yung dahilan kung bakit nangyayari yung mga pangangalan niyan overall na pangangalan sa atin pong lower extremities, ano? Isa sa magandang paraan para mabigyan ng kaginhawaan kapag ka nakakaranas ka ng ngalay sa inyo pong mga paa, ano? Either sa binti mo yan, hita, or dyan sa inyong talampakan, every night, ito po yung gawin po ninyo. Ibabad nyo sa hot water, ano? Or mainit-init na tubig, yung inyo pong paa, yung init na hindi nakakapasok, ha? Yung init na kayang-kaya lang ng inyo pong balat, ano? Babad nyo po doon at least mga 10 to 15 minutes. And then after nun, punasan ka agad ng tuyo na tuwalya. And then haplasan nyo ng Santon plus herbal oil po natin. Ano? Yun po ay tumutulong para hilahin yung blood flow papunta sa inyo pong lower extremities. Ano? At paggabi, pag matutulog na po tayo, mas maganda i-elevate natin yung atin pong paa. Mas mataas kesa sa atin pong chest area. Para magiging maganda yung daloy ng dugo pabalik doon sa ating pong heart, ano? So gawin niyo po 'yan hanggang sa maging normal na yung daloy ng dugo pabalik sa ating pong or yung daloy ng dugo sa ating pong pangatawan, ano? Para mabawas-bawasan o mawala na yung nararanasan po ninyong pangangalay. Take note, kung kayo po ay overweight or kung kayo po ay obese, kinakailangan bigyan nyo rin ng pansin yung pagpapanormal ng inyo pong timbang. The more kasi na tayo po ay obese or the more na tayo po ay overweight, nakaka-apekto po yan ng husto sa normal blood flow ng ating pong pangangatawan. At the same time, yung pressure na naidudulot nito sa ating pong lower extremities ay hindi po nagiging maganda, mga katropa. No? So, ingano natin, unti-unti natin na ipanormal yung atin pong timbang, mga kababayan. Ha? Then take care ng Santon Gold Herbal Capsule natin. Since meron po yan siyang mga content na nakakatulong para i-enhance yung blood flow o yung blood circulation sa atin pong pangangatawan at linisin na rin yung atin pong dugo. Linisin yung atin pong mga ugat para matanggal yung mga yung kadahilanan kung bakit nagiging mabagal yung daloy ng dugo sa atin pong pangangatawan. Ha? Ultimate trio, mga katrawa, mga kaibigan, nakakatulong yan ng malaki. No? Kasi yung Santon Gold, meron siyang garlic, meron siyang moringa, ano? Na tumutulong sa ating pong bloodstream mismo, ano? At yung premium D3 naman, tumutulong naman siya to balance yung mga lipids sa ating pong bloodstream, ano? Kasi pagka masyadong mataas yung mga blood fats, yung mga cholesterol sa dugo natin, diyan yung nag-a-attract ng blockage dun sa ating pong mga arteries or even dun sa ating pong mga veins area, ano? Yung vitamin C naman, napaka-importante nito sa integridad ng ating pong mga ugat. Kung paano mapapanatili yung elasticity ng ating pong mga arteries at mga veins po natin. Napakalaki ng role na ginagampanan ng vitamin C po dyan, mga kaibigan. No? So, nakailangan natin yun sila. Ha? Take care, ultimate trio po natin, mga kaibigan. Pag ganito ang inyo pong nararanasan. Okay? Which is better, Santon Plus Coffee or Gold? Diabetic type 2 po ako, 76 years old. I would suggest Santon Gold. Santon Gold Coffee Mix. Yan. The best para po sa inyo. Ano? Dahil na 76 years old na po tayo. Nako, napakaganito para sa mga kababayan natin. Sabi nga Dok Algie, sa inyo pong golden years, ito yung maganda sa inyo. Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Ha? Santon Gold Coffee Mix, zero ang glycemic index niyan. Kaya wala kayong dapat ipag-alala na ito yung makaka-apekto sa pagtaas na inyong pong blood sugar level. Kasi stevia na ang nandyan sa atin pong Santon Gold Coffee Mix. Ha? Then magkalimutan, aminin po, Santon Gold Herbal Capsule natin. Tsaka yung Premium D3. Ano? Maganda, sabay mo na rin ang Santon Vitamin C for your nerves and your blood vessels para maiwasan yung mga komplikasyon ng type 2 diabetes. The secret of health. Para po mga katropa, naku, napakabilis ng oras natin. Sa mga katanungan na hindi po natin nabanggit at nasagot, ha? Eh, atin pong tutugunan yan sa mga susunod po na programa natin, mga katropa. Nangalan ng atin pong butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang pong laging dalangin ang Panginoon, no? Ang siya magpapagaling at magpapalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakinig sa atin pong programang The Secret of Health.
1: sa pagtatapos ng ating programa. Naway may natutunan tayong mahalaga aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kadagang istasyon na mo, there is a Luzon o Visayas at Mindanao. Walay single diha nga mga katropa na ako. Siginahan mo og DJ sa Cebu. Kaluoy po daning nga DJ. Uy, pamaligyan na lamang yung kaugaling niya. Gihangyot na lamang gid sa kahanginan. So, ala una 31 katropa, hatagan sa ito pipila ka oras. Siya nga to ang mga pipila ka mga pahinom, no? Unya sa pagbalik na to katropa, ato nang sugda ng X-rated drama. Unang atangin ninyo ha, nakabantay mo sa kumpangutana ganiya. Unsa may buhato nimo kung ang imong maminyuan, usa ka mama's boy. Usa ka lalaki nga dili magkadesisyon sa iyang kaugilingon. Pero kay drama naman eh, pero kinabuhi niya gidrama gani, muna kinahala na magtambag. Ayaw kalimot ha, pagbalik na ko taod-taod, ana na atong X-rated drama. Here's a song from Andrew Williams, Moon River, sa programang X-rated mga katropa. Ilang yapon? C8.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!

0: FM.
1: Santo Bus Road. Si Joel, dili ko katarong tulog. Ilang na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga lutalutahan. Gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Huwag ako ning giinom matag at daw. Tibo Jod, ang Santon Plus Gold.
0: Santon Bus Road. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Bus Coffee Mix.
3: Ako si Grace. Sa una ako sugay ko may inom kape. 3-4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asilog. Kasukasukan ako. O kapalpitiit na ang akong dugan. So ako yun daw nga ng pag-inom sa akong kape.

0: Santo Bus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santo Bus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: I am Rich Flores from

0: naglabad, kanon na gumitan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa akong amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Vision X Plus?
2: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Papalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
5: O si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never gid ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit gid na ko kanang kambiyada. Gikan sa primera, ingon sa kwarta, pastilan gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: na botica.
1: XFM. Sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:41 in the afternoon. Katropa ang oras. Atun sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health and Santone plus Coffee Mix. Katropa, if you choose your coffee, make sure it has a good and best benefits that you can get. Makumuha mangani mo o magkape mangani mo kana yung naiepekto ng rindot sa inyong panglawas. No? Kaya, so da kanong parahon na katropa, kung unsay food intake na to, mo po na itong itawag na parts sa itong lifestyle. So if you're choosing the ones that makes your body more weaker instead of stronger, well, I guess it's time to change and choose Santone Plus Coffee Mix, mga katropa. Santone Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health, mapalit sa mga nagkanaing butika nationwide. Katropa, X-rated drama na.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtamubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsa po ato ni mo ang hait ka na ba ha?
3: Maulay ang putol sa imong kinatawo. Huwag na sobra ka dukero. Pagkaroon ko may anumat sa tibuyang tan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-Rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Yagi pa da, ini atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-Rated.

0: A wife to be. Married to a mama's boy. Mao kini ang nahitabo.
1: Usagot ka ba na magpakasalata?
2: Ikaw, andam na ba ka?
1: Oo, andam ako.
2: Ikaw, kung maunay gusto ni mo, musugot sab ko.
1: Sige. Talo ko na itong atong kasal.
2: Kano sa mo mamay sa mo?
1: Kano sa ba doon?

0: pamay-ano siya. Uy, karon na siya sa manong pamay-an. Lima kaadlaw gikan karon. Uy!
1: Ay, bini mo, Gingro. Huwag yung kabutangan sa kong kalipay. Tungod kay, mabana naman o niya na ako ang lalaki nga akong kimahala.
0: Happy kay ko para ninyo, Marla.
1: Salamat, Ging.
0: Basta, ang wish or yun ako ni mo, Marla, nga magmalipayan mo si Jerome. Hantod sa hantod.

0: Ay, salamat. Nahuman na yun ko sa pagpanglimpyo.
1: Uy, excited na kay siya. Kaya karon, mga rin naman to sila si Jerome. Kauban sa yung parents. Aron, mamay. Apigid kay kunin niya Marla. Super kayo.
2: Stress hapon mga rin sila si Jerome. Kauban sa iya mga ginikanan. Uy, unsan marong oras sa Marla? Hapit naman lang mag-alas 7 sa gabi eh. Pero nga nawa pa man sila.
0: Ambot ma, uy. Kung nung sinahitabo ma. Kung nga nung hantot ka rin, wak umanggit sila. Kaya ganyan, nasab ko sige yung tawag. Sige huwag tayo sa cellphone ni Jerome. Pero wag yung reply. Huwag di sad na ako makontak ang iyong cellphone.
3: Basig doon na lang siguro kakulian mo ang wa pa makaabot din, he.
0: Basin pa.
1: Kondool pa lang ang ilas, ha? Kamaayo ba yung iad to? Aron sa pagsusi kung unsay na itabo. Nga nung hang to doon? Wa pa man sila makaari?
2: Unsa man, Marla. Seryoso ka sila sa ilang plano sa pagpamay?

0: nung wa ka mo tungan sa tungi kasabutan, napapamain ninyo? Sertihi ko sa rason!
1: Amot. Amot ang saon ko ikaw pagpasabot, Marla.
0: O sa'yo ang saon ko nimo sa pagpasabot, ha? Nagpaabot ko sa imo tubag!
1: Abini mo, atong higayon na hilagbihang awayan ni mama o papa. Katungod kay si mama, di pa sa gusto nga magminyo ko tungod kay bata pa ko. 24 pa ko.
0: Wa din na ninyo kasabuti daan.
1: Dugay na tunitando si mama. Pero nausap ang iyong una-una at tong pagsabado. Og mao to. Libahad si mama nga kung magtumag yun sa among gusto, di ka nang kakita niya. Tugay, maghikog siya. O kung mulakaw ko o muadto sa inyo, di pa ko na ko makaabot sa inyo, patay na siya. Magkalipo ko at huwi kayo na. Marla, Marla, please. Pasaylo ako.
0: Wala ko yung pasaylo na mahatag ni mo, Jerome.
1: Marla?
0: Huwag din nilalang ko ito mga itong relasyon.
1: Marla, please.
0: Imagine pa ka, Jerome. Di pa kakiba mo na ang relasyon. O di kita ang angay sa sukusa.
1: Marla!
0: Huwag kay ikaw galingong baruganan. Mamagbawag ta. Ako pangin mo. At to permi kilit si mo mama. Kung ang ilang desisyon ang permi ni mong agdon.
1: Marla!
2: Sakit kaayo ang nahimo na akong desisyon, TJ Cheat, DJ RC. Pero akong gipanindigan, eh, pamino na ako, maura'y makaaya din hinamong duha. Nako. Pero sa tinod-anay lang, sakit kaayo sa dugha ng mga paghintabo.

0: nakilak man ka. Ikaw ang nakigbuhat, nga nagilakilak ka diha.
1: Kisakitan ng kuking.
0: Oh, siyempre. Sakitan gyud ka. Tungod kay love gyud nimo ang tao nga imong gibuhagan.
1: Pero mas maayos sab. Nga gitapos na ko ang tanang king. Kaya ako rin sakitan. Ako ra ang mag-antos.
0: Pero, Marla, luoy pa yan si Jerome.
1: Ayaw siya kaluiging. Tungod kay di lalim ang yung gihatag na kong kasakit. Di lalim.

0: dire nu mă bădau oată cum cum?
1: Soreberto. Pero di pagyud ako kaya nga makigrelasyon ng balik.
0: Doon ka naman mga waso, Jerome. Naghandam ka pa ganyang hapon niya?
1: Basta. Kinilang ako ikasulti ni Roberto. Friendship, pagyud ko to bang ako ikahatag imo? Friendship lang.
0: Marla.

0: Abi na ko andam ka ng bagong relasyon. Sud sa tuig kapin, gikan sa imong kapakyasan sa gugma ni Jerome.
1: Ambot baging eh. Pugsun man ako ang akong kaugalingan sa pagpakaroon ing nun, pero... Pero di yun ako kaya.
0: Unsay pot mong ipasabot, Maya?
1: Bisan pa man sa kasakit kaya gihatag din ako. Bisan pa man siya ang kipuhat. Pero si Jerome pagkihapon ang liyas ako kasing-kasing.
0: Marla!
1: Pagdi ko ka na ikaw ay sulti din mo kay... Siya pagkihapon ang liyas ako dukan. Siya!

0: Pwede ba mag-storya ta?
1: Ugon sa may angay na itong istoryahan. Pagbagaan yung mugnaong, eh. Di naman tauyab, di ba? Pero kung may anhi pamangyog ka?
0: Magbalik ta.
1: Magbalik? Sa ingon ana lang ka sa'yo na. Ayaw na ko pala umang pagbalik, Jerome. Tungod kay di na ko ni mumada.
0: Di na kini pala ako ni kong tinudon. Og ni imong gay kaatubang karon. Lahit na nga Jerome ania sa imong atubangan. Kung sa una, mahadlok ko sa kong inahan. Og dag-agad lang ko sa iyang gusto. Apan karon, lahit na. Makamaulang ko mapasabot sa akong magilikanan. Gado na ko'y dahan na akong gisubay. Og ang natabo na ito kaniadto, dako kayo itong nahimong lison ako.
1: Ayaw na ko padunggaan na. Tiyak ka na.
0: Carla!

0: Ikaw na, Sab? Umiyali pagi kas amo? Makitaan ka sa akong mga maguwang mapatyan ka kayod!
1: Di na ko isa pa yan noon siya bitabo na ko. Ang mahinungdan nun nga makuha ko ikaw pagbalik. Please. Please. Hatagi kong lahing laing higayon. Anong ikapamatuod na kung di mo nga nagpasol ako sa akong game mo na sa una. O ingnon ko ikaw nga kung sa una napalpak man ang atong plano untang magpagkasal. Pero karon ingnon ko ikaw. Bisag di na lang ni mamay. Bisag upma. Magpakasal ta. Ako ng buhaton. Makauban lang ta ka hangtod sa hangtod.

0: Confirm na yun nga, nagbalik mo ni Jerome?
1: Oging. Og. Tiba ilan, ana. Magpakasalikit mi.
0: Agad-agad?
1: O, sino kayan? Ana bitaw sila. Love is sweeter than second time around.
0: Oh, nahala. Onya, kanusa man ang inyong kasal?

0: Hoy, Marla, lapas pas naman o 20 minutos. Wa pa manggit sila si Jerome dinhi sa simbahan. Unsa naman eh?
1: Jerome, ganun din mo kabakuntang yung cellphone mo eh. Hainapan ka.
0: Hoy Marla, wa ka kadagani sa imong pamanunod? Unsa? Unsa?

pagigutunghaan sa simbahan ni Jerome DJ. Naibawaan nga milarga siya. Hasang yung ginikanan, wala nasab sa ilaha. Sagit kaayo ang nahitabo o ang ako mga pangutana. Makagukod ba ko ni Jerome tungod sa yung gibuhat din nina ko? Makapa-refund ba ko sa akong nagasto sa among preparasyon? Nahulog nga nagtunga man good me sa among kasal sa gasto. Uangay na lang ba na akong kalimta ng mga pangitabo o mag-move on na lang ko?

kay na itabon ako DGRC sa tinuod lang. Usahay makusun ako kung kaugalingon, kung tanga lang bagid ko. Nga nito o sa mga pulong ni Jerome. Apa nahigugmar ako. Dili ko ka-move on ni any DJ tungod ka duha na itabuog. Ang ako anag yung ako nga akong gikusyon ni ini. Anong gitugutan ko pa man. Nga mahitabo din ni nako. Dili na lang ko to bang akong sugilanon. Ako si Marla. Ug mao kini ang akong ex rated story.

was Rona and Kiki. What the problem? Hindi mo tinunod na naiyahang kuwan. I promise ni Moha de Marla. So, Marla. The second times is, ato? Second time is sweeter. Ano ba to? Sakita ato, oy. Actually, sakit siya din mong kaagiday. Ma-confirm din ako. Nga dili lalim nga sama ni Anto. Sabi pa mong duha bahin sa inyong mga saad sa gugma. Rag. Diha agid kutob dai. Pagilikin matinood ang inyong pasal. Dila sa mga istorya ron, kaya mahuman masal akong ditsug istorya. Wala, open ang atong linya para sa ato ang mga best in tambag sa atong 09285508727 09285508727. Sa atong isa kalinyo 09959946868 mga katropa. Open ang atong linya kay andam na tamo dawat sa inyong mga tambaga. Bahalag po tanan tambaga.

0: kino na ako po nasakitan kong apil. Imagine na good. Kaduha na. Yeah. Ni gasto na pag yun. Kaluwi sa di Mar. Actually no, madag madadaan na ako joke din no. Pero kung knowing sa kahimta ni Marla feel na ako, di dyan ako makaya. Basig. Basig anaon ako abigay. Basig inaniun ako siya. Ana. Ana ang mahitabo, Abigail. Ikaw, Abigail. O sa may machika ni mo?
1: Ako ba ito nakalimutan ang niya?
0: May pano?
1: Mag-ano siya.
0: True. Lugay pa magbubunan.
1: Ano pa mga laki doon mo?
0: Kahabigin yung mga laki ay. Sabi mo saan niya sila, Dok Gigi ay. Mga laki, yun ay. Eh, ikaw, Abigail, nahigugma na ba ka, Abigail?
1: Na.
0: Kapila na? Kapila na?
1: Kalima.
0: Kalima! So far sa kalima, Abigail, kapila man ka napalamian. Ay, napalipay di ay.
1: Wala.
0: Wala, yun! Wala naman isa dito nga nagpalipay, puro sa... Ah, grabe naman sa puro ka sakit.
1: Masakit.
0: Di na po na maayo na ko. Ayaw po patakag pagpa... Ayaw po patakag sugot. Sugot, ano mga laki, pasakitan ka, imbis palamihan. Importante, yun nga. Bisan unsa pagkapaitan kinabuhi. Ando na pirmi ang... palami. As in, sige na kagpasakitan dahi, Abigail?
1: Oo.
0: Grabe, taga-asa man din niya si Abigail, di ay?
1: Taga Bunawan.
0: Bunawan. Uy, di man din niya din sa Cebu, di ay? Asa gaya na Bunawan?
1: Davao.
0: Davao, oo, Bunawan, sa Bunawan. Katultol na ko. Oo, sa Bunawan, sa Davao. Sa pagkakaroon, single ang ako ang kumari nga si Abigail. Single ka.
1: Nanayayab.
0: Nakayayab. Malipayon mo. Malipayon, dili.
1: Malipayon.
0: Ana. Dali ang tubag kay. Magdadoa ko. Di sing. Magyuda kong malipayon. Sige, malipayon mong doon. Ang pinakadali nga tambag ni Abigail kay Marla, kalimti ang laki. Diba, Marla? Ay, diba, Abigail?
1: Oo.
0: Unsa pa may maingon ni mo? Unsa pa may maingon ni mo, Abigail?
1: Mag-move on kina ko mo, nakalimtan niya,
0: mag-move on. Diba? Pero di na daghang kuwan, di na daghang langas, no?
1: Oh, good.
0: Kapoy kayo na inanaw eh, pero nga naman sa pagbitaw, Marla. Uy, kapoy na! Hindi mo nga nilig ka magpahinadadaw na ako yung nag-uol ni Marla, kasakit yun na ito ng tao niya, naagod niya na, naghuwat na ka sa kasal. Niya nabalitaan na lang ni mo, ngang imong laki kapakaslan, nilarga ka ba niya pamilya? Duda ni mo, Abigail, kisa'y nagbuot, ang iyan na pong mama ba siguro?
1: Oo, iyan ni mama.
0: Feeling ni mo, no? Ano mas, o sa'y maingon ni mo sa iya, o sa'y maingon ni mo kay Kuan, o sa'y message ni mo kay Jerome? Sige. Nagun sa ng takam?
2: Ayaw!
0: Takam, guru. Usiron. Takam pa, guru. Gigi, eh. Gimit, guru, tubig. Ana. Anyway. Ayan. So, ito si, mo ito si Abigail from Bunawan, Davao City. Rodrigo Aripuesto. Hello. Happy birth. Happy Friday, DJ. Miss your live, but we keep listening in radio. We enjoy all your reactions and jokes. Stay pretty. Hope to see you soon. Next week, Puhon. Welcome back your program. Okay. Ma'am Angie, Ma'am Lorna. Kaysa pa man eh. Oh. Hello, DJ Queen Chinitza. Watching from CDO City, Donglands, ACQ. Okay. Hello po. Mayang pagpaminaw. Grabe sa akong pangalan eh. Donglands. At ano ito ba eh? Ah, okay. Kay photographer na siya guro. Sige. Si Dong Lens all the way from CDO.

0: because hindi o batudong yun ako balik big malawa man ako mga kuan diri oi CDO City Cagayan de Oro City. Salamat sa pagbasa DJ RC Arnisa to be with my nephew from Australia, likes her so much. Hala. Shout out ko sa akong papa si Pamina from kanang Katangkunay na Dos Basag Pardo, Cebu City, 6,000. Ay, gapi dyan ako ang kuandong ha. Nanambok yun ka, Archinita, Puerya Buyag, ni Samot ka guwapa. Alam niya, nag-vitamins-vitamins kung kukukaroon moms kay wala nang ganala kong bus o kay magpa-abs ko po muna. Yung magpa-abs ko niya, sa daong mutubo ang abs, Buyag. Vitamins. Ay na. Anyways, masama pa nato din ubang istorya diri bi. Happy afternoon love, magbutong-butong gira kong heart ta ganto ni mo love, nakaayo ta ka. O sa naman tawon mo eh. Sa mga sige na tumar din. Sige na pagigugmara mo din ha. Kuto para sa tatanin hapon din eh. Matam di. Di na kita kutob yun. Happy Fiesta Toledo City and Happy Independence Day. Good afternoon Miss DJ Gikan kay Jovet Arisgado, Uncle Darsh. Shout out loads for watching live from Hinatuan Surigao del Sur. Para na ako isekreto ang inyong kaming niyon. Aron mo alay bisan kinsa makababag sa inyong gugmang timos. Dili po dalim ang side ni Jerome kay kinabuhi sa iyang inahana ang bugti sa iyang gugma diha kanimo. Okay. Ay sorry ka tropang goan. Joke JJ na nadedia. Hello may hapon!
1: May hapon.
0: Kinsa niya akong kaistorya karoon nga naasap ka sa linya, mahimo bang isaysay ni mo ang imuang ay isulti mo pangalan, isaysay naman ako. Kinsa niya? Ikaw na Jerome? Ay! Kinsa mo din ni?
1: Isaysay ka na ako ba?
0: Ah?
1: Pero matimot lagi na niya.
0: Oh, sa'y ka na gana ko color dire! Ay! Kinsa niya?
1: Si Iman eh.
0: Si?
1: Iman.
0: Ah, si Iman. Ay, man akong nauyab na ni mo to si Kuan. Nama ko gipauyab di man di wala sa akong programa nga Kuan. Wanted killing. Wala mo nagdayon ato?
1: Wala.
0: Ang saan man tawag ka, Iman? Ay, kahina sa limo. Ay, magkawa, magkagbilibo. Ay, anyway, Iman. Itawag ka man din sa akong programa. Samay, maingon ni mo kay Marla.
1: Ako ay kaya sulpin niya. Bubo na lang yun.
0: Wala siya choice. Move on na lang.
1: O, move on na lang. Kasi may mo na yan.
0: Hmm. Dataw.
1: Ano? Napamay na si Jerome ng mga tayo.
0: No. Naramay mo rin si Jerome po din. O, kanina nawag na to. Pwede na kainingin siya po. I-substitute lang sa nato ba? For the meantime.
1: Ikaduha. O, pag-send gas po sa kanina. Pariyan mo sila nagagas to. Kaya kung naman na to.
0: Hmm. Kahit na. Yan na lang kalimta ng gasto.
1: Oo, oh, kalimta na lang yan
0: eh. Paita.
1: Taman mo, mag-iisa na
0: ang pagkakas. Paita, aning igo na lang ta sa limot.
1: Ora nga. Si Carla, kung nasa mo na rin niya. Ayan po lang sa ginuguto nga. Nagpinga ka yung ginuguin nga. Ako siya sa tatay ang igo nga.
0: Okay. Makilata na to siya.
1: Wala na, hindi ko siya siya kay nag-naungod si nag-naungod na Juan nag-naungod na ganito sa timpan kaya kung kaulong niya to kayo niya kasi muna mong gusto muna mong gusto mula to pinto to siya to
0: tinawad
1: dahil
0: ako
1: wala yan ang trinsan. Kaya akong mahal. Hindi ko
0: nakakalimutan. Naluhay ko para kay Marla. Eh, Marla. Nasakitan ko para niya. Ayaw! O sa may kahit, huwag di mo nga mensaheng nga to kay Jerome, Eman.
1: Adley, si Jerome.
0: Yes.
1: Ang inawat ko ni Jerome niya. Hindi na siya mang pa padapat siya. Kaya kung tinuod siya na lang, hindi ka mag-isa niyang program ng tempo siya.
0: Tinuod?
1: Ang padapat siya ang pinuhuwi na lang na magpadati ako siya siya niya na yung inahan. Ano man na siya ako kasi ang pagaling unang-una.
0: Tinoy. Wa sa mga gwa kagol yung desisyon ba? Anak.
1: Oo, masi ko galing.
0: Anak ba? Dapat na siya kagol yung desisyon.
1: Mau lagi na.
0: Nung mga lalaki ba, di ka mamubarog sa ilang kaugalingon ba? Nga ano, magsunsod na mamuyab-uyab.
1: Mau lagi na.
0: Sa puta, makasapot man mo eh.
1: Ikaw siro.
0: Sige, kasabi, kasabi.
1: Kita lang tayo ba?
0: Wala.
1: Lit ka rin po din mo eh.
0: Aga! Aya! Bayuta ka! Lit tanong tumoy, tumoy, tumoy ni Jerome. Literally, am I? Ay, ay, ay. Anyway. Kapag rin yung sige. Sorry, God.
1: Ay, kung tumayain mo kinuuna.
0: Alam nga, eh, hugo ba? Malamang hugo mo kung una-una. Tumay sa tunlo, di ay, sorry. Sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. Sorry kayo, am I? Wala tuyo, am I? Kung
1: mahal, hindi kinakukulintan. Ano, kung hindi ko, kung hindi
0: Ano na yung nagiging na?
1: Siyempre! Nagpunta ko na ito sa DC. Sabi ko sa DC. Sabi ko sa DC. Sabi ko nga. Tanda pa na kong tipon. Ano may...
0: Ang mahal niya. Mahal ang bugas. Gasolina.
1: Marator lang bugas.
0: Marator eh, bugas?
1: Ayan kong mahal-mahal yun.
0: Garaag. Kito yung masadato ang tumoy sa tumbuhan. Mugin okay. Yung mga linyahan sa mga maayog yung mutira. Mutira glass. Thank you, Kayo Eman! Dagan salamat, may hapo di. Happy Independence Day! Katropa mo!
1: Exciting!
0: Grabe naman. Si Eman, si Eman. Good afternoon, our special Darwin! Hello di, sa kanlaon ka ba katropang aspasyo? Clark Kabalia, Kabalida, shout out DJ, happy birthday. Happy birthday, Quiñones o Alan Quiñones. Pinakagwapo sa Santa Ana. Nang kaala. Sa kita sa imong story, Marla Oy. Wala movie. Run away, groom. Move on na lang, Jude. Wala na ngay mahimo, manggood, Ana. Paita sa Ana, eh, mag-move on na lang ka. Marla! Huwag kang susuko. Kahit mahirap, lahat ng hirap may ginhawa. Pagkatapos ng dilim, meron ding liwanag. Laban lang. Para sa'yo! Laban na to! Hagi kanto kay Kuhay. Kaya sige itong advice, Gaudencio Lapuot. Mayong hapon sa tong caller sa Pikas Linya, kinsani ong taga-asa.
2: Hello. Ayong mainiton na sa tungkol kanina DJ Arsene.
0: Of course.
2: Nananawag ni kanina ng buntan.
0: Ayan. Nananawag si... Si Katropang Bugahin na sa imuhang kuan, imong bulaw wanong mga advices dira ka tropang Jojo.
2: Hindi ba ya din pala ni Kyle ko ay maramang kuwa. Unya kana bang sa unang panahon na pagkiyat sa unang panahon na pagkiyat sa mga kitawag barla ni Ha. Move on. Sugod sa tabong kinapuli.
0: Move on, move on! Anay, sorry day. Advice pala ka di ay.
2: Ano naman dito ng kalimutan si Jerome. Pero, sa drama, roba, dito ba yung sasayon? Sito sa kasawa ni Jerome. Pero, sa maran ako, Jerome, ako naman dito sa sinanaman ng kumita sa kaya ng gitawa pa kung ano ba? kang kanapita sa ginitawag ng tuo ka ng iyan naging kaugalingong disiplin. Pero nga kung nagagad pa mag-disiplin ng ginitanan na kanang wakto ng pagkasitan, ang ako sa ginitawag ni Jerome, kanang ayaw ko hata sa ulong baglayan ng pagkasitan dahil lang. Eh, maabot na kitang panahon na maabot na kitang karuna kanang ginitawag na tuo kong napa, ikaw. Kaya yung kanara kong tanong ni BYP, hindi ko na ulitaw pa mag-ipo.
0: Ulitaw pa rin ka?
2: Ulitaw.
0: Ay, habi mo na kung nanaka-asawa.
2: Wala pa kong asawa nga ngayon.
0: Sorry na, Joe. Sorry
2: na. Ang tinilang kong tanong ni BYP, hindi ko na kong nag-ipawan. Sakado nung gano'n, hindi mo ito magkaduwa-duwaan. Hindi ka duwa-duwaan, hindi mo isigit na niyong mapasakaram. Ito naman kung nabawang mga rupa na hindi mo adilaw na pihilang yung pakmog kaupar sa paginoon o sinaray ng buha na matagyo na hindi magkabuwag ninyo. O nga na lang pag-agad ka sa inyong dinitanan kita, mamimaw na ako, mamimaw na ako sa dinitanan. Pero sa inyong kagaling mong talita, higa pag ikampung ng hiling at na maayo, ikaw sa ganit papugaw, nga lang may subyot, nga lang may tubod ng kasa. Kung tinutanay ko na mahal si Narila, di mo ang batong ipaglaban ang inyong lakad ng ma?
0: Yes.
2: Wala may ginaiwan na bisan sa mga ulos na makagot, bisan sa tabyo na mga abot ng ikaw, hindi kita makagot, hindi kita makagat.
0: Correct.
2: Kung nga, kung sa kasiguruan na, gano'n, murag wala niyong ang talabang niyong na pagpagampo sa ano. Ang pagbango ka ng gusto nilo, mga ina lang pangayon sa ginoon na malandaga ng ganun ganitanan o gano'n. Inimisip ko ako na pinitimbon, may isip ko na kung sa harin biro mo sa mga ganitanan yung biro mo, kung matatungo mo sa laro. Ayaw ninyo tugon ng inyong anak, tawabot ang panahon. Kita manggot na manggot na sa ginoon na kita, kitipan pa sa itong mga ginitan. Ito may panahon, kitipan mo pure. Pukuha kita nila
0: kayo.
2: So, kita nang gitawag nila sa nang salad sa kami noon.
0: O, magtukulog ato ang pamilya, anak mana.
2: Pagkukulog ng kita ato ang pamilya, ito ang nagtatain ng kita, ang bilik mga tao ng milyo.
0: Correct.
2: Para mong bilik ka. Kaya na lang ito, sulong bulundod na. Kung wala ka nila, sa ginit naman nila ng mga tao, sulong kung wala o nang kumini ko sa sana o nang asawa. Ang dumay, mag-angay ginagutan ito ka pa upang ginikanan ng kami ng kaupa. Kung ito sa gusto ng tiyanak, magatapos ko lang ang sakita ng mga tao, magkabulit na nanay sa ako. Hindi lang sa gusto ng magbibigay nila ito lang. Mara na yung kami ng BGR ito. Ang isa na malandakan ang mga mga ginikanan na rin ay mahalo na matulong kasi ang mga anak na tuwag magkikuntang magbibigyo ay ilagit lang sa kumot ilan ng kalipay. Pumitay na, dahil move on, pagkanto sa Ginoo, pangayuan sa Ginoo na nakaibad na on a beauty na maseryoso huwag mo pinood nito. Salamat si J.I.P. Umugri ko pa may
0: J.I.P. Daghang salamat po.
2: Ngayon, nagkumukamot ko di J.I.P. na mingaw dito siyang kuya. Dahil daw po, akong pagumang kong J.I.P.
0: Kana?
2: Dahil daw po, kami siya nga ipakay ko na siya ni Kondo ng Happy Aris ni Mina sa mga
0: ay
2: ni Baby Aris.
0: Baby Aris!
2: Ang daan niya, John Toko.
0: John, ang sa?
2: John Toko.
0: John Toko?
2: John Toko.
0: Pupo?
2: Ano, namin na siya.
0: Ah, John Pupo.
2: Namin na siya.
0: Ay, may papaminaw.
2: Ay, may papaminaw. Ay, may papaminaw. Ay, may papaminaw. Ay, may papaminaw. Ay, may papaminaw. June 19, 6 years old na si Aris.
0: Ano si pangalan niya?
2: John Aris.
0: June 19, happy birthday dang ang say mo ato. May pagpamina.
2: Mahal ka sa pamina. Sa atin, kung suon among kabangturan ni si Aris na 15. Nama o. Ay, pagkunikong Kuya James na ang sama, you know?
0: Kuya James.
2: Wala pa nakapanawag
0: si Kuya James.
2: Kuya James, hindi ang sinakapot, hindi ang personal. Kaya Kuya James, hindi ang tugdo ng dughan, ay tugdughan, tuwal ng hitong ibo.
0: Uy.
2: Kaya na siya nag-i-parang ay tugdo sa mong magigitan niya bahista na naanarokos na gentleman si Kuya Efren at siyang sa kamay. So, sa tanan na lang namin yun, o niya, kemudian sekarang Adan lebih ada di dua sana sitiu pandi kita bau mantapnya seperti dalam kita bisikan itu dan kita dalam kepentingan bahkan tempat pemikirannya
0: ayan katrapa mo
2: Exciting!
0: Grabe talaga ito siya. Hindi mo talaga ito siya. Babasta-basta si Katropa nga. Anong Katropa mo siya? Asa naman taga-Davo din niya? O kadung taga-Davo nga mo itambag ro. Hello, maing hapon. Awala mo rin. Kata-estro pa rin doon. Sa itong caller, di ayuhas sa itong mga viewers. Oo, hangtod alas sa 2:39 mo dawat kong tawag. Hello, maing hapon! Hello, hello, hello, hello. Kinsa ni? Taga-asa ni?
3: Hello.
0: Hello. Kinsa ni?
3: Maing hapon, DJ.
0: Jordan, eh. Di na kinahanglan mo ginawa. Kay paghupaw pa lang, klaro na. Alam kong ikaw ito, Jordan. Kumusta ka na, Jordan?
3: Okay ra. Tagaan lang mamignan ni mo, DJ.
0: Masaya naman ako. Tawa.
3: Wala problema ba? Sige ko lang sa Nino sa mga ano mo.
0: Payo pa mo.
3: Payo tumutambag dito.
0: Payo kayo mo mamina. May pa mo. Kapag mamina mo na ako, mawala inyong mga problema ako. Samta sige ba rayo din. Nawag ako na nga ako. Problema!
3: Adi! Wala mo yung problema dito. Kaya naman kayo yan.
0: Ako?
3: Oo, naman kayo yan. Binagwag ay problema.
0: Asa mo po ka nagpatakang tabi arang na ko yuyab?
3: Ano? Ingo ka na ako yuyab.
0: Ay, patakar ako kung chismis dali ko na ako uyab.
3: Ay, ay!
0: Ngayon, pag magka-uyab din ka, mawala na yung problema.
3: Oo, okay. Ano sabi man daw?
0: Kasi parang iwan na.
3: Ay,
0: ay! Ayos yung tuha ng mga yan ang istorya, Jordan. Kapag naka-uyab, depende na kang imong uyab, maghatag kalipay o problema. Pero kasagaran yun, maghatag yung kong problema yun.
3: Ay, ay! Banto, graway mo sugot na. Mawala na.
0: Huwag mo sugot kay?
3: Kay... para di mo ko ang problema.
0: Depende yan mo kung sa'yo mga taki, mahatag baka problema.
3: Pero ako sa balin, akong kalipay yun. Kalipay yun ngayon, yan.
0: Ay, ikaw ako di, mako, okay ako. Akong kalipay kay kwarta man.
3: Mawagod pa rin yan.
0: Okay, saan man ako nakuyab niyo? Wala ko'y kwarta. Kakapoy ba? Saan na to pag dit-dit kung wala tayo kwarta? Dilipin yun kung ganahan. Babaan
3: siya pag-gastawal din.
0: Ha?
3: Magwagawa lang, usay, babae mo yung gasto, usay, laki mo gasto, ano?
0: Ma, ina niyo ang dyan ako nung ay. Naon din ako, ako'y pag-gastohon? Ikat. Niyo, sa oma na ito ni pagtambag atong letter sender karon Jordan, chikahe daw ko ba?
3: Ang tambag na ko ni James, wa siya ay baruganan.
0: Ano?
3: Walang... Kumbaga, hanap siya ang pagkatao ba? Anger, kumbaga, anger siya sa Bilikanan. Hindi siya magsuot o grasyon kung hindi siya, kung wasi baruganan. Ito naman, wala ko ka-experience dito, pero sakit panginahon na ba sa, kahit sa babae.
0: Oo, ikaw ba naman na nangandam na sa imo ang kaming yun?
3: Oo, 20,000 dito yung bayro mo, wala ka mo ito nga. Grabe. Tambaw siya nga, pa-repanan, ang laki, di gina mo repan din din.
0: Di gina, kanikiyas naman, sa pamaiyahan ko saan.
3: Lipay niya ito, kay, kung na, kung sa pag, ang babae, move on lang, yun, mangita siya laki nga tarong.
0: Kanang. Sa pamay, ikaw, sa pamay. O sa may ma-message ni mo, ikaw parehas ni mo. O sa may naakay Jordan di ay, o nga nung ikaw ang pili ang Jordan?
3: Mupalag, ang lumay mo, akin lang sa, kuyab, kung sa'y gusto, ihatag, ang nga, ang alam din siya.
0: Sa umor ato?
3: Umor to?
0: Okay.
3: Ano
0: sa man? Ano
3: sa man? Ako wala ko'y concert man. Ako kay concert, eh?
0: Ah.
3: Ah, sa kato na yung film nyo, no?
0: Oo, to film na mo to nila Tita Diwata o Kaplodi sa Hope's Dome Lapu-Lapu.
3: Karong June
0: 19. Oo, oh, nagtura mo ka ng sa istorya rin ko dili. Uy, sa kong movie, uy.
3: Ito, okay ko sa una, DJ, na news director ka dyan sa XFM.
0: Na! Masikant ang Philip Siruhano, ana.
3: Okay, wasa ka pa ng Mab Zubaya, man.
0: Ah, katawa. News writer ko, news writer niya. Agi ko news writer. Makalaag ka na di ay sa kuan. Makalaag di ka nang napulapo sa kuan. June 19. Awa di ka, awala eh. Bay na lang eh. Bay na lang.
3: Mutan na oras ko sa kuan. Sa inyo kuan.
0: Mga video, ana. Sige.
3: Ano yan, mabalik palitan na si Tita Nijo sa X-rated. Dilot mo, tulong mo, kabuo kay, ano ba, lingaw kayo drama, diba Nijo?
0: Oo, oh, daghan na. Pero mas maayaw nga, hindi ka na kumukapil-apil.
3: Hindi ka't maging tulong mo kay, puro mo mga gwapa ba? Hindi nga lang ito.
0: Okay na kayo na, Jordan. Salamat, Jordan! Grabe si Jordan. Isa kinis ako mga suki, tipa minaman si Jordan. Dugay na kainis, sukay na suod ko ni XFM. Higa pa ko sa laing istasyon na ananang inayang suporta yun. Anyways, alas dos, tantay otso na katropa. Isa na lang ka-caller. Oh God, dili isado na to, tong caller na. Aspasyo Darwin, sa may Villa Hermosa, Negros Oriental. Sa Negros Oriental siya, pero ang iyong madunggan dito kaya ang sa kanlaon niya ata ni or sa kuhan, gihungan. Cross-post mo yung kasagaran niya. Oo, may pagpaminaw sa inyo ha din ha. Amping-ampi. Hello, itiyog naman mga manok.
4: Hello.
0: Ayan, eto na po. Bigyan na natin ng palakpak ang ating panauhin. Eto na. Ayan, katropang James all the way from Samala, Davao City. Ano ang masasabi mo sa ating letter sender?
4: So, mga sagingon sa uban, naman nalang gumipuno kayo mga kahalos sa sulti na magunting na tanan.
0: Sorry, copy-paste na lang tani ka po pa?
4: Pero dili yung mga tanan.
0: Ah, sige.
4: Ako nalang matambag din niya, finally na lang yun. Inunak sa limo, Marga, ang imong kaugalingon, hindi na sa nyo na mapahulad ka niya, mabakasyon ka sa kadapit na din ikaw na dito o kato mga tao nga wali mo na ilipod ba? Karon magsugod na ka sa mag-uuna itong ang-ang na po sa inyong kinabuhi ka po. Eh, ngayon ka po ha, ka bisis na pasakitan ka, hindi mo na lalim mo eh. Mas mata yung bagong ka, nag-duha ka po mo, bakit ang kasakit? Kung matamala na mawa naman, pero kung nagkasing-kasing ng doon ang masakitan mo ba, DJRC? Dugay, hindi kayo mawa. Yan. Eh, tanang na-experience po ni Marla, experience po na nakukod kayo nito. Mauna nga, nakirinitin ko, bisan doon po, tunga-tunga naman po sa drama nga po nga abdad, pero may isang marayos na po pagayo, niligyo na rin, niligyo na rin. Mauna nga, malikon ko, ang final na kung napagtambabi mo, kung makasyon ka sa sakinapit, then i-relax mo yung mukha galingon, bawas niya na po yun, mangayo ka o nga, panabang sa atong buhay ko Diyos, na unta, mahumpal naging sa impit ang kasakit niya yung ibati karon. Muna nga, mismo ako nakarilitin ko na Diyos, diligid na rin ganda yung kaitabo karon rin mo, kay duha naging kay kayo nga ipasakitan ka. Kinito ko ba si Jerome? Kung muna naman lang kung namusuod na lang at kapitin sa sabit na, kung wala tayo sa huling desisyon, maso tayo magpuyo ka na lang ang mag-inusara. Kaya mo mana dahil nga hindi ka makamang bumarong sa inyong kakuhan. So may katuklanan kung ikaw mag-inyo na, niya ikaw, huwag kayo pagaling mo na panindigan. Huwag kayo sarili na prinsipyo. Yeah, masali ka na lang sa inyong binikanan, di ba? Ang pumunta na, o saan yung umuha sa inyong pamilya, na niya ikaw mismo, hindi mo binik ka makadesisyon sa inyong kakalingon. O labaw sa tanan, kung nagkabungod ka man karon, punta, kung wala nang ligagod mga panimahal na, ayon siyang talauma, ayon siyang pasakit eh. Nagsunod gini ba, gapo, lalaki lang gapo, nasala rin sa mga kasakitan. Pero lalaki lang gapo. Ito, maling gini. Tuya ka na rin. Pascal sa kita yun. Muna nga, nauwa ko ba? Nauwa ko. Sige man doon ko, pwede ko na pagkatawa ng Diyos ko. Pero, kita mismo, ibuwang naman pa, na ibalo naman ta ko, kasi maayaw, kasi hindi tayo.
0: Ikaw rin, di ko ha. Ayaw!
4: Mga tawis! Sige, kita, kita. Lain doon dyan, lain din ako. Balik ko na doon si Mba Marla, dahil, pagampong kanunay sa tumboy na Diyos, o mga kakaniya, o mga niya, kung unsa man ang ngayon mong buhaton, parte sa imong pangutan ng paripanan ni mong kanto ni Jerome, ayun na lang, gano'n na, dinayas mong ganila, na kuripan pa ka na inoon.
0: No.
4: Kusa pa, tabla mong tumundo ha, kung nakagasto ka, nakagasto mong punsya. Ngunin nga, ano na lang, tabalo na lang ang mga samad sa inyong kasing-kasing, hangto na mauwat kini, o mapapasta na yun. Mm-hmm. O, salamat po dahil sa pag-rent pa dahil ni Dulong Jure. O, sa karantala na lang ang mga coolers, o sa katawa makasunod, lunes na lang mo makatawa.
0: Mm-hmm.
4: O, again, most especially ito may panaroni, na nag-andam na po sa mahingit na kape, tumod kay bugla-bugla mo magandang sa alinda na mundo ka, ni Jarsie.
0: Ay, as in, diri, gainit ka ayaw diri.
4: May gingon nga, kung init niya, abog lang ang eh. Kung lum lang ang eh, ingat po niya.
0: Da, marabag lang naso. Salamat, katropong James, all the way from Samal Island. Katropo mo,
4: excited!
0: Ayan, ako ng turn to advice. Ang mga kulawanong tambag ni DJ RC. Day Marla, di kita ka gusto ba sulo, no? At the end of the day, taurata, masipiat, adunay mga desisyon. Kana bang ginatawag na itong poor decision making, apan dili ka na basihan. Sa mga pagkatawo, Day Marla, dilibot pa sa bot, nasayop ka sa kaduha, nasayop ka sa sinugdanan, but pa sa bot, mubo na ang imong pagkatawo. Ayaw question na kung unsa ka karon, ikabaw ko, you are self questioning or worth questioning ka karon. Imong ginagunaos ba ni imong worth din ha. Apan dili ka nasukdanan ang pagbiya ni Jerome. It's not your problem. It's him. Anak ba? It's not you. Ayaw ko magkasiksay na pa. It's not you. It's him. Kung usa man niyang desisyon, dili tungod ni mo, tungod na niya, kundi tungod kay di niya kayang barugan ang iyang mga desisyon. Kung nasayop man siya ni mo, sa kaduha o ka sa sinugdanan, wa na diligid niya deserving ang imong gugma. Sakit man, dawaton, ang imong nahitabo sa imo ha, nakasapadunan ta mo kaslo, nakagasto na panjud ka. Daganag na kahibaw mo, ganay sakit man, daganag pagid na kahibaw. Niya nakahibaw pagid sila nga nabinuangan na kakaniad to. Pero shout out lang ko sa imong inahan. Inahan man sad kuno pero dili man gitama gid ang susama ni ana oi. Ang ato mga anak mo abot mangina sa panahon nga mabuhi sila sa ato ang mga kiliran kay tungod magminyo na sila. Kung magminyo na imong anak aw suporta eh. Makita man ato nga si Marla dili man babae nga walay kanang minino or kanang babae nga dili siya deserving minyoan. Nahigugma man gana siya sa inyong anak sa way puas. Mo gini akong giingon karon no way back then before ang mga ginikanan maguol kung kinsa ang ilahang o kinsa ang minyuan sa ilang mga anak nga babae pero karon nga henerasyon maguol na ang mga lalaki o ang mga ginikanan kung kinsa ang minyuan sa ilang anak. Sana may naitabo. Anak na siya ka tropa no. Kay wa naman po tay igong oras di na ko tas una kung tambag sa imuha day Marla no. Ang ako alang gid day. Angay pa ba ni mo nga mag-move on na lang ka mo o ginay pinakatama gid ni mo nga desisyon din hingkon. Di na po na kinahanglan ipangutana kay kumangutana pa kanako no. But pasabot ani mo di pa kaanda. Pero puslan man ay nantakadaan. Yes. Mag-move on na lang ka. Kaya kung mapabilin pa ka ni anang sakit ng imong nasinati karon, unsaon imo pag-uswag. Unsaon na lang unfair kaayo nga sila nagpabilin o nagpadayon sa ilang kinabuhi nga malipayon, ikaw na bilin ka sa kasakit. O lang it's you. your choice, desisyon nimo kung unsa may dangatan sa imong kinabuhi after sa nahitabo karon. Mogay nang giingon nimo ang imong kalipay, ang imong pag-uswag daka depende kanimo. Kay nga naman, it's your decision at the end of the day. Okay. Makagukuha pa ba ka ni Jerome tungkol sa yung ibuhat na ako? Yes, pwede. Kung ganahan ka mo kung ano yan, naapoy mga legal nga mga advices na pwede ihatag sa imo, ha? O pwede po nga mangutanag ka sa mga legal expert pag hitungkodan, ha? Pwede mo file ganit ka nga na stress na ka, na-depress ka sa nahitabo tungkol ako ang epekto nini sa imo. Muragin ako ikatambag sa imo, ha, day. O gini na naman siguro ko ito mga kuang pag uban-uban ninyo. Magdunganay na po ta Lunes buhon sa programang X-Rated o Wanted Kilig. At tangin ninyo ang programang Asentado kauban si katropang Eric Seras Manait. So, remedy ko oras. Ugma na nata magdunggala. Ay, di nanti ugma de. Sa sunod adlaw na lang kitaan niya. Yung mga request, yung mga tawag din ha. Sunod na lang po da. Sa ako partner sa Bigas Lawa, katropang Doc JJ. And of course, ato ang mga kabanan o katong station manager, John Limon Chavez Baiking. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!

0: Manila. Kapan sa pagtabog niya sa karsada, naling siya sa jeep. Ang nabali ang iyang paa. Pinala siya sa ospital. Unya, ibangutana siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong marintirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Magbibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacoge with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoge and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating, pabalik-balik na. Gamit na ng Sampong Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sampong Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sampong Plus Herbal Oil. Ang pabahid na all-in-one sa fresh

0: Santown Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santown Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santown Coffee Mix. Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling napuan ng sakit? Subukan ang Santown Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangustin. Kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santown Gold Herbal Capsule. Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Soft Gel. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santown Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santown Coffee Mix. Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santown Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santown Gold Herbal Capsule. Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa Visionex Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. Visionex Plus Soft Gel.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santown Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santown Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. System
3: Pain. Ako di ay si Jack. Usaka radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulon lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
1: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and Save. Sister Pain. 2-in-1 na serbisyo na dili kamahayan. Kompleto, gikan sa baratong sakinan na pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental. Nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos na presyo. Alang sa inyong komportable na paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours na rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
4: Nangita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, function, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
5: Daran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ibagkita sa...
6: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
7: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
6: Uy bay, nganong diri man ka magpagas? Pero ni?
7: Kay dire sa Shell bay, siguradong ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
6: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, usog, wala'y problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
8: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
9: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
10: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakit na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
11: Kung mamino ka sa XFM.
12: Sola! Pagigayo yan! So, kan ka namin na kong XFM? Kwartahan ako! Wow! Napagigayo yan! Listen

0: Va a pepte la, va a pepte.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Oras, alas 3 sa hapon. Oras, gatod kaninyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: ORG. Macam mana kapitan?
3: Tago ke? Na imuang teacher ni absen terbaka.
2: Kapitan, tago pod ako ginan ni absen ko.
3: Kaya naman.
2: Alangan, ako man inan na matay na ka.
4: Exciting!
1: XFM.
5: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
6: Abo to rene mo. Gahi kagyong o. Pero sige. Nang bitaw na ito, gonsepadol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasag din na lang, good ko, good. Kalipay mo na ako ni.
6: Ay, ambot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. Kung ay pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold, kay mo inom ko, baka high blood ka yun. Timblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello, ako si Roldan Palma. Isang construction worker, sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santon Plus Coffee Mix,

0: sa lahat ng mga putika nationwide.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Davao. Sukad na ang 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos bagyo, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itip ko. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata, di na kung magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Pag inaw mo Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubalik. Ang naging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung paminaw niya, muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ting aram-aram yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
7: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabagaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay, ra kaayog. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
7: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
6: Like you. Basta naka-turbo.
3: Food supplement for me. Himo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Hala, happy ka kong Jude. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
2: Ay, mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Na naman. Usa na addicto.
2: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Wala yun?
2: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
1: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa RV's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Mamino ka sa XFM.
5: Par, pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. May pasarid yung ka, bisawa kay sulod-sulod.

0: Ay, sumuh kaling mataa, oy! Ikatugong pa kita. Mami, bangon sa gundiya.
1: Ay, samok-samok ba? Patugong pa kaayo ko. Ikaw na sa gundiya.
0: Ay, sumuh kaling na napuling bata na sumukan ba? Oy, on siya man! Sumukan niyo mo doon, oy!
2: Ma'am Watson?
0: Sus! Asin na po? Oh, na! Nga naman!
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marlene, Ochia, 55. Santander, Cebu. Nasiyok akong bumog, piging nasiyok. Nalo akong mabumog. Kasi kaayo to, dinom akong Santon Plus lang. Nati akong dimintin. Naayo kaayo siya. Gamit si Blue Santon Plus, pwede po kayo kayuhan sa atong lawas. Ako dito'y isatabang sa atang lawas ang Santon Plus.
5: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Kuday si Neil Canyero, nagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw di Oro. Sa akong test atong niagi, dua kabuan, naas kayo akong sugar rani. Undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Nadiskubrihan ako, niagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at vital nutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Pibili sa mga butika.
10: Claire's Skin Beauty Salon.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of YesterHealth Incorporated.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Kompletado, Herbal of Anteque. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usap ka maestra, stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga ninom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw og lubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiskubre ni ito.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Sister Pain.
5: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon, oksis the pain. Para dire-diretso ang trabaho kay dalira kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain,
6: symptoms persist, all the doctor.

0: Chadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Krap Gold bay.
0: Ha? Sa Krap Gold da bay? Pag sure da bay? Nga no good.
1: Sukad nga ni gamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Krap Gold bay?
1: Wala pa dahil kamasayod bay. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krap Gold usa ka liquid na foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang lakaninot sa Krap Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa bay, ang Krap Gold pwede sa gamitong pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa bili, sa dilik pa nimo, isabwag o ipugas. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Krap Gold bay?
1: O bay, ang Krap Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay kay mapalit kong Krap Gold. Arun sa makasakinan kong gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.

0: Uy, hala, naon sa maninga kong multigab ng lahi na manigting og smakina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilit-kilit. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pagka-permi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station. Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Importanteng sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata ug sa dili malata nga basura. Kini dapong tabang aron makontrolan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Maminaw ka sa XFM.
5: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hambay rang nilayas. Ano? Exciting?

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, kay tumanggol, sir. Hindi ibang ako minuran niya. Dugo na po, nabalata ko, sir. Kay batil, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na po, Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakamuro o block at nakita ko nga. Dunay, aldiyo akong pamati. Unya, normal ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ko para o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Hindi na ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diya. Basta kapinagani ang atong biskutan na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mong gustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tingbuo pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kapigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos. Taga Bukidnon. Saka mekaniko. Okay na rin kung nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang o gabong-gabong na apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle. Labi na sarili niya sa kuwang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod ni higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos kibintay. Sa wala dama, kalibihan ng akong gibati. Wala na itong pagabong-gabong, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Kung sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mong anigibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kadaan na yun kung nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Palit sa mga butika. Daghan ang ko. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, katatantike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, wala ang aking mga pimples at tumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
7: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta. So assess the pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
2: Pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Zaton Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Zaton Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Hala, happy na akong duty. Pero sa akin man eh, wala ko ikagasto.
11: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsa na addict ko?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala yun?
11: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
10: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyod ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisitaha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa. Produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon. Pikayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
12: Kung mamino ka sa XFM.
13: Sa una, wagi sunod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay, resibo o kutiho, ramnis lasto. Exciting?
14: Exciting!
15: XFM.
16: XFM time, it's 4 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
17: Mga katropa, exciting dito!

0: kalahian sa una o garon.
1: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban ta yun!
0: O niya, garon?
1: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukon sa basig bayot! Exciting!
2: Ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong rins bitaw, nga ay mga bubong doon kabuong marad na kogoko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga, tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, na siya, magkanehene siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, basta ka ako, salgo ko, mutisin mo ninyo, alanga, minut yun.
2: Kamusan, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika.

0: ka pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili tapdan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gid ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makakabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit. The all-in-one. Sa presyo mag-

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
2: Ninyo tanang katawhan sa Malaybalay, hindi si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagsaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung kanang pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong ginuyan nga mga pulong, ako ginapagat kumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong kibutang biha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, niligid na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako ha. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
3: Sus, nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
4: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
3: Unsa may akong gamiton, boss?
4: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang, Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
5: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station.
6: Pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung mamino ka sa XFM.
8: Mao na diya, madi! Magsiging yung diet, unya, magsigir po ng kaon. Exciting!

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: morning, Pader.
1: Oy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oo, oh, naglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sinilan ni muna tanan, Pader.
1: Oo, oh, oh, mga sanina na ko ni tanan akong gipanglaban.
0: Time sa... Kana, unsa man na siya. Bralagi na. O kana, pante. Oo, napadyod mga sinina, oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada, Padre.
2: Exciting!
3: XFM. Southbound Lost Gold User, atong paminawon.
4: Ako si isang panglawal, kapag-tap na labalaw, na ako'y ibatok na pagpanakit sa akong pangko, o abod na ito, pahal pagod, napabatok ko gitong lipan, ito nga, nakabingaw ko na, radyo, anang ang pagpapagod, wabatong makadaan na akong lula, ito nipangit ko, akong gitong sumar, akong gininto,

0: Kalau nggak masuk, Pak Angel ke Bandung, aku doa di Jonathan Lawal, Anton Plus Gold, Joshua, Tatak, Tatak, Malau, Balau, Gitu.
1: Santon Plus Gold, Tatak, Yes to Hell. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maritar. 3 years na ko nag-undang inumo kape kay tungod sa aking insomnia. Pili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawan.
4: Jerry Mendoza, 28 anos, saka virtual assistant, taga Malabaray City, Bukidnon. Ako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Dami na kay naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong gareklamo sa kahalap. Panan-aw, pagpamili nga mamasko mo, malinaw ang akong mga mata. Ini usa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karong mas mapanatan o mas sing-aw ang ako panan-aw sa kadaan na.
1: Vision X Plus. Vision X Plus, ito yung paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang armalikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
5: Pag inaw mo premium D3, ragi na nakapalaksik ako balik. Kung niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kung pagminaw niya, muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ting arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Pre, purma daw. Tingka makadtong.
8: Purma da gani, pre. Pero may problema.
7: Ay, ano na aw?
8: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
7: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
8: Turbo?
7: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Andes ang dulutugsing nyo ni Mrs. Moon.
6: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Gasturbo.
1: Turbo, Papa, yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Handa mo wala ang maputi nga banit kan makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Puti na maoda, pagatibalong. Ah, dati, ang pinaka problema ko yung underarms and then yung anan. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung
9: anan. Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Merienda time na.
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na. Bagong luto, lamian o palato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal na pares. Una ang pamahaw, cheese disal. Ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
12: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabaglasan and El Salvador.
13: Importante nga doon na kayo numero sa mga emergency.
11: Emergency Hotline sa CBRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Uy par, pakuratera mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po, sukan ka niyan to? Sayang saat? Hoy, wagay na to man!

0: Kung sa'y kalahian, sa una o garon.
1: Ani niya siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
0: O niya karon di ay?
1: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
0: Asa man ding uban?
1: Wala na, nangabayot na. Exciting!
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong glucol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may glucol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong glucol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Botika Nationwide. Ang Yes to Health Incorporated maghatod kinato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod kinato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clariskin Beauty Soap.

0: Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, Tatakutiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminorea.
3: No.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Eh? Ikaw na?
5: Uy!
4: Naago palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana.
6: Remember,
4: ayun tibay ako.
6: So,
4: bisan asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa umpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa umpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon mag-usya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Hala, ngano ni? Bago pagani ko ng paggas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
2: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save kontak.
1: Uy bay, nganong diri man ka magpaggas pero may?
2: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
1: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
3: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station.
5: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
6: Hugot na ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya ng manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos na silo. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung mamino ka sa XFM.
8: Bar, pagkuratira ko lang ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsigi na kag sop-sop og chupon.
9: Exciting!
10: XFM. XFM time is 5 o'clock. Time check. Brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Unsa man ang imong pangutana?
3: Unsay Spanish.
2: Sa unsa man?
3: Kanang the boy is running.
2: Kaysa yun rana?
3: Si Katabe.
2: Akuan El Niño Miso Toy.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sa iyong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukag nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, mga sakit, nawala ka lang akong katulgon. Nawala ka ning driver ka, di man di malikayan na ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukag nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itambalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, pero may mabilar kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mao to nga na balaka ko kay basta og mabuta na hinuon ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay wala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Kaming kasakit akong kalawasan, sir. Murag action po panakit akong mga joints. Dali ka sa pupalinturahon. Kaya sukad nga gatumar na po premium D3. Nami na kayo paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Nami isa firme yung itong tulog. Jubay kayo na sir, tagamatanaw.
9: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
12: Para sa DNMs?
11: Para sa tour nyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Tour nyo palangit. Diba, sir? Exciting?
12: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit.
11: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, sulayon na ako na, Miss.
9: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong marasakang pan.

0: Santon Plus Herbal Soap, dura ang sendong itong sumapan.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Manami gis.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang uno at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high-quality fabric, perfect fittings, and time-bounded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
6: Hala, happy na akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
7: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Ano man? Unsa na adikto?
7: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Tinuot? Wala yun?
7: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
6: Sa lahat kayo, day, ha? Mawag ka na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Inyo tanan katawhan sa Malaybalay kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyo pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo baruganan. Ugun sa manggaling ako gituyan nga mapulong ako ginapagatuman. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawan Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
9: Sunog, ipalayo sa mga bata ang posturo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger usa mobiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa inyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
10: Maminaw ka sa XFM.
11: Kadali lang, kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng mga asawa nga, bayot ka!

0: kita jumpa. Exciting!
1: Kapitan Ludi.
2: Oh, di siya man urak.
1: Labing gay ka kay Lula ba? Imong tawag niya kay Darling, Honey, Sweetheart, Unya, Babe.
2: Ayaw siya ba urak? Kay, nakalimot ko sa iyang ngan. Bugay na. Basin urag masuko kong mangutan na ko.
1: Ni exciting?
0: Exciting!
3: XFM.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubor ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia,
7: taga Puro,
6: Diamond,
7: Matina at Playa.
6: 75,
7: pero baskog pa.
6: Ay, kayo, wala magbisyo kayo.
7: Nagainom kong kape.
6: Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning
7: Premium Coffee Mix.
6: Mayo daw kini.
7: Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Muramag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba.
6: Kao na?
7: O, siyempre.
6: Nadi panahon na magluya ta.
7: Kasay, magin akong
6: lahil ng panahon.
7: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
6: Premium DT Coffee Mix.
7: Okay kayo akong pumati.
6: Katong mga
7: parehan ako na senior citizen,
6: inainagagtuhod siguro.
7: Sulayan ninyo yung
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog.
6: Sulayan ninyo.
7: Wala kani
6: ingon nga binuang ko. Basta tinood yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab na produkto sa Yes to Health Incorporated.
12: Sakit ng katawan?
13: Mag
12: Samsung Plus
13: Herbal Oil.
14: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Santon Vitamin C.
17: Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko gud si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
18: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dapong tabang aron nindot o klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
10: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kahit nalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Sa mga butika.
18: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingin sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o N. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambatuman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman

0: sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold bay.
0: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag sure da bay? Nga no good.
1: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Craft Gold bay?
1: Wala pa day kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid na foliar, sticker ug hormone. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa.
2: Ang nakaninot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang-sticker kung panahon nga mag-i-spray ka og insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sa gamitong pang seed treatment sama sa humay ug mais. Ihalo lang ni sa bili sa dili pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok niini.
0: Mao di na ang Craft Gold bay?
1: Ubay. Ang Craft Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kong Craft Gold. Aron sad makasakinan kong gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.

know.

Thank you. Thank you.

the only one you answer. Because I know what to do. I know.

people, I'm going down.

0: Thank you.
1: Thank you.

Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Michael Bolden.